沈哥哥，

ba bogena PC she bile go o hangata batho ba Kriste ka 3 ke ne ke yona nako e ba gapelang ka yona a e re re nke bulana e tse lenameo la thapelo go tloga ka 3 fela ka 4 ke tsana di

0: ga wuli wuli di jaba ga mo kare tsanga tsebe le ngutlwele sengutlwele ja kopa mona ke bua ka mohale ha ga bale morena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena kganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke re baske ne ba botsa gore na motho yo wa kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane.

Podiman 92.8. Kudikela Hantla 104.3. Yake Nantwa.

wena erenya ha o hlapa madiba o ya nyolo o bane ha o ka the wa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya re ke tlekele boejwalo mogena modimo wa ka ya ntsengang a dimile phetsimeloo yona e ntseng e tswa jwalo dinkong tsaka yena ya ntseng a remile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godima mpa ya ka ya lebika ga ena a tlang ke bolia mogau e leng yona e sopa a tla e foke e ka sitena le go e rrothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maotong karo basebeletsi botlhe kaofela ba gantatai ka kotlolo ke lebojalo yona kgaitsedi ya motho laelae mapone ya nkileng a monnate ngwana wa batho go tloa go renya yane ya borobong go nyolwela gantle go renya ya lesome le metso e mmedi nakong a tsa botšhetšhelela kwana se ka nkgulela ga o sebeditse kgaitsedi

fela gore e ba a bo papa ke party e ba mayena o yalo ha e ba haliyo ke re ke tletse thapelo go di ma PCFM yalo go tlala gasola hantatai ka le bitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ka le bitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ka le bitso la ntate le la mora le la moya o halalelang rabitsa ho wena rabo sa feeling alpha lo meka qalo le qetello wena tshabisa letsatsi mabitsong a mararo ntate mesonga ya letsatsi le entsweng ya ke wena ka bitsa wena ntate ka difahlotse inameng re tshaba ho ka tadimanya difahlotsa rona le sefahlosa hao ho ba ha ona le ya le mmong ya ka phemanga bohalo bokatlanga bomolibile wena alfa lo meka qalo le qetello qala le gona ntate lena ne on lena ho ba le gona sna tla sa le hodimo o tle o etelle le gona ntate dula maleming a rona ete ke retse re tlang o di bua ka maleme a rona ete ke betse haisang etle se ke betse heletsang ho ba ne o ile wa re ruta ho re mo maswabi a leng hona teng ke tle ke tlise matshidiso mo batho ba nyahameng dipelo hona teng ke tle ke fane ka kgothatso wena re bo sa feeling alpha lo omega qalo le qetello ke yena phutsalatso ntate ke yena radio ntate yeo ileng wa re e tla ba molomo wa hao ho ka phutsalatsa ho ka kena ka go metse metsana ditogopo le ditogotswana dikgohlo le dikgohlwana ho ka hasa boholo ba hao bo ka medi ba yona ntate bo etse ka go le ka go le basebeletsi ba yona ka go fela ntate wa le hodimo ditshepetsa teng ditise sna tla sa le hodimo bana ba kgwale ke bana di submarine ba la mentate jolo ka go ha yala maditsiwe nyana tsa yona tsena tso hlekedi ko patla sa le bitso le mmatla la mokana wa gona Jesu Kriste ena a ileng a shwa a re hatela lefu me a re siela bophelo bo sa feleng ha o dumela ngwaneso e re amen

ka o fela morena o tle o re thuse re tle re fumane mahlohonolo amadodana a sisi wese amen amen ai khona ukwenzela isuba leni ngkhunu wa

Amen.

0: Amen.
1: Amen. Nna go tsama mo ka tsena thuto.
0: Le nna ke tla ba ding ha ba kena ka goro. Ho ba le bitso la ka le tla be le motswe bukeng tsa bahalaledi. Amadodana asese wesele. O tlongwetse go na phapanyeteng.

Ναι. Φολάμπα να πεις. Χαΐ. Χίβαν να τα γαμάνι.

Hare tsa tsena ke na monate ka go tshebeletswe monate tshebeletswe bitsitsweng ya re ba ha o morena. Motenga o ka kena nga bualo ka pesaleme. Wa ka bualo ka temana ya hao. Wa ka bualo ka mantswe a thapelo. E ka sitana le mmina thoko. Go tswa fela go na mo gana modimo. O mo buletse pelo ya hao ka tsela le mogwa mofuta ofeng go tswa fela hore na mogana modimo o mo bulela pelo ya hao ka tsela le mogwa mofuta ofeng bona ena o yeme monyako o ya kokota ke moeti pelo ya hao go tswa fela hore na wena o mo bulela pelo ya hao ka tsela le mogwa mofuta ofeng e ka ba o ka mororisa ka temana e ka ba o ka mororisa ka pesaleme e ka ba o ka mororisa ka mmina thoko e ka ba o ka mororisa ka mantswe a thapelo na morotsa mahala +26659956 le 212199956 e ka sitana le Facebook page PCFM Lesotho PCFM Lesotho lenaneo selemela lenaneo selemela ke nna yenu ke ntse ke hlaile jwalo ke le ka ga bo sehla ji ke le ka ga bo sehla ji ngwana wa batho WhatsApp number ya rona mo PCFM 6200 995 6200 995 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0: Sebaha o Morena.
1: Sebaha o Morena.
0: Me mmamope.
1: Jesu Moloki, re utlwe. Ha re bitsa ho wena, re rutwe. Re rutwe, re lebale moo re tswang le moo re yang. Sebaha o Morena ntate.
0: Sebaha o Morena, me mmamope ya Kgomaring.
1: Hathamai ntate.
0: Morena Modimo wa matshediso, le kganya le kgotsa wa balele ba ntlo ya gago. Amen, one is.
1: Amen,
0: ya jalanga ka meogo o tla kotula mehuo ya thabo. Re ba ha o Morena. Ya Marikabe Nkosa. Ale ha ntate Molo Nkosa. Re ba ha o Morena. Nkgomatshepo re ba gao Morena Nkgomatshepo emene e tlenkgono wa ka re ba gao Morena oho Modimo wa ka utlwa megoo o sekegele dithapedisiso tsa ka o mamele ha ke meketsa nakong e tse thata. Amen. Ntate Thato Malefane a le kgobitswana Facebook ke ya o leboa ntate wa ka. Re ba gao Morena.
2: Re ba gao Morena.
0: Ngwaneso
2: ke tla busetsang go Jehova ba melemo yotlhe ya gae go nna. Re ba gao Morena.
0: Mme mmakamoelo wa magele.
2: Amen ntate.
0: Amen le kaot. Re ba ha o Morena. Jesu ke ngaka. Jesu ke Morena o ya fodisa. A o tsele go betswana Facebook. Ke ya o leboa a o suwa. Baha o Morena.
3: Baha o Morena.
0: Ngwaneso.
3: Ke tsintsa letswalo ke bitsa go wena. O mamele thapelo o nkutlwe Morena. Baha o Morena.
0: O hlatsisitsweng tsa ona ka sehlong.
3: Ke ka kgona o phele.
0: Amen nneso. Re baha o Morena. Se hlolanga batho. Ha se siti Modimo. Re baha o Morena. Ntate Dimpho Mpholo a le ya ntate Molo Ramoseka Facebook ke ya o leboa ntate wa ka. Re ba ha o Morena.
1: Re ba ha o Morena.

0: morena a masisi
1: a tsokomela ka magetse tsone tsona pelo o ke ke ana ga so ba tswa simulelang ka wena go bane motho ta di matshobotsi empa mo dingwe bona pelo motho o sa ba diketse empa mo dimo le ka nyame mpono se ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena a masisi
1: ka pon tshongwane
0: amen ne morateng le mohlomphe le motshepe bane o ya tshepahala ha kwetse ha ona ya ka bulang ha butsi ha ona ya ka kwalang mane motle a le thabatshitsa Facebook ke ya o le bua nnake.

re ba ha o morena. Dumelang bana ba ntate ba keneng a tempeleng a modimo o le ruise molemo o sa feleng. A o sile hata a le magalane. Nentse ke mo qoqela ngkhomang kapu ka ditaba tsa ka tsa dikaretetsa ka tse ke reng ke di fumana mono ha matala mo

0: wena?
1: Wa ha o mogena.
0: Ntate tsukulo.
1: A ke ntse hantle mpontshe bo be baka. Empa ba ke ntse hantle o nkotlela nna. Ba ha o mogena.
0: Ba ha o morena ntate tsukulo mo hai.
1: Ba tsosana ntate.
0: Amen in nesu. Ba ha o morena. E ka gona re tisetse tumelo. Ntate monethi ra ngwana wa khubedi o le kotu. E ba ha o morena. Morena ke motsietsi wa ka wa mantla. 60 ale

nna ke na le modisa ke tlabe ke hlokang a ke ya ipitsang a Jehova modimo o phelang re ba ha o morena kwatsaneng a le kwatsa.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ke so go nyana ya modimo fa tse ya ba ha o we re ba ha o morena
0: ntate le boa jangeng ntate

0: rurisanga Jehova hobane o molemo hobane mo hawa hae ke o sa feleng ndoda mo fukeng a le bophilong a Vanderbilt Park re ba hao morena
1: ke ba hao morena
0: mo haisan
1: ha ko anda mo gana a le tsela ho wena a hao mo gana
0: re ba hao morena mo haisan
1: kama mena ne
0: morena mudimo ma tsiriso le khanya le khotso ba balele ba ntlo ya hao ntati
1: mo gana
0: amen in ne Batla o lwantsa empa ba ke ke ba o hlula a wisile hata a le ma

0: Re ba ha o morena.
1: Re ba ha o morena.
0: Maneso.
1: Ha ke ho pula wena ka tsone hela. Sentle ha ke na sista. E se tlabelo sa ka ke nna ka sibe. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena maki.
1: Ha mo go tsi tsi.
0: Morena mo di mo matsiriso le khanya le khotswa ba balele ba ntweno nneso.
1: Amen.
0: Amen le ka ota. Re ba ha o morena.
2: Re ba ha o morena ngwaneso.
0: Ne maro risaga.
2: Ke tla ke le sala sala ke sina tukeng. O ho Jesu ya mo sa mo ha o khauhela. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena me maro risanga mo katse.
2: Na thuto ngwaneso.
0: Amen nne so.
2: Amen.
0: Re ba ha o morena.
3: Ngaba ha o morena.
0: Ntate.

0: wa ha mo gona ba buni
1: ka ba ha mo rena ntate ntlhane
0: a mo le banga mo le
1: mo gana mo riba matsiri tsola khanya la go tswa ba balele ba ntlo ya ntate
0: ke dilo ena le go tla la bala ha mo buni
1: amen ntate wa ka
0: a itira
1: nka etsa tsohle ka Kriste ya mphamma mme mathapelo molapo a le dithabaneng.

re ba ha o morena mo ba ba bedi ba ba raro ba kopaneng ka lebitso la ka lenna ke tla ba tenye hara bona ho rialo Jehova.

a hweletsa ho wena rabo sa feeling alpha lo omega qalo le qetello wena chabisa letsatsi meswinga ya letsatsi la laboraro ntate o bile le rona ka go lenane o lena go tloa qalong o ile wa tsamaya le rona ntate wa re fa matla a o re tle go rorisa wena rabo sa feeling alpha lo omega qalo le qetello re boetse re kela mohau ntate boleleleng ba letsheare lena ka ga mohau wa matshidiso le kganya le kgotso mohau wa hao ntate o tle ke o re apare boleleleng ba letsheare lena o tle o go gurumetse senatla sa legodimo tsena tsotlhe ka dikopa jalo tlasa lebitso le maatla la morena wa rona Jesu Kriste ena a ileng a šwa a re gatela lefu mme a re siela bophelo bo o sa feleng ga o dumela ngwaneso e re amen tshebeletso ya re ba gao morena e fela gona mona laborarong lena a ge boela ge kopane gona le wena letsatsing la hosane nakong e tshwanang mogana modimo wa matshediso la kganya le kgotso a o etse ka gore le ka gore a o baballe go monate ebile o ya thabisa o monate ke thabo fela ya sa thabang yena o bo se o tseba fela gore e ba gabo papa ke phate e ba mmayena bonnete o ya loya

tsohle tse di kileng ra imelwa ka tsona lefatsheng. A go le jalo go bokwe Jehova, go bokwe yena fela. Go kolang difela tsena le mmineleng dithoko le mororiseng ka nako tsotlhe.

kibitsa ba rubetse ntate dikubontse tshisa kibitsa ba nna ba ntlungye le fifi mtini kere prompita yena ha ila le khotimo pane ba le kautimo ba be ka tlase ba le ka tlase ba be kautimo ma tshubwana ile ha fetwa mtini wa fetwe le polo tsa banna le basana.

la tlasa temana yo re fumananga bukenga ya tsenolo haolo ke mashume a mabedi ke mana ke le shume le metso e mehlano bao mabitso a bona a skibing a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo bantu dielwa sibupinga

ingathapelo gore kopanya le mogana modimo jolo ka ha ile thapelo senotlolo sa le godimo bulibuli ka qetella thapelo ya ka ka bua dipuo tse monate tsa manyolo ile batho gore maphisi ya fam ka refela

0: haiba ha yo mangkhang ke bopaki ba gore re sebeditsenya hantle ka ga keng ga ditsebiso tse akaretsang tse tenya ka pere ho mahlwa ka kamona le batwa la mavendas le ya kopana sunta ha sona sina ho ringa ya pele ke kopano e butsing mme le kopanela mane botleng a mme matukiso ka ga le batwa la mavendas le ya kopana sunta ha sona sina ho ringa ya pele ha mme matukiso ke botlenga mane botshabelo mane e ntatsane tsa bolepege mane go tlwaetse go ke lepegeng empa ke botshabelo mo ke kopano ye butsi go feta mona le batwala qwading le ya kopana sunta ha sona sena kweneng ke lapeng mane goreng ya pele le batwa la qwading le ya kopana kweneng mane ke lapeng sunta ha sona sena re ya e feta le yona eo ka ga leshome le metso e meraro kgweding yona ena dikolo di a bulwa tsa moifo wa bana ba Gwale di bulelwa St James Primary School uniform ke ya sekolo ka na le shume le metso e meraro kgweding yona ena dikolo di a bulwa tsa moifo wa bana ba Gwale dikolo di bulelwa St James Primary School uniformo ke ya sekolo e feletseng ngwane mong le mong wa Gwale o lebeletswe ngwane mong le mong wa Gwale o lebeletswe marenaka kapa lona dititšhere tsa dihlopha nthuiseng maganaka ka palona di titšhere tsa sehlopha nthuiseng ke a e feta le yona eno re sa emetse tsebiso e o tlhuweng a bualo ka ditempe tsebiso e netefaditsweng ke lelapa empa re ile ra utlwa gore le hlabile ka mona ka mavendaseng le hlabile ka mona ka mavendaseng re ntse re eme re tla o fa dikateng tsa teng monate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busotse ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena o ya loya ke tla iphumana ke ikentsewa ho ba ha ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona wa di mapc fm ya le khotlala gasola ha ntataya re pepesa sesotho swana ge se bea fashion tshaba se sa tswe mo setswanteng se ke ke be sa tswa mo se le banteng le gale tshaba se sa tswe mo setswanteng se ke ke be sa tseba mo se le bangateng le gale re pepesa sesotho ga se bea fashioning
1: ra ba ya tswa ba ka mokuri mogolo wa tadi pa jetse pa ka hodimo sa hlabeng sa la hlamela mise rona ka dipeta tokolosi ya matebele le sibidi maria ya go lo hlabu ya hlaba sele mo haoleng wa ya tella ke bone e gaola ditegantseng ka dibuo go di khutisetsa hai hai le go hla mabela ka la la hlamela ya pone di ka la la hlachakatsa ya tsena di go tlo nyalala ka dipirisa ya shapile ba nna ya shapa ba sa di cha tokolosi le nyakonyana ya ota ya thabeng tsa popa le ntse le botsa ke emelwang ha ke ntwe ka ba ya mala khale ke ntse ho ya marumye ke phaphathe go tso dikwa ke ga ta dumedi sa thapelo bulane se bo ri tuya sa ka le soto pc ya fo ya mo haike hole haike hole bana ba khwale ba ke ba hole sele mela le tsona tsikeri hole ke ding ka ba sia ruamba kolotsi ba ditaba batho ba e so ba ka le soto taba di mpili ntse di lwana ditaba di mpili khopa modimo ntate tla tla masholo tla tla mezi wetse ke di ka ke di ntsha fatsa di chaba di ka khutlela ho yana me ha o di khutlela ho yana mmopong le ntse le botsa taba tsena di yemelwa ampore yana e ka ba di mapa emela tsitsi ya pula ke bo hale ba khanya pa ha ja me hlape ya ba bu se kwere ba sotole khutleng go khutleng se kwere le tshwere tsa tsa ntwa magumo a magwe di dong da hlano ke bua mona nke ke be ka ba ka hlolwa le khale le ntse le botsa ke le ba ka e mo halo halo wa ditsela ja tsa masela go kopana ka dinyala mobu ke meno mo mo go meno wa di kopa ke meno ala tabela nke ke be ka ba ka hlolwa le khale ha e so tebele nkwana na ntja di bua ka ntja nya na di bua le ntse di bua na magumo a betswa le mahlano go mo le hlabile mphoro la e hlabala e gaba mo nkhwareng go tla se se be se go ba madi a ba nna le ntse le botsa papa e emele papa nyana thabana di mmele e matlapa ya thalla machachi giti tsa go tsa mephato papa e metari ngo hang ha e bo heli bopego go tlongkwana ke go tla teng ba nna ba mpuyetse le ntse le botsa le ke emelwa nke ke be ka ba ka ya mala khale ke ba tla kwa kwa pho go e kile nya go bala na heng le mphelo na ke fitla ke le ya paka ke tata ke tsena ka go ba tlo ba je nna tsela go kopana ka dinyala mo bung sa ha ka makale tshetsa motho a se go di motho di wa di gomotsa tebeleng se di ya di a seng khatha ke itholetse ka metlhala matsatsi ke tlhola ke boreela ga ke ntse ke re ke fetla majwale ke tshintshile mmano sebakeng o jane ne le ntse le botsa ke emelwa nna o jane ke ne ke le ngwanana nka be ke itse mmento le bonya ke be ngwanana ke tle ke be se setlha se tshwana e tle ga o yata ke tle ke itshwalele ke sala ke ntse ke batola tshilo mongapa gomo ga dika ya batho ge bangata makale ga di dipedi le ga le ditharo ka sesotho tswana dinyala mosadi sesotho o twala kwa o senang mantswe ba keke ba o toloka ke motho wa magetlopuwa nke ke be ka ba ka tlholwa legae
2: ya dima ke ya tswana le go ya botshabe ho ba sankana le go kirena le dima la dima la tola kola la tola mathebe o dimo ba nna ke ya tswana le dima ba ba sankana ba ga ke eme tshung tshe le te ke eme di khole ke bona o buhari baka ya ke tla bona ma dilile ke bona mama e bana pueng ke bona di baka tsa ma ka o teng ke bona tla se mo metsi ya go yang ka lenala ka pele pele ke bona ma dilile ba nna ke khutla ka pele ke ga mathu ya bo di ya go dimela nke khutla ka pele ke ga mogana le dima dimela tla di ya ma dimme mo gana ba nna ka pele ke se ke ke matha ke bona ba thabatsi o yeme yentse mo kokotlo ka o dima sa hlaba ba nna mathebe ke ena yeme bujudi yeme wa me hanetse go thibia ka pena o thibia la ka mana o thibia mabuku ba tla ka phala di tshabato kolo ke ne hana ka mogafo hana ka temane hana ka sekama kolo e hanetse go ri bole ka ba tla o phaiya mo kokotlo ba nna e dumela tlase ba nna tsa kholo matamong kwana tlase mo kota bo tlase tlase mo metsi ya kwang ka lenala ka pele di notse se di tloa mo di entse mo ri ya tshwana di entse mo go go ba hlankana ma ho di ya di etella pele ka fitla tsa tlola bo di mata o ka fitla tsa kwela ma tshoseng e tsa di fitla te bang a go ba etsa sentle bogoko ngwana mo gana ha kwa bala o letse ya bo hlobaela bogoko ba nna ngwana mo gana ha kwa bala a pele pele ba nna di notse se fitla di tlola photkwane o di mo tsa fitla ha makopela thabeng a tsela mo ba tsana ba nna ga di tabo tsa fitla tsa pago letsa fela ka le fidi ha ma ho di fidi le tsone le tona di feta fela le marumeng kwa ha di a pota di tsebile di thusitse ka sheba motse bua tuteng ya di khandi lo tsitse na di lepella ka fika tsa tola go le ingbo bo holo a tola le motse itse ya di fika mo go ja sokote ba go tiba phasa phasa ba utwa di notsi ba nna tsa ba otla ga makala ya ga tla go di thoko di duma ba nna di duma matsi di duma di thaba bo si pula na ka go khatha di baka mafafatsana ana ikentse me hudi ya fafadi tete ba nga fafadi tete matsi ga di ke mo hlang hlang wa ne motena o tsane di ela bo ga go lena ntle wa madi a ba ka hoteng anna halala la dithuta tse go biri kitsena di yeme dithuta di yeme re masapo a batho ba feteng ke na yeme ba ntwe kwa pane ntse leng re bona ha ba tshibisana makaota ba gatana bana ba motho jwa le banta ba ntwe ntse mo ya mo se hla ke go lwantsha dibata ke na eng ka tsohle ba nna fang go ikwana nna ke se ke ka tsela ba hlankana ba hatisa dipasa nna ke tsetse patlama ka tsela hampe ba hlankana tsa tsi lo dikela ba nna ke ja ke khutla ba mphala di tsama buku ka tla ka makala ya ke tla fika mo se di thuteng ya ke tla fumana kha ka di fedile mo tseng setse pedi tsa go khabisana ha itse ya ke fika ma ka ndi kukung ba nna ke ka tla ka teng dikukung ba fumana ba hlankana a feri dio feri le masumana wa o kata pina mo thampi le mpina makauta kopana ne beleng tswe le ntle le bona le hlola mathata ire hele le bantwe a thoma ka o temba mo ya o mo mahlangana o bona ha ba lwantsha mosebetsi belo ntshatlala hala la khaola ya

Thank you.

re shebe nako ya gago e nepaetseng ya metsotso ke yane e leshome le metso e mene jalo re kena ka gare go taba yeo re tlo bua ka yona letsatsing ya le mme taba ye e re tlo bua ka yona letsatsing ya lena Lesotho mona go ile gwa eba le mo profeta Lesotho le ile la tuma ka hore le ile la ba le mo profeta mo profeta yeo ke mang

0: mo profeta yeo ke mang wa ho kae na ke ke batle re ne re lomisane nthwena re ne re tsamae le wena mo profeta yeo ke wa ho kae le sotho le ile la tuma ka hore le na le mo profeta mo profeta yeo ke mang mo profeta yeo ke ma ke kwa ho kae o monate
1: e bile ho a thatsa ntate
0: o monate nkhono wa
1: ke thabo fela
0: nkhono
1: na ke tswa ka ntate Walter Makita ke motho wa mokgethwaneng mane ne ha motshedi
0: Walter Makita mokgethwaneng
1: eya ntate ha motshedi fela ke mokgethwaneng mane
0: ke a leboha nkgono wa ka
1: ke a leboha ntate
0: Lesotho li ile la tuma ka hore le na le mo profeta ka ho ba le mo profeta yeo ke mang wa ho kae Nkhoma tshepo are Walter Matita wa ha motshweni ka mona ka mokgethwaneng ho mona
1: Ke wa thabisa ne.
0: Ho mona
1: Tabofe.
0: Ngwaneso.
1: Le nna ke kukutwe ke ntate o tshamatika o tshamogetaneng. Mane ne fela e ba mane ha go tshwedi le thani.
0: Ke a leboha. Ba se ba le babedi. Ba renga ntate Walter Matita. Motho wa motshweni. Ka mokgethwaneng. O monate.
2: O monate ngwaneso.
0: Ebile o ya thabisa.
2: Ntate Maish, ke mkhono kwena di fuga.
0: Mkhono
2: ga mafethile, letswalo la ga mafethile.
0: Mkhone mkhono kwena di fule, letswalo la ga mafethile.
2: Bua le ngwaneso.
0: Ya ile nga tuma ka lebitso lefe?
2: La mkhono mantsopa.
0: Le bitswela mkhono mantsopa.
2: Tsa le bua ngwaneso.
0: Ke ntate.
2: Ntate Maish.
0: Thank you ntate Maish. Ntate Maisi yena a kena a re nkgono kwena di fule letswallo la ka mona ka dinako tseng ka mona ka ga magetheng ya ile nga tuma ka lebitso la nkgono mmantsopa o monate o monate ntate ntlhane
3: ke la nkgono Kwena di fule ka mokgetheng ka moro mme mantsopa.
0: Nkgono mantsopa mme kwena di fule.
3: Tanki mabule.
0: Tanki ntate ntlhane. Ey! E se le thuthu. E se le thuthu. E re keng ke ya le mong fela re tle re utlwa hore na wena o ile wa tseba mo profeta o feng ya ka hare ho naha ya Lesotho. Wa sebakeng se feng? Mo profeta o fe wa sebaka se feng? Ya baba e meso ya ba ke ba metse ka melo ya ba ke ba metse ka melala ba metse ka metso ntate ke ba lutsimo he ha o sa tsebe mo tswang teng o ke ke ba tseba mo ya ntii ha o sa tsebe mo tswang o ke ke be wa tseba mo o le banga teng le gale Ha o sa tsebe mo tswang o kekebe wa tseba mo o le banga dinga le gale. Butla pele ke tle ke botsa hore na ka tsebo ya hao o tseba e le ofe mo profeta a ile nga tlapele pakeng ya tsa nkhono na kwena di fule nkhono mantsopa e ka sitana le ntate Walter Matita. Ka tsebo ya hao kapakana ka ka monahano wa hao utlwa ka ke o fenga ile ngatlapele ke ga ke fete ho senga wa letsatsi le entsweng ke morena WhatsApp ya ka status sentenya ke beile le ha ha mono ke qata o be ya le ha ha mono Facebook ya ka wole nyaka bulldozer mqwaza boy ke beile le ha ha mono ke qata o be ya le ha ha mono ke tlo bua ka nkhono ka pa mekwe na difule nkhono mmantso ke tlo bua ka mekwe na difule nkhono mmantso pa nkhono mmantso pa o tsetse dilemong a tsa bo 1795 me a hlokahala ka selemo sa 1905 hong lemogana le go thodi ke bua jalo ka mongapere e tshweu e leng a thabuge o hlokahetse a le dilemo le dikgolo le leshome 110 ke ntse ke bua ka mekwena difule nkgono mantsopa o monat
4: ibile wa thabisa
0: o monat e
4: ka bo fela
0: e ka renta tele la ka
4: e ke ena ntate mirani
0: ntate
4: e mo profeta wa pele ya tle u ba tiro wa profeta bana tiro kuita ke madika le mme mantsupa mo profeta ya nga bitsa chapi
0: chapi
4: eh ya ntate
0: ntate ka mo ga go chapi
4: go ke yena ya o ine nye ga go be se ba go loga a bona di ga tsa ba sutu di tla di kala ne di thotse ka ni di gomo fela di tsena mana aka
0: ka mo ra go chapi
4: ka tiki di tsere
0: e ka mo ra go chapi ka mora ho chapi wa tla ofe
4: ya tla ba ntate mo profeta mati nkhono mantso
0: ya tla ba nkhono mantso pa ka mora nkhono mantso ba ya tla ba mo profeta ntate matita
4: eh ya ntate
0: ntumelle ke buye ka nkhono mantso
4: thank
0: you ntate waka thank you ntate lelaka ke go rata ho lo ntate lelaka e hlile a re tla mona Sesotho mona ntate waka ka mehla le mehla o ditse o hlaile thabeng ntumelle ke bua ka nkhono mantsopa le hana go ya ka yona e seile nkhono mantsopa o tswetse dilemong tsa bo 1795 ne a hlokahala ka 1905 hong le mogana le go thodi mongapere e tshweu e leng a thabure ke yane Bloemfontein ma o hlokahetse a le dilemo di le kgolo le leshome 110 a re bua ka nkgono mantsopa o ne a tsebahala haholo ka ha e ne e le senuhe ebile e le moroka pula o ile a noha diketsahalo tse ngata tseo ileng tsa fetwa dinnete ka ha a ne a sebetsa le mogana moshweshwe e ne e le motshepuo e moholo wa mogana moshweshwe ke hona o hlokahetse a sa kolobetswa ho hang empa lebitso lena la anna ke leo baruti ba mo fileng lona fela tje sepheo sa baruti e ne e le ho hohela basotho ba bangata ka hore nkgono mantsopa le yena o kolobeditse a ga ke re shebetse dinga tsa bonwe ba nkgono mantsopa o ne a nohe go tla fitla batho ba meriri e bolepu ba pone ka patanta matsong a bona e leng a bebele ka re nkgono mantsopa go thwe o ne a nohe gore go tla fitla batho ba meriri e bolepu ba pone ka patanta matsong a bona e leng a bibele. 2 ba fihla ibile ba fupere konopo e senanga lesoba ibila ba tla fihla ba fupere konopo e senang lesoba e leng a tšhelete. Nkgono Mantsopa a boetse a re Basotho ba bale buka yeo ka hloko goba makgowa a tlo e sebedisa dithaasellong tsa ona. A re Basotho ba se ke ba amohela konopo yeo ka ha e tlo sebediswa ho arola Basotho. Ke ntlha ya bone. A boetse ya noha hore ho na le ntwa ye tlanga e kgolo, ntwa ya lefatshe, mme Basotho ba se ke ba ya ntweng yeno ka ha ba tla hlahelwa ke koduwa. Ke dintlha tse hlano tseo Nkgono Mantsopa a ileng a di loha. Ke ha masole a Basotho a tla shwella sekepeng ya seneng se tloha Cape Town se ya ntweng ya pele ya lefatshe naheng ya France ka la 21 February kapa Tlhakola selemong sa 1917. Sekepe seo ho thwe se ne se bitswa ka hore ke seketswana sa Mindi, SS Mindi. Nkgono Mantsopa Kwena Difule a nna makgetha. O ne a sebedisa metsi le meriana ho phekola mafu hara Basotho. Ka mehla o ne a rapela tlasa lehaha le neng le kwalla metsi tjena, mme a sebedisa metsi a lona ho phekola. Lehaha leo ke o beetse lona Facebook moo, ke o beetse lona WhatsApp statuseng saka. Sheba hodima hlooho ra ke ya bohlano. Sheba hodima hlooho ra ke ya bohlano. Ke ka mokgo neano ya taba e re neyang ka teng ka Nkgono Mantsopa Kwena Difule a nna makgetha. Ho monate ebile ya thabisa, ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela. Ya sa thabang yena o bosetse ba fela hore e ba habo papa ke party, e ba mma yena o ya loya. Ke tla iphumela ke ikentse jwang hoba ha ona letho leo ke tla iphumela ke ikentse lona. Ntate lelaka ke tla batla nomoro plata ya hao ntate wa ka. Ke tla batla nomoro plata ya hao ntate lelaka. Nna nomogo ya ka ntate lelaka, nomogo ya ka ke ena ntate wa ka. Ha o ka nhlaela fela ke tla khutlela ho wena. Nomogo ya ka ke 6 8 9 chicha 9 e re ke e phete hape 6 8 9 chicha 9. Ke phetela ho qete 6 8 9 chicha 9. Ha o ka nhlaela fela mono e tla bataba tsa rona dinepaetse. Moholo wa ka butla ke mathekabelo le potlakileng e be se ke re tswantswang le yena ka re tlokwano tlomona tlokwano.
5: Ke a ke sa ke re tswantswang le yena mabolala sonke ka hei tlokwa tlomona.
6: A Prusias koroko. Prusias koroko. Prusias koroko. Prusias koroko.
7: Prusias koroko.
6: Prusias koroko.
7: Prusias koroko.
8: Selemela Sports Updates.

0: ke ka kile ka tshoka ga ke hle ke ya matha ke kena ka mane ka mogatlongwa wa tai ko ntolesotho mafelo a veke ena e sa tswa feta ba ile ba kgetha jwalo komiti ya bona me ge ke re utlwe fela gore na ba sebeditse jwang ka gare go mogatlo o wa tai ko ntolesotho me ke sentse ke tshwere jwalo pekepeke ke tshwere jwalo mmaka ditaba ke tshwere jwalo harepa zimbala e modumo mogolo ya mogatlo wona o wa tai ko ntolesotho ke bua jwalo ka abuti ga le kwala ngwaneso ka malapa ngwana mme
1: Eh ngwaneso
0: ngwaneso ngwaneso
1: banna ga ithekela matati tshela banna go ja banna ba metsene ba tshela banna ngwaneso
0: e matati ntate wa bona ka o etsa mogena wa bona matati ya ka o etsa mogena ba tsama ba se ba o bitsa ka difane ntate o tsebe ha matati ya le teng
1: aba ta ho ena le ba o bitsa a e shire ba tla ka thompho yo shi
0: ya ke mo tsane ha ba tsebe di etwa ka go leloko ha o so fihle o tsebe ha o so fihle o tsebe di katwa di sone pa hale
1: pa u ga ga bona ma di
0: kwazi
1: wala me se ke o le bua senda de bula o le bua ke du men se pa ma me di ba pc ya sa man ka tai ba nna go kono go ntse ga tse go di tsena go mela fa tsena ke a tsiba e sediswa ka molao gona mo ne ganta ta
0: go etsa team e kotsi
1: hampe fela bana
0: kwazi
1: bana me ke du medisa le la palata e konto bana se le la palata e konto ke ba di medisa ka ofela o tsimo wa leng hona teng wa ne so ba ke ka bona fela di ntho di gona mo itsana bana me la de bulane re bile le masala de ke a monna te ka ofitisi ka monna te ka ofitisi ke ka ba monna te ngwane so latela bona ka e kuntetsa kae e hle ke masala de ke a bile monna te ka ho tshohle me sentse re le bua ka ho hle bo hle ba ke ntseng le tso ho tsa ba tsa e kuntu ne di tsa le bona no ba ha ho po po la bona so ke tshono tso tshiri ntari ka mona ka LTA leng Lesotho Taekwondo Association ono tso tshiri ntari ka mora hore di tsa tsa taekwondo di ska tsa se tsa hala o be le di qabang le di ganyana tse itseng tso ula wa magotleng wa ba le taba jana tse ngata tse tse nimpa he fela ha kae tshere ga le bua ka AGM e bile tsa dilala moqebelo me e bile e ila hlweka ka ho hlohlo sa ba le dikgathatso le tsenyane tsena ngwana mme empa ntse le ntle mona wa ke re wa tsa bo di AGM ho tla nna ho be le kelobo bo di election ngwana mme o tla bontsho ho ba le bo di proxy mo ntate re bona na ke bo mambana le tokelo ka ho ba nne a isi yona ngwana mme ha e tse dimela motho mo le mong a gona o tsena kana go nya di election ngwana mme ha yana ntse le teng AGM empa hena so nyane o so ba di ha ho le a di kgetho ka nne o tla bona bo di proxy mo no hore mamang go emetse mamang kapa mamang ga ana tokelo jwale e tletse bo ba taba eo a ise ga e phatlalatsa jwale e tle re jwale tsena tse ya free and fair elections mme le tsamaile ga monna ke go bile jwalo ngwana mme sentse re leboa madabodi ngwana mme LSRC ba re thusitse haholo bane ba ile ba tla ba bona gore re fumana bane ba DPE gore ba sebetse taba tsa rona ngwana mme mme sentse re leboa ka go tlhogotlhe ngwana mme gore taba tsa rona kalaka la LSRC le bane ba LLC ngwana mme obane ba re thusitse gore fa sebaka sa go sebeletsa taba tseno tsa go fa ona ona mme ka nnete dikgetho tsa rona di bile monate go na o se bone mme ba bewa mataekwondo a ikgethela botsamaisi ba bona bo botjha gobane e ne ntse le challenge ngwana nne obane interiming man tse dingwe tsa dintlha kgenantike tsa etsagala gakalokalo obane nenneng ne kage ha o kopiwa dinthontho di tlameya o etsagala o tho a gopolang lone ntse le le interim jwale re beile diphatlha odimo ngwana mme ehle re gona jeng ntho engwe le ngwe ya taekwondo e se tlo kgona go etsagala ga bobebe obane komiti e teng ngwana mme e tla tlhe sebetse taba tsa taekwondo mme ditlhopha ne di le teng ngwana mme ditlhopha ka go fela ka gago naga tse ne re tshepile gore ke tsona tse tshwereng taekwondo obane o tla tlo gopole gore ditlhopha rona re na le ditlhopha tse ba tla dileng mmala ditrekeng mona ngwana mme mme LDF e ya ba teng go etswana ya ba teng PTC ya ba teng na le Lobothodi Politic Milk St Luke Sacred Heart St Monica's Mafte Mutimpos or Senes Lesia Sifika, Makwayane, Maseru, Tawatseka, Mazinot, New Millennium, Mukhotlo, One Planet, Little Darling, Live Right, Ebe, Maseru D, Otabo Tele Masui, Dilata, Tabona Halamunu, Ebe, Little Antarka, they are affiliated, Leona by LT, Waname, Kanet Babona Hit the Moon, Me, Basaraza Hatriabona, Mel Shah Salam, the Dublin. Tong Winka, Salusan Yonakori, a Kamara Hori, Bishato, Ditama, Hamana Tivalu, a Kanya to Lavana Tabo Yoshi, me, Banabal Tinka Moon, Elemata, going to buy Liverbons, Tapo Yoshi Abona Hori, a committee, a by a chapel of the city to Leon, Yasayabulela, Kamara, Bashiba, Dewe, a Capello, Chavaman, and Nora, Tipisa Chavasana, the Maka, going to the Shavas, our Sutori. Ntere e fwa ngo go tsebetsa e kuntu mana ba sotlwa ne ba tseba e le number 1 sport ngwana mme mme ha o sheba sela president ngahlakare LT new elected committee ke qala mana o president mana ha tsa ho pula u dana ba tsing pejana wena dilibuli le mosotho ke brigadier general Mahabodisang wa hopola retired mona mentse na le retired mona brigadier general na ha go isa ke randa skotso metse mona mme re ya ga tswa re mo tsetela gore ka experience se batla ele ke mo go yena ge go nganya go yena e tle re la ile mona mhlomonga na a batla o phumula ka nnete mpa he se tlo anya go yena lo re tle ha sa ba sikwe ka pa a phumula e tle re tsho re rona makeja kejana ka nnete re tsamaya le tsona e le o ba negentile go ba bagolo ba ile ba tshwara ta ikonto nako e telele ngwana mme mme first vice president admin ke seshe molapo ke ena a tshwereng e le vice president admin ga re feta second vice president technical ke se molapela mefane mme a re feta mano third vice president finance ke Nkabeni Tsiye, me Secretary General ke se Lesweta Makafane, Vice Secretary General ke se Disebo Tseuli, me Treasurer ke se Mohau Halahala, me PRO ke eno ntse o bua le ena ke lekwala ka lekwala ngwana mme ke ena Kwazi PRO ya Lesotho Taekwondo Association, mme ditaba o tla di fumana ka ena. Dimembereng mane ngwana mme. Na le se tokelo ntlhai se thabiso papadi le se mogele moletsane ke bona ba tshwereng Lesotho Taekwondo Association gona jwa le ngwana mme mme ke bona ba tla se ba ntle tabena taekwondo ba e bee mane mo re naganang gore e sale re le gona teng ngwana mme mme re leboa ditlhopha ka nnete ka di-representative tsa bona gore ba tlaelele mono mme ba bontshe taba ena ya gore ge tlhoka gore taekwondo e gutlele mane mo re e tlhoka ngwana mme
0: letshore ka kgetho ena yeo le e kgethileng le bona e kaka le tlabe ya taekwondo mo e loketseng gore e be teng kapa mane mo ileng ya tuma gona teng a re ntse re tla re ntse re gola
1: ngwana mme ga o qeaqeo ya letho ga o qeaqeo ya letho re tlhoka ko nešhele ba bangwe re tlhoka ba bangwe ba bangata gagolo ngwana mme be re tsebang gore e ne le ka bona gore naga ya Lesotho e batlagale kapa nka tlhaka e bonagale e le godimo gagolo gobane ga o gopola ngwana mme banna kore rilagathe o ratlha ba putlama gago ka moraa gore dikgang le dikabang di le teng ha go loge sheba ditlheng ya tsamaiso gobane ngwane tshwatsa ga tlho e se nnate tena o tla fumana gore go safarang ke tlasemane mo re tlhokang gore ntho di tsagale gobane qetelelong ke bona ba fanang ka direction gore taba di kgone gore di fitlhele mo re di tlhokang teng mme o ne o bona taba tsa bo di-tournament ngwana mmene ke gopola boa re sese gole bo ka makwanyane ka mane o ne o fumana taekwondo ehlile e le taba e kgolo e nkelwang godimo gagolo mme di-partnership tsotlhe tse tla etsa gore taekwondo e be mo le mone re e tlhoka teng ngwana mme kapo male mo e le tswa teng ka nnete re ntse sotlhe ngwana mme gobane o ile a ba le tse dingwe tsa di taba tse re di shebang gore ga re ka ra etsa tsena ra etsa tsena ka nnete re bona ka taba tla etsagala gagolo le tsamaisong ya ditšhelete mane se re ntse melao le melawana ngwana mme e o seboka seila sa re a ka nnete re feta le taba enana ha ile mona e le taba e e proposition tsena ga feta ka yona e le jalo mme le taba ya ano ya executive charter ngwana mme mo re tlileng re shebile gona tsamaiso ga e le gantle ga e nepagetse tlameya e dirwang gore e tle e tse gore dikabanisi ka tsa bateng lelele gagolo tshwanetse re ithuta ka tse dileng tsa etsala re ithutile ngwana mme mme selaga dipea galaga disetola melao tse e tla etsa gore re seka raba le digale dikabang ka mona ka taekuntu le gore na motlhomongye tabena ya di-events ngwana mme na ga di tshwara jwang go ruta le setšhaba gore ba tsebe gore papadi ne ntse le teng mme e ntse le papadi e kgolo ngwana mme jalo ka ga e sale e ne e le papadi e kgolo
0: kgwasi ga ko leboe mogolo wa ka ka gorebe le fihletse seo lona le neng le na le taba tabelo ya gore le tle le se fihlele mme re sentse re mogana modimo a tla le thuse gore le tlebe le fihlele merero yeno ya lona ka taekwondo ka ga go naga ya Lesotho
1: ona mme ka lona le le dibohodi tsa ditaba tsa dipapadi ka Basotho ka mataekwondo otlhe mo a leng gona teng taba ena re ka e fitlhela mme re ikopela tshwetso Basotho le ga re ntse dipapadi le ga re re taekwondo e etsang kae ba atamele ba tshetse bana ba bona gobane ga ngata ba tla fumana dipapadi mmone moo batswadi ba sa tlaeleng ba tshetsa e tlile papadi eno ga e le le maatla ga kalokalo mme ka nete sentse re leboa re leboa botlhe ba re thusang gore taba tsa taekwondo di tsamaye gantle ngwaneso batho ba na le go segekana ba re ga se e le wa footballo le ga se e le wa footballo eo andatwa ka ba mazino tonana ba tla u disa hantle ntle yo kwa taekwondo yo kwa taekwondo le football ena ile ka cha cha tshela fela ka nnete e hle le taekwondo man ha re lo go di pia go ka po di president fela o sa tsile tsile ba ba mogatlo wa LTA e lo re ka ho se ho se re bua ka motho wa mazino taekwondo club mona e re tsebang hore ha motho na ke le taekwondo ne o tsenza maisong ya taekwondo bane e le lona tšhela ga ile la tsaetsaela motho gore e banna go sa le football man a ka nnete gantlentle my main sport ke yone e nana batho ba ne bangomanya gore e monna ale ga o tlhaelele ka taekwondong ka mona ale ga o bona di-footballong kwana ga re sa utlwana go e tsala wang kgwa ditlo kwa mme ka nnete ke o gotlisetsa papading yaka e ke e ratang kapo e sale e le papadi yaka go tlwa ke le monyane ke gotlisitse nke ke re le nna nka kenya letsoo kga go taekwondo mme re iphumane re le monate Basotho ba thabile ba tseba gore taekwondo e le yone ya tlaelela e le di-sporting code seo ba ka ikotlang sefuba ka yone
0: kgwasi
1: ngwana mme
0: ka moso ga o na le ditaba sebeleke wa utlwa
1: ngwaneso
0: o tseba nomoropolata yaka o tseba tsa kwano PCFM re fe ditaba o tlo seke wa dikwekwe tla bjolo ka dikuku tsa lefung o bone na ditswaneng wa bona ditswa lapeng kwana ntatedi o bona dihlaka tlase o ipotse gona kuku tse ga ditswa lefung e be ba nna dila nna tsa patwa jwa manna o tlo seke wa dipata jalo ditaba tsa taekwondo ntate taekwondo e kgutlhele mane mo o neng re e tseba e le gona teng ya mogolo wa ka tse di ntseng a ta re tla di bua ga mmela o ntse o puta
1: ngwana mme ke tshepisa go tla ba jalo re tla ba mathale leleme le Mosotho ngwana mme ke o leboe ke leboe PCFM ke leboe Basotho ke leboe mataekwondo mme ke reka tshware mmo ge etseng papadi ena e be papadi ya rona kao fela e be ya Basotho
0: ka thaba ka utlwa monate ka thaba ka utlwa monate wa ntate
1: ntate waka
0: ntate waka ntate waka ntate waka ke a butirale kwala a fatseno tsa taekwondo tseno metso se mashome a mabedi go senga wa letsatsi le e ntsweng ya ke morena re kataone ya mokokotlo goreng ya rona ya botlhano orima PCFM ya lekgotla la gaso la gantatai o theowa gantle avane Lesotho hotel and casino empa re kekebe ga feta fela ntse kretsa e nannapo re tsa senannapo empa ya re tlhokometse gore setlhopha sane sa dija batho bonnete se fitlhile ka mane ka Madagascar se fitlhile Madagascar dipapadi go ya itukisetsa dipapadi tsane tsa CAF ka mokgwa ditaba tsena di leng ka teng maobane Orlando Pirates Shaba hantle na kwana pa itsinga metsotso ke ya ne mashume a mabedi ka motso le mong. Le sekoto re ka tawe ya mokokoto ho reng ya rona ya bohlano. O di mapisi FM ya lokotala ga zola ntatae. O di wa hantle a vanele sotho hotel and casino. Butle ke potelele mona fela. Ke sentse ke mathaka lebelo le potlakileng ke le bakamane ka Lesotho Meteorological Services ka Thutamodi. Ge ke gilwa di sheba fela rona tenya ba di lipile bwanga bana ba boemo ba le hodimo. O di mapisi FM.
2: Selemela weather forecast.
0: A ke sheba fela hore na dilipile jwanga bana ba boemo ba le hodimo re qala jwalo ka tlhokomediso hona le monyetla wa ho kgethwa wa lehlwa dibakeng tse dinga ka maloting ho tloha bosiu ba labone la hosane huisa la bohlano la la nne lwetse selemong sa sona sena sa 2026 maemo a batanga huisa wa batanga haholo akalebellwa la la nne moya o kalebellwa o foka o le matla go tloala bonne huisa la bohlano ya ga ke shebe fela ona le tsatsing le na ho lepilwe di lepilwe jwa le hodimo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho bimahareng a ho isa ho futhumala ka moya o fokolang o le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima o na le monyetla wa dinoko tse mashome a mararo le kgolong wa pula mona le mane e ka kgemanga le diaduma a re tshwa fela di-temperature ga gona tsona di emejwang di-temperature ga di eme pakeng tsa tse leshome le metso e mehlano le mashome a mabedi a metso e mehlano Oxbow ke yona ditseng ka tlase tlase ka 15 degrees Celsius a tinyana maseru ha bokwading Highlanders Moshosho 1 International Airport bokaota wena bokaota sane bokaota yo e ka sitana le mabita le ribele le tshwana la nkgono mmamosale ntate moholo molapa a e khona bothabothe ha eo empa ke le ribe le botha le bereya ke tsona tse tla tsorra malabi jwalo ka 25 degrees Celsius ke ka mokgwa hebo a mobalo hodimo bo lepilweng ka teng bakeng a sa letsheare lena le entseng a jwalo ke morena o di mapisi FM ya le kgotlala gasola ha ntatae ho theoha hantle a vane Lesotho hotel and casino Omunate ibida ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ke atla

Giga, life is too short. Short. Ah, 100% Lesotho.

0: Mamedi ge ge tla le bishop mlapo a tla re bulela ka thapelo. Dade Mruti.
1: A ke o dumedise ngwane so se gona ho hotle ke o dumedise ka lebitso le letle la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke o dumedise le batho bohle ke re dumelang ba hauhelwa. Morena a le ruise molemo o sa feleng o se gona ke kgatlhile gore re ye testamenteng e ntšha bukeng ya diketso tsa baapostola. Kgaolo yona ke ya botshelela go tloa ka temana ya lesome re bala testamenteng e ntšha bukeng ya diketso tsa baapostola. Kgaolo ke ya botshelela go tloa ka temana ya lesome. Bampa ba sitwa go hanyetsa bohlale ba hae le moya o a buang ka ona. Ya ba moo ba hlohlelletsang banna ba bang gore ba tle ba re ba mo utlwile a bolela ditaba tse nyefolang Moshe le Modimo. Ba ferekanya setšhaba le bagolo le bangodi. Ba mo wela sehloho, ba mo tshwara, ba mo isa gotla. Ba hlahisa dipaki tsa leshano tse reng motho enwa ha le se o bolela ditaba tse nyefolang ngalo ena e halalelang le molao. Bane re mo utlwile a bolela gore Jesu wa Nasareta o tla fedisa ngalo ena a e fetole le mekgwa yeo re neilweng ke Moshe. Mme bohle ba dutseng kgotlang ga ba mo hlaba ka mahlo ba bona sefatlhego sa gae se le jalo ka sefatlhego sa lenyoloi. Morena lentswe la gao ke kganya ya maoto a rona. Ya re ha ba tadima Stefane ba tadima ba bona sefatlhego sa gae e ka sa lenyoloi. Mo re badileng teng re kopana le monna wa Modimo yeo lebitso la gae le Stefane, yeo bebele e hlalosang gore o ne a tswela pele ka mesebetsi ya Jehova Modimo ya mmeditseng, ya mo romileng, ya mo tshepileng. Mme taba ena o ne o ntse o na le batho jalo le kajeno ba sa rateng ditaba tse jalo, ba sa rateng nnete, ba sa rateng tokolo, ba sa rateng dintho tse ntle. Mme ba ne ba ema kgahlanong le mosebetsi ona, empa ba ne ba sitwa hore ba ka fetola Stefane kapa ba ne ba sitwa hore ba ka arabisana le yena, hobane bohlale boo a neng a araba ka bona ba ne ba sitwa ho hanyetsa bohlale boo, hobane bohlale boo e ne e le bohlale bo tswang ho Jehova Modimo. Mme ba qetella ba lua maano, ba batla batho ba hlohlelletsa ba bang hore ba tle ba re o ile a re, empa ho se jwalo. Mme ba ferekanya setšhaba, empa ha ka melomo ya bona ba ne ba re ke yena ya ferekanyang setšhaba, empa ha ka ba tloa ditabeng tseo a neng a dutse go tsona ha ka ba ferekana le ba ferekanyi bao, empa o ile a itulela o Jesu Kriste mmoloki, o ile a itulela a rapela. Mme sefatlhego sa gae se ntse se edile jalo ka ka mehla, hobane a tseba nnete, mme nnete a tseba o ba e tla mo lopolla. Ngwaneso seng gona ba bang ba utlwang ba re ka wena ha se obane e hlile go le jwalo, ke obane ba sitwa o phunyeletsa le go senya tse bang o ntse o di etsa. Ke moo jwale ba hlohlelletsanang, ba etselletsang, ba etsa tsena tsohle, empa ha e le wena o tlo seke wa ferekana, o tlo seke wa ferekangwa, o tlo seke wa tlosa mahlo a gago go Kriste ya o fa matla. Mahlo a gago a tsepame go yena, e seng o ba ferekanye ba ntseng ba re wa ferekanya, e seng o ba ferekanye ba ntseng ba hlohlelletsa, e seng o batho ba dutseng mekgatlhong ya basomi ka lebitso la gago, ba bang o seng gona ba nwa tee ka bitso la gago, ba bang o seng gona ba rera go ya dijong ka lebitso la gago, tau batho ba ne ba sa utlwane ka jeno ba ya utlwana ka o ba ne ba re o sera sa bona mme o na le ntho ba kopanyang go thala gore ha e ba ba ne ba sena kgotso fela ba kopane ka lebitso la hao lebitso la hao le tlisitse kgotso le ha e ba le tlile ka tsela ya mofuta oo ha e le wena o tlo seke wa ferekana le ba ferekanye tsepamisa mahlo a hao o kreste o seng gona mme oye sefatlhego sa gago se ele ka baka gopola ditaba tsa moshe goba sefatlhego sa gae o ne a sa elelele goba se aganya goba a kopane le modimo ikopanya le modimo o seng maemong otlhe mmentong tsotlhe mme o tla bona goba jehofa o tla ema le wena o tshwaneleha o sa tshwanelee tloela baferekanye ba ferekane wena tsepama mo kreste sefatlhego sa gago se ele ka mehla a re ikopanye le jehofa moseng gona ka thapelo a re rapele ka lebitso la ntate le la mora le la moya o galalelang jehofa modimo o seng gona re a o leboga re a leboga ka disomo tsotlhe tseo o re fang tsona o tsena ka gare go letsatsi lena ka mafolofolo ntate a maatla otlhe o jehofa modimo o ne o sa ga tshosetsa go tlholwa empa go tshoseditse go tlhola o seng gona go gotlhe mme re kena ka mafolofolo ntate a maatla otlhe re kena ka tshepo re kena ka tumelo maemo otlhe jehofa modimo re phalela lebaleng la ntwa mme re tobana le ona ka sebete go ba o na le rona jehofa re a leboa go seng gona go gotlhe ntate ya maatla otlhe re beya kereke ka lefatshe le re tlhona lefatsha o boloke ntate ya mosaya gao le gona bahlanka tlhonolofatsa jehofa modimo wa rona o sireletse o boloke ntate re beya motlotlei tlhoo ya naga ya lesotho motlhonolofatsa o mo boloke mo sireletse ntate ya mosa ya mogau ena le lelapa la gae lelapa la borena bo bogolo le borena botlhe ka gare go naga ena ya lesotho jehofa re beya botlhe ba potapotileng motlotlei tshebetsong jehofa modimo wa rona ba tlhonolofatse o ba boloke re beya bookamedi ba sena sea le moemo mamedi le botlhe ba keneng mananeong a bona le bao e le ngwana ba tla kena ntate ya maatla otlhe ba tlhonolofatse ntate re ka lebala jwang batlhabolli ba rona ka jeno ntate motšhaba tlhonolofatse mo boloke o mo sireletse ntate ya maatla otlhe re beya jalo ntate mthutsi wena mo tlhonolofatse mo boloke o mo sireletse ka mehla le matsatsi ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen
0: amen ntate mruti re a leboa
1: re a leboa bo ntate tlhonolofatswang ke jehofa
2: Attention. Mo bona go bula na yena go tla bula mo buso go tla bula party engwe lengwe tata ntle le go mmuso na go o go so u be decisive ka go
3: stop
2: ke tsena taba bo bodi ha bona ke go go bula mena mena go to khaola na yena na maoto go tla go ba mo buso ona mo buso o tla tsitsa go ntse go na le bo bodi ba batla na bo bodi bona na ba re buang ka bona na go ha ile ka go ha ile ka hore ba ba fokolana ba ita go tshelete e ngata le ha e abu ye go bona le ba amanang le bona go bo bodule go leng teng bojwana

0: Amedi re ke o dumedise ho seng hona kgwedi ena ya loetse ena le matsatsi a mabedi selemo sona ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng gotlhe mo mametseng PC FM ho le hona teng dumela mo mamedi ka makhubana a 95.6 Maseru mafeteng ho isa kruting 104.3 athe qatšha ke 104.1 thabatseka 102.9 mogotlong 101.1 re boetse re teng go marandang o ka kena go www.pcfm.co.ls ke yona mo o ka kena gona teng Facebook, Instagram, X le TikTok le teng re a fumanega Your Pulse Our Beat mamedi re ga go le tjena ke tle re tswele pele ka ditaba tseo ge o tshwaretseng tsona empa pele go moo ke lebogethapelo Bulane ya ne le hetsang dithapo tsena ke leboge Bishop Molapo ka gore bulela ka thapelo na le bitso la ka ke Tlhalefo Motutse ke Mswati ke Mosheng wa Shabalala ke na le Thabelang Tau ke ena a tla bantse a re balela ditaba mongwamedi tsa metsotso e mashome a mararo ka morago raya botshelela ge tla boela ge balela tsa metsotso e le shome le metso e metlhano ka morago raya bosupa ge thethele ena o renya borobong ka o ka tle a re fe ditlhogo tsa ditaba ka puo ya Sesotho mamedi ga o letsena fela lenaneo lena la thagameso wa tseba gore ke mo o jwale ge o fang ditaba tsa letsatsi le letsatsi ka ba di etsagala ka gare kapa ka ntle go naga mme ebile tse ding tsa tsona re phegang ku e tswa masapong fela jalo ka ga o tseba ka metlha jalo ka ga e le laboraro tsena ge qala pele ka gore ge ke re fumane tlhabololo ka mo ya boleng ka teng mme ka mo ditaba di tsamayang ka teng ya moamedike na le ntate motšhaba le mmelegato ka kwano ka kgasong jale ge tlo tswela pele le bona ka gore ba re fe tlhabololo ke e nngwe ya ditaba tsa mantlha mme moamedi ge tla ke re utlwe gore na le mafelong a sa tswa feta beke ba sebeditse jwang e ntse e le tsona taba tsena tsa go thusa batho gagolo dikelelong gore diphoso di see ka tatelelano mamedi ge re tlhe re wele gabona le motšhaba le wena melegato ge ke le amogela o seng gona lenaneng lena la thame
1: ga le bona le motutse ga go dumedise re dumedise mamedi wa radio ena o seng wa letsatsi ke laborago jalo ka o se o buletse ge qala ka karolo ya tlhabollo lenaneng lena le legolo ntate la thameso gempe ge re fela melegato re sebeditse gantle le bomme ka nnete ga utlwa bomme ba re he re fodile jele o bona ga a fodile na o jwang ke ntho e ntle gagolo re sebeditse gantle nate motutse jwale khamphane ya eso e boetse e ntse qeto ya gore kgweding ena ya lwetse ge ke re shebane le bontate gobane ke kopane le bomme ba hlokometse gore bontate ba bangata ba kula ke kopane le bontate ba hlokometse gore ho na le bontate ba kulang ka kopana le bana ba hlokometse gore bontate wa bona ba kula ka kopana le baruti baruti ba re hela bontate ba kula ka kopana le marena ba re bontate ba kula ka kopana le kagolo ya setšhaba ba netefatsa gore e hle bontate ba kula ka etsa dipatlisiso ka fumana gore tlhie go na le bontate ba bangata ba kulang bona fela ntate motutsi na diketsalo tse ntse di etsala ka ga naga ya rona mo banna ba bang ba seng ba le tlhaga boo o seng o ipotsa gore na motho o teng kagare go motho eo kapo jele mo e se le ntho e nngwe e fapaneng mme kgodi ena ge batla gore khamphane eso e sebedise go thusa bontate gore ba fole jale ge tlo bua letsatsing la kajeno ka gore ntate a itsebe mme re batla go e nka kagolong fela gore gege ntate gantlentle wena o le motho o feta seno se o nang le sona banna ntate motutsi bogolo ba rona ge itlhalosa ka dintho tse o re nang le tsona e be jale dintho tsena tse o re nang le tsona ebe di fihla di notla boitsebo ba rona ba nnete gobane jele ga re itlhalosa ka tse re nang le tsona boitlhaloso bono ga bo a felela jalo okeke wa itlhalosa ka tsela e sa felelang ya ba utlwa ka o sele ga o itlhalositse o qetile mme le gato a ke sena o ka reng ge tlebe sentse re tswela pele o ka bua ga go tswanyane le kayane ya bomme o bone o paki o bone na go bile jwang
2: jo ho bile ho tla bomme ba re phalletse ga dula le bona ga bua ba tsamaya ba gotsofetse ba thabile ba ntse ba thabile ka sheko lena mme sentse ba hasa molaetsa wa go hela pholo e teng ka nqenana ha ke kana tabeng ene ya bontate e hle bontate wa na le botata ene bontate ha ba se hantle e hle go tlo sokola go hloka bontate ba itsebang go re na ke bomang hantle ntate ke ntate pele ho nthotsa ba nletso ona o hlaha e le sibupua se felletseng pele di nthotsa tsa bophelo a kopana le tsona jole hantle re ya pele re tlo khakholla go re na hantle ntle re bolelang ha gere ntate o ntate pele ho di nthotsa tsohletse o nan letsona lo go boithlaloso ba hao bo se ke ba tsitsa fela ho di nthotsa o nan letsona go bana ka letsatsi le leng dikaba siko empa wena ya ba o sala ontse o le motho
1: o bua ka tabe matla melegato di nthotsa o nan letsona tse o ithlalosang ka tsona go ka etsela go o tswe di le siyo jole ha ba o ithlalosa ka tsona hana jole wena o sala o le mang ke le bakale o ntate mtutsi banna dipalopalo tsa ho ipolaya diphameng hlakoreng la bona taba ya banna ba bang be o fumana hore ba lahlehelwa ke dikelello taba ya banna ba seng ba sa phele malapeng a bona fela bona ntse ba phela le malapa a ntse a phela fela se ba sa phele malapeng a bona taba ya dipalopalo tse phahameng tsa banna ba tetebetseng ka hara tai le dithethefatsi le leng la mabaka ha se lona le le leng but le leng la mabaka ke mokgwa o fosaetseng wa ho itlhalosa re le banna nako e fetileng ehlile ke ne re bua le bomme jwale kgetlong lena ke bua le bontate obane le nna ke mongwa banna jele ke bua ka ntho e ke e tsebang ya gore na boitlhaloso ba rona ha bo ka fosagala na re tlo lemala ga kae na re tlo kula ga kae jele monna ya lemetseng o lematsa mosadi o lematsa basadi o lematsa bana bona na bana ba bang ke disono ga kae ka lebaka la banna ba lemetseng jele e kotsi ke monna a sa tsebeng le go lemetse melagat o kare
2: wo ntate wa sa tsebeng gore ba lemetse ba sa ananeleng ba sa elellweng temalo ya bona ande temalo ena ya bona ga ba sa elellwe e lematsa ba bang jalo se re eme ge re ntate o ntate pele go nthotse o nang le tsona dintho tsena tse tlhe kao fela di tla ka morago go gore wena o ntate
1: e le gore melagato taba gore o ntate kapo o monna e hlile ke ntho e tlang pele o ba le dintho tsena tse o nang le tsona gagolo re shebile tsena tse e tshwageyang tseo e leng tsona gangata tseo re itlhalosang ka tsona tseo gegeng o le monna boleng ba gago le gore na o mang di feta sena se o nang le sona sena se o nang le sona ke kagolwana fela ya se o nang le sona e se gore na o mang se o nang le sona ga se tlhalose na o mang empa se tlhalosa na o na leng e ke kenyaka ga gere na o mang wa re jwetsa na o na leng o santse o utlwa go mono go na le o lobokana o santse o bona gore kelello e jalo e na le bothata ga e ba gere na o mang o re jwetsa na o na leng ga gere na o mang o re jwetsa na o e ntseng sekolong gege na o mang o go jwetsa na o e ntseng sekolong ebe jale o itlhalosa ka seo o se entseng jo kae kae ka re bophelong ke yona fela ntho o tlo e etsa lefatsheng go na ntho tse ngata tse o ntse o di etse tse ebile o di entseng le pele le lengwalo leno leo o le fumaneng ga e ba o na le lengwalo go tla jang gore batho ba bang ebe ga bana mangwalo eo gona ge ge iclaimang ka ona fela ba phela bophelo ke ge go na le banna ba senang mangwalwana ao gona ba bang ba ge le banna ge itlhalosang ka ona ge utlwa ka boleng ba gona ke mangwalo ano fela pela gago go na le monna ya senang mangwalo ano fela boleng ba gae bo le ka godimodimo gobane monna enwa a la ikelellwa a itlokomela a itseba a iphumana hore na hantle yena ke mang letsatsing lena gelaka sa hore ge ke ge botse monna potswa hore na hantle ntle o mang hona le ka go le ke gatang ya morena Jesu ha ntsa tsa bana ba gotuwa ba hai hona le potso ya e botse ya geng hantle ntle batho ba re ke mang ba kalella ba rutu ba tsantsa ba tsamali e ba re batho ba re o Elia ba mbare o Mesia ba mbare o mang ya ba Petrosi wa e ya ga ba taba ene Jesu ha a hlalosa taba ena Petrosi o re Petrosi ha se kana ma le madi o a tsheile ngo tseba o rena ke mang eno ngo re taba o tseba o na motho ke mang hai hai na me ha se ka le tla hlaloswa ka ka bohlale bo re bufumana batho acquired intelligence e le bohlale bo re bufumana batho ha bo re thusi hore re tsebe ho itlhalosa na re bomang empa Jesu o re o kwaoletswe ke moya ho tseba hore na ke mang ho ba ni ke mo ala ba botsa ha keta hore na batho ba re ke mang ba keta ho hlalosa a re lona le re ke mang ba ya kwana ya ba Petrosi wa ya gaba ya ba Jesu hore o kwaoletswe ke mo e leng hore hore motho a tsebe na ke mang o lokela kwaollelwe ke moya melaga
2: motho yo mongwe sa re ha o batla ho itseba batla ho tseba modimo haholo
1: ya
2: no tla iphumana hore na o mang o itsebe ho bane jwale bophelo ba hao hantle bo ruthete ho modimo moya wa ne go buang ka ona ke moya o halalelang o tla itseba moya o halalelang ke ona o tla o senolela hore hantle o mang o tlameha hore o etse jwang o sebetse jwang bophelo so re hloka ho ipatla le hore iphumane re tle re tsebe ho nepa ditsela tsena tsa bophelo re be bontate ba hantle bontate ba fodileng
1: ba phetseng hantle
2: ba phetseng hantle ba itsebang
1: kore tabena ya bontate ya banna ya hore ha ba ka fola jelo hopola kopanya monna fodileng o mo kopanya le mosadi a fodileng
2: wow
1: kopanya monna a fodileng o mo kopanya le mosadi a fodileng o tlo bona hore na batho ba no ba babedi o ka tsa ho kwisisa mogego wa modimo hore na wa ya entse monna le mosadi empa kopana le mosadi ya kulang le monna a fodileng o tlo bona ha monna eno le ena a ka qeteletse a kula kopana le monna ya fodileng le mosadi ya kulang o tlo bona na monna eno ha ana qeteletse a kula le ena jele wes kopana le monna ya kulang le monna a kula jele o tlo bona ntate mtutsi go na ba tlo hlaisa mofuta ofeng wa bana hobane bana ba tlo phela ba ba bona ba tlo phela ba ba shebeletse ba tlo phela ba ithuta ho bona ba le banane ho bophilo ke nthwenentse ba iphila jelo tlo bone ha ba tswela sechabeng o tlo bone ngwana jwalo ya phelang le ntate le monna le mosadi le mme le ntate ba kulang jelo tlo bone ngwana ona ha ya sekolong o tlo bone ha o tla bana ba batho ho le ho kana o tsebella kae hore ho tlameha hore yena ha o qala o ba le kgohlano fela e ga go lwe ka hotla o e bone habo o e bone ho ntatae o e bone ho mmae jelo ho hopola hore ke bona bophelo e be bullying that is mtutsi hona tjena dikolo tse ngata di lla ka bullying ya bana ya ba ke a fumana hore ntho ya bullying ha se ke e batlisisa bana bana ba bulang ha se ke batlisa gona ho bane ke fumana ho ntwana ba itlopitse boholo ba bona ba itlopitse mahabo bona ntato wa hae ke buli mme wa hae ke buli but jwale ke re nka monna enwa ya fodileng o bona ona monna ha ka fola na Lesotho e ka ba naha e jwang mme re batla hore re qale pele ka ho fela re re ntate wena monna o mang ya hao ha se hore na o na leng
2: jwalo
1: ena o re re itlhalose ka hore na re na leng ke karolo e sa tleng pele hore na o mang taba o na ona leng ke karolo e tlang ka morao go tsebena o mang ena o rena o na le mo ikopanya le rena o mang e tla o lobokanya kelello mme kelello e lobokaneng e lobokanya bophelo mmele ga
2: di hloza malapa bontate bontate bontate ba bohlokwa hle bontate le hloka o fola le hloka ho itseba ha le itseba le tloetsa bophelo ba bomme bo be bonolo bontate le matla bontate ba sebete bontate ba gona ho fihlela dintho tse golo bophelong ha fela ba itseba jwale go hloka bontate ba itsebang a itsebe ho fihlelletse a gona ho tsebisa ba bang hore na ke bomang
1: E le hore na le mutsi e na lo ena yuto yi bana ha go sheba yi bona go monna ka nnete ya re toba na lo wena tsatsi nena hore hantle bo ithlaloso ba gona ge le banna gege ge boma tsena tsegena le tsona a ke re di beleng ka thuko o le monna tsatsi lena ke gege ako ichebe ako hopole hantle go ma o beletse ka thuko di nthotse tshwagyang tse o nan le tsona jale ge tla gotlela mo gao mo re bona modimo aba le mohopolo wa ho etsa motho o mo entse ile a motuna le a motsiadi ge tla tloela ena a motsiadi go bana kile ga bua ka ene ge ke re shebe eno a motuna ha o sheba modimo ha etsa motho a etsa adam mona modimo na entse masterpiece
2: yeah
1: monna melgat
2: ntho go
1: monna ke makale ndate motutsi ha ke bona hona le motho ya tella monna ke yane ke khodise hore motho ya tella monna o kula ka soho yele ibe be monna ena ka bo ena itelle a bonu ke bukulo bo fiteletse ba o le monna ile wa itella o le monna ile wa ikuka hanyane o le monna ile wa ikhalala fela ha o itella na ha o re meme o hotel ha o ikuka hanyane na ha o re meme o ho nke hanyane ha o sa itshepo tlo tshepua ke mang banna ke nako ya hore ge ke re fole le go go bane he re jageletse melgato
2: le jageletse
1: banna re jageletse ke le bakale ngo tla re bona ha re nwa jwala e ka re batla go boqeta le fatsi ha re mo ba how sa tshubu fedile ha re le mahai
2: jwa
1: le bo so ithuta ka jwala o ithuta go na bona le ditlamo ga di filmeleng le bokong ba motho ha e ba jwala bona hlisa motho di peto tsene paetseng bona hlisa motho di judgment tsene paetseng ba di jwale ge ya ho bona ge ya bosebedisa ka tsela e bile ge bosedisang ka ena ke le tshwaolegeng mona ke bokulong
2: thata boteng
1: hangata ge ka eng ka hanyane ya hore banna ba hata jwala no problem fela ge ke re shebe ka botebo ge ke re shebe o feta ditlwaelo tsa hore banna ke ntho o tla e fumana jwaleng ba bang o sheba hore na batho bana ba fumaneyang jwaleng ba dula ba nwa jwala na hantle ba solve ke re go na le ntho e ntse re e solve ka jwala ka motsotswana melegato ge be se re ya tlo ya ditabeng
2: Go hona le ntwe ntse re solve ha ba tshwane ba ntse ba etsa ntho tse.
1: Yes.
2: Hona le ntwe ba sa tobane le yona. Hona le ntwe ba sa elelweng hore ya etsa hala. Ka nako nko bana la ithlalosa ka ntwe itseng ya ga ha e ba siko. Ya ba jwalo lahlelwa ke bo yena.
1: O la ithlalosa ka jwala.
2: Hm.
1: Ye re me ha kana. Net au o sa le teng. Getle re mo first back ga la sa re balla le ditaba ha monate.
0: A me di he re ha ho le tsena he ha ntse re tswela pele. Re di tabeng tsa metsotso e mashume a mararo ka mora go ra ya botshelela. Me di taba tsena he mo amedi ke tse qalang letsatsi ka puo ya Sesotho o di balwa ke thabelang tau ha re fumane taba.

0: Ke le ba motutsi mo medi wa PC ke o dumedisa. E mongwa ba cha ba ileng ba sebeletsa lefapha la dipalopalo palong e sa tsofeta ya setšhaba lepota Mafika o re mmuso o ntse o so ba lefe meputso ya bona le o fitlhela ga jwale. Puisano le PCFM o itse sena se ba ragile mading a mpa ka ga ba dumela gore mmuso o ne o fa batšha mesebetsi go latela boitlamo ba ona ba gore o tlile o fokotsa tlhokagalo ya mesebetsi gagolo gara batšha. A re ba swabile ka ga ba bangwe ba bona ba kene dikolotong ka lebaka la go tlholeya ga mmuso go ba lefa ka nako. Go feta mona o itse ba ile ba ngwalela lekala la ditšhelete go kena dipakeng mme la ba tshepisa gore le tla fela lerarolole qaka ena empa o fitlhela ga jwale ga o iso beileng ko o tswa le mina. O ipileditse go mmuso ke gona go gopola boikarabelo ba ona ba go ba mohiri e mogolo ya bileng a tshepetsweng go fana ka motlhala go dikgwebo tse ikemetseng. Lefapha la dipalopalo ga le aka la fumanega tabeng ena. Moemedi wa Lesotho Belgium Mantwetsi Mohatonyane o bile le dipuisano tsa boemo bo godimo le setsi sa ntlafatso ya ditšhelete sa naga eo go fumana menyetla ya botsetedi bakeng sa Lesotho go ya ka lekala la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matšhabeng. Dipuisano di ne di itshetlaile gagolo godima dintlha tse kang maatla a ntšhafatswang godiso ya lefapha la ikemetseng la kgwebo le godiso ya moruo le go ja setsi seo sa BIO se sena di kamano tsa kgwebo le Lesotho naga ena e na le monyetla o thusiwa ka ditšhelete. Setse se tlalewa se ikemiseditse go bopa maqhama a dikgwebo le Lesotho. Mohatonyane o bile a tisa boitlamo ba boemedi ba Lesotho Brussels ba o tsebagatsa naga ena e le sebaka sa botsetedi bakeng sa dinaga tsa Europe. BIO e tsietswang ka botlalo ke mmuso wa Belgium e fana ka dithuso tsa ditšhelete le botsetedi dinageng tse ntse di thuthuga e shebile gagologolo mafapha pagang temogwebo. Moemedi wa America Lesotho Thomas Hines o kopane le bookamedi ba lefapha la bophelo Qutsing go matlafatsa dikamano dipakeng tsa lekala la bophelo le mmuso wa habo. Hines o re tsietso ya America e thusa ditsi tsa bophelo tsa kwano gae go matlafatsa phano ya ditshebeletso ebile e thusa go ntlafatsa marangrang molemong wa go nolofatsa mosebetsi. Go sa le jalo mookamedi wa tsa bongaka Qutsing Dr. Makarantsi Mohlapiso o itse Qutsing e tobane le bothata ba lefuba a re sepetlele se tlhoka phaposi ya kalafo ya lona ka ga tlhokagalo ena e ba diaisa go tseba gore bakodi ba bang ba na le lefuba le gore na ba bang ba tlogela ditlhare tsa bona. O boetse a re qholotswe nngwe ke ya ditsela tse sa tsamayeng le o se sebetse ga marangrang gagologolo nakong eo pula e neleng. A re sena se ama tshebetso ya bona. Tebelo ke gore Hines o tlo etela mogalesuku le mafeteng bekeng ena. Go tsamatšhaba Zimbabwe e phatlhaladitse boemo ba tlokotsi ka morago gore batho ba 27 ba timelele kotsing ya dikoloi ga ba supileng ba lemetse hampe mafelong a fetileng a beke. Tlalao e re teraka e kgolo e neng e laetse thepa ya morafo go tswa Aforika Borwa mmogo le bese e neng e nkile ditho tsa kereke ya African Apostolic di ile tsa thulana sa dipheleu gaufi le borogo ba Hannesburg seterekeng sa Chikomba. Hanghang dikoloi tse na di ile tsa kapa mollo bapalami ba ntse ba le ka gare ke batho ba 24 ba tlhokaeletseng sebakeng sa kotsi ga ba bang ba bararo ba tlhokaeletse sepetlele ka lebaka la kotsi. Mokganni wa teraka ena o tlale go a ile a phonyoga mme a nkelwa sepetlele harare. Phatlhalatso ena ya tlokotsi e tlo thusa mmuso wa Zim go tshetsa le go batlela malapa a bafu le matlhatsipa dithuso tse e tlhokagalang. Kotsi ena e tla o sokae ka morago gore sekepe seketo heletseng la Kariba hona Zimbabwe mo bonyane batho ba 97 ba ileng ba timela. Ha re diphethela ka tsa Zambia, ha Kainde Hichilema o hlomamisitswe e le moporesidente wa Zambia maobane mme lena ke lekgetho la gae la bobedi a le pusong. Sena se tla ka morago gore a tlhole dikgetho tsa boporesidente tsa ka la 13 Phatwa ka divoutu tse ka bang diperesente tse 60 ha nkgetheng wa boganyetse Brian Mdubile a ile a tla boemong ba bobedi ka tse 38. Mosebetsi wa tlhomamiso ya gae o ile wa itswelela pele le ka morago gore boganyetse ba naga eo boetse tse thapedi ho mogatlo wa dinaga tsa Afrika gore o thibelwe ka lebaka la seo bohanyetsi bo ileng ba re ke gatikelo ya ditokelo tsa bona le tshebetso e sa kamonya ba le ponaletso nakong ya dikgetho le go balwa ha sephetho. Ga jwale Montubile le moetapele e mongwe wa bohanyetsi ba ditlamong tsa sepolesa ka diqoso tsa bohlabaphio. Tlhaloso ya maemo a legodimo re qala ka tlhokomediso. Go na le monyetla o kgethea ga lehlwa dibakeng tse ka maloting go tloa bosing ba ka labone go isa ka labotlhano. Maemo a batang go isa a batang gagolo ke gona a ka lebelelwa ka labotlhano. Moya o ka lebelelwa go foka ka maatla go tloga labone go isa labotlhano. Go feta mona le tlhakile bogolo ba dibaka go phodile go isa go bata go seng gona ka moya o fokang le bobebe go isa boi ba magareng go tlhaya le boya bophirima. Go ka lebelelwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka go futhumale empa go be magareng go isa go phola ka maloting. Monyetla wa pula o teng ka diperesente tse 20. Ditaba tsena fela mona tsa sekesemane di alatela metsotsong e leshome le metso e mehlano ka morago gora ya bosupa.
1: Hangata re a tshwenyeha ke dipelaelo le mathata, haholo ha kgatello ya ho hloka tjhelete e re imela. Senya hame letshego le teng ho tshehetsa, ho bontsha tsela le ho tataisa ho fitla bokamosong bo kganyang. Ka letshego, ruri bophelo bo ya fetoha. Ha re nke pale ya dintle, yo pele a neng a imetswe ke mathata a ditjhelete, empa kajeno e le mangantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego. O ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti, mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela. Ha o etsa kopo ka jeno, e se taba ya ho ba le ntlo fela. Tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo boo e sale o bo labalabela. Hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng, letshego le tsamaya le wena leetong lena. O emetseng? Etela www.letsgo.letshego.com ho etsa kadimo ka jeno kapa letsetsa 2201017 ho fumana thuso. Re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Letshego, improving lives.

0: ha ke bala ka banna ha holo geng ka banyetseng ke etsa mohlala ka bona hona le motheng lona banna gatang basadi ba lona jolo ka Jesu a ratile kegeke boikarabelo bo bokalo re tla bua ka yena nakong ya yona gobane e atla empa ge ke re wena monna ya gabane ke nako ya gore o kotlotla o ikimolla boimeng bona bo e sale o bojaga jalo o tlo bona melegato le nate motutsi gore ga ngata batho ga ba re ba imetswe o be se o sheba matso o nna ba tshwereng o tlo fumana gore ga o na le letho leo a le tshwereng le ka mo imelang ga ngata ntho tse a tla ba dinkile matsong ga setse ka mo imelang ke gwane le gwane e ka bang ga go imetswe ya ba o jege kapo o nkile kapo ga go imetswe ya ba o jagile but bogolo ga re re imetswe ke maikutlo a rona ka gare go dikelelo tsa rona jale go bohlokwa gore re imoloweng go bohlokwa gore ge le banna re foleng tsatsing ena ge batla gore fela monna a tsebe gore sena seo o nang le sona se e tshwareyang ga se o hlalose o kekeng ya ba o hlalosiwe ke gore na o na le eng jale o bo bone mona moo ehlile ge bile ge thabelang ga se phoso o thabela ka go leyone but e sekebe a amana le gore na o mang empe bane e amane le gore na o na leng ga re bua ka gore na o na leng jale ehlile o na le gona yes ga re na bothata but ga ka ba ya ba na o na leng ga e amanya le gore na o mang tabeno ka bo yona ge tseba gantle boithutong ba rona gore e tlo o lobokanya o le monna e tlo o etsisa diphoso o le monna o se bone monna ka baka la go ikamaganya kapo ba go tshetlea kapo boitlhaloso ba gae bo itshetleile godima seo a nang le sona e metsa banna ba bangata he banna tate motutsi jale o bone bana bao ba senang gona ka baka la ba nang le gona ba itelele ba telele he le bona ba dumele go telela gobane fela ba sena gona jale o bone bana ba nang le gona ba itlhalosa ka se ba nang le sona ba bile ba gopola gore se ba nang le sona ke gore na ke bo mang kapo se tlhalosa gona ke mang ena e le motho
1: erere ke re rekise fela ga go tshwane fela na le motšha ba etlere ka mora thekiso re tswela pele moamedi ere re rekise re a gotla
2: Kentucky Tuesdays are back. Stop. Get 10 pieces of original recipe chicken for only $1.30. Save 42 malotti.
3: Stop it, I like it.
2: Only at KFC, only this Tuesday. T's and C's apply.
1: Amedi re re hatela pele e re ntse re tswela pele ka nako yona ena ya tlhabolona le motšhaba ga re tswela pele nna
0: ke a leboa ke re ke feta ka golong ena ke reng taba gore na o mang ga o kala o bapis kapo e itshetlea godima na o na leng ke moo o qadileng leeto la go itlhokisa kgotso ke tlo ipheta monna ntate ga o ka wa itlhalosa kapo boitlhaloso ba gore na o mang wa fitlha wa botshetlea gantle godima gore na o na le eng o qadile leeto la go itlhokisa kgotso ebile kgotso ya mofuta o jalo ya se o nang le sona e le se e tshwareyang ga se kgotso ya moshwelelela empa kgotso ya monna ya moshwelelela e itshetlea godima gore na ke mang go ikutlwisisa gore na ke mang boleng ba gago ba gore na o mang kapa gore na o mang e itshetlea godima tlholego ya gago o le monna popo ya gago o le monna sepheo se o entsweng ka sona if ne re ka tseba gore taba gore na re mang e lokela gore ga ga tse ding e kenyeletse sepheo

0: kidumela ya hlaka ha re ye mohlala o bubebe ha re ye di company company ha ithalosa na company eno ke eng ke company ya mfuta ofeng taba ya sepio ke nwe mo kokoko wa buithaloso ba company re ithalosa ka seo e leng sepio sa rona re ithalosa ka seo e leng ponelo pele ya rona ke ntse ke bua le monna hore monna ha o ithalosa a ko tsebe gona o mang ya hao ha e ke kenyeletse ha se ka golo eno fela but e kenyeletse hore na hantle wena sepio sa hao ke sefe e kenyeletse hore na hantle ntle wena lefatshe mo o tloetsang e kenyeletse hore na ponelo pele ya hao ke efe batho ba bangata ha ba ithalosa ka tsa bona tse fetileng ba ithalosa ka bogale ba bona jele hangata ndede mututsi bogale ba rona ha boa bona bona le ha bo perfect Yeah. Bogale ba rona bona ntho tse ngata tse re sa kgotsofalang ka tsona bogale ba rona bo kenyeleditse gore na o le monna ha o no le moshanyana o hodisitswe ke mang jwang o holetse kae jwang o hotse ho etsahalang bophelong bao jwale ke mona mo tlo fumana gore ha se re le banna jwale re itlhalosa ka bogale ba rona re itlhalosa ka trauma tseo re fetileng ho tsona Ile yona ntho e etsa hore re be banna ba pelu di bohloko empa monna ha ka itlhalosa ka ho utlwisisa sepheo sa hae a itlhalosa ka ponelo pele ha re re ponelo e le hore ke se tlang se lebeletsweng ke ntho ya bokamoso ene bokamoso bo matleng a rona hore re bo hae bokamoso o so bone motho yo mong anana hore ke a ipotsana bokamoso bo o tshwaretseng jalo kae kae ka re bokamoso bo a tshwara ga bo a o tshwarela letho ntle le gore na wena o bo tshwaretseng gobane ko wena a ka tsebang o tshwara jale e re re nne re ye pele ke kopa o tlo o sentse o ba builelang dade motutsi mothating ona e o releng go ona ba ka lakatsa gore ba tle ba kenelele ba sentse ba kenelela ge tse ba utlwa gore na dingaka tsona di reng ka tabe na ya banna jale bona gore na naga ya rona naga ya rona e tlokotsing gara tse ding tse e beyang tlokotsing ke taba banna ba sa folang ke taba banna ba kulang ba bile ba sa tsebe go ba kula gobane jale bokulo bo ka kelellong ba o re kelello ha e sebetse hantle ha se bokulo bo bohloko ha se bokulo bo opang ene ka lebaka la gobane ha se bokulo bo opang ge bo nkela tlase but jalo o tlo bone bothata ba bokulo boo ke ba gore diqeto tse tloetsiwa le ditlamorago tsa diqeto tseno kona re tlotse ba utlwa gore go bohloko
1: Mame dinomoro yo ka kena ho yona kena ya 2121 9956 kapa plus 266599956 ke tsona dinomoro tso ka kena ho tsona 2121 9956 ka mona ka WhatsApp o sebedise 62009956
0: 62009956 ke ka tsola pele le mo ke a lebo tabeng ya entseng ke ke mo hle ke batlang gelaka tsa hore monna a tla ukwisise gore ha re ge di ntho tse o nang le tsona ha di bohlokwa ha di na thuso empa re ho ithalosa ka tsona hore na o mang eno yona ke phoso e tlo o kudisa ke phoso e tlo o kenya kgathatsong ke phoso e tlo tla yo bakela ho etsa diqeto tse bosula ke phoso e tlotla yo bakela hore wena o ska natefelwa ke bophelo jale ke o e bone melegatong ntate motutsi mo o hlile monna a senang dintho tsena tseo banna ba bang ba nang le tsona we bone jwale mona mo e le motho a ntse a tlamea o phela mo se bile e ka motho a sna letho yena ha na tokelo ya dintho tsena tseding tsa bophelo fela ha se re sheba kagolo yenu ya dintho tsena of mona motho yena na ke ona le tokelo ya tsona motho yena o lokela o phi wa tsona na tsena de mututsi se bile re phela na go yeo e kang motho ha sna dintho tsena tse tshwareng tse re buang ka tsona a keke nganyala
1: mhm re ke reng ke mong ke yena PC dumela
2: a re bu
1: go tsona ding
2: e ke bua nda de mmela ga to nda ding tsara
1: ka mo ha nda duena
2: ke e ke tinda nda de
1: nda de bi
2: e e tsena ji ai ke ke tsene ya ho le nda de tsara mmela ga to go ke ntse re se re ne se re le ba nna ba re re ne ke e di ya tsela kana ka bo di ya yona ha re na le ntse re tshwere ke re ne ke tsela he ka mai ke ke ne ne ke ha ho le se nga nya yana e e ke mo tla mo nna o tlo sa ha e tlo sa mo tla ona ke o mo tla sa ka se wa na le so na e di bua lo tsana se wa ga ga mo tla ka ba le ya ta ba ene o le monna ha ba tla ba monna fela e ba le neng ke ne ke mo jike ka ba bophelo e ka pa o monna fela ya se nan le thole tho e tlhalo sa ba ba ne e tlhalo sa ba se tsadeng o go man a go na ke taba e di ha ga enda ke o tlhola go isa bana sekolong o tlhola go tlo go isa bana di di ka bophelo go phela go se di hona le tsena ntate o ithalo sa jwang o le motho a monna a bena e thata go re di ntlhaba ena ya ya re ka tsisa e se e di maolo go e di futi le go re le ma fuya ma re na lona mothala ma fuya go di hebla tsa go a ba kwa ke go bana re dingwe tse ka ditlo re go pa tsisa ka di ntlhaba
1: ke le bula ho lona de pita e re hape he mo amerike boela ke pheta di nomoro tsena tse o ka bakenang ka tsona bilo ka nda de pita tsena nomoro ke 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsona tse o ka bakenang ka tsona ho hlaisa maikutlo a hao ngade mucha
0: ka le bua ntate ka ho peisa ka maikutlo ano ha ko mametse hantle
1: re re boele reng ke mong ke na pelo ke na onda de pita PC dumela
3: nda de philip
1: nda de philip
3: e ja ja u kwale le ke le bo mo ke ho
1: e yana e
3: da ba ina ya bana a ya ho tlhalosa ga gona ka ke monna ke tla tsenyele ha e ba ke tlhalosa tlhalosa ka tsela e tlhalosa ka ke tsanga ne ke tshile ha se taba ene fa itse ke ka hona re nang le mahlanya a mangata ke nang le batho ba o tswe go go ba nkani botse a re tlhalo sa ngwe yana ka ditaba tseno ha di tsaba tabelo tseno se tlhalo se se di tsai tsa hale ja le o tlo tla nkuka ke le monna le shalo ka pa monna a tsena ntso ha ntse nna ke kadile ka mo atamela ka lona le shalo o re be ke mo ke tsa hore ke na le eng ke tsa e ke tsa me ke mo bitse fela hore a ke monna wa le hasolaga ntse ke batlana le bophelo mo ke tsa mang wa la ke me ke hloka motho yo ke tso tsana le yena hore re tle re fumane bophelo ka nepo re tseba go ba le tshelete re tseba go phela ha mona ke le yena e seng ke re ke na le tshelete ka nnete di tlalo so bono ka nnete ba batho ba itse ya mo mbo ho tsimo fela a se ho tsimo jale modana ma la mo tere o itse o mo jale ha o mo tla jale ibe jale ha tsama la sa itse ba posa jale bo
1: ke le bula ho lona de philippi ke maikutlo a ha o 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ha re tswela pele nda
0: jale bo nda de philippi mpa a kenella ditabeng tsena tsa boitlhaloso ba monna le kotsi ya bona ha re ke keng ga ba hlokolosi empa na de pita tabene ke bua ka yona ke re ha ke mo mamela hantle o hlalosa ka botlalo gore na ihle banna ge imetswe ha kae bongata ba rona jale ena ya hore re itlhalosa ka tse re nang le tsona taba ya rona re bomang ya rona e itshetla hodima rona re na leng ke ema monana ke entse dipatliso ke bile ke le monna hore taba yeo e re bakela bothata taba yeo hai etse hore bophelo ba rona ba kelello ebe bophelo bo botle bo nepaetseng gobane jwale go na le maemo ao re senang taolo ya ona empane re ka tseba boitlhaloso bo nepaetseng re ne re tlwa tseba gore go na le ntho tse re nang le tsona tse sa bonweng tse sa tshwareng ga re ka di tseba ga di rutwa ga tseba go di sebedisa ga tseba go itlhalosa ka tsona di ne tla re tswalela tsena tse e bonwang ke ba kgena ho le mo shoko re gege e hlenda le Peter re mona hore re thuse banna ka po re thusane le banna hore banna ba fole ba tsebe ho phila bophilo beo ba tla tsebe hore ba sebeletse malapa a bona ba sebeletse setjhaba sa bo bona ba sebeletse naha ya ha bo bona ba tle ba tsebe hore ba une molemo hodima seo ba sietsang ka lebaka fela lana ke bomang taba ya gona o mang bophelong ke ntho e kgolo ka go fetisisa boitlhaloso ba gago ke mona mo o tla elelelwanete motutsi ore tsela e re itlhalosang ka yona e itshetlele godima gore na re le batho re nagana jwang jale taba ya gona re nagana jwang eno e se le bonolo mono ke mabaleng a rona a tsebo a hore tsela yeo o naganang ka yona re ka tseba o tseba gore na e molemong wa gago kapo e kotsi go wena mme ga fela mokgwa wa gago wa go nagana o le monna e ba ke mokgwa o rereng ga o molemong wa gago o tlo beya wena tsietsing o tlo o bakela kgatelelo o tlo o bakela pressure ya gago go wena ya gago go tswa bathong ba bangwe taba eno gege e tlo o lematsa e tlo tla e o kodisa mme gore o tlo fole le gore o tlo seke ba tlhola o kula ka baka la bothata bone tseba go itlhalosa ka nepo
1: eana pele o kena ditabeng tsa ntate Peter ka ga le ena o ne a tlhaisitse maikutlong ntate e re ke re kene maikutlong a mantsi ana ona re fela good morning bagolo wa tseba bo ntate ba kula ke gopola dikgweding tse fetileng motho e neng ke utlwana le ena ke ile ka qetelela ke bile ke mohlala se re tshepisane lenyalo ke ne ke bona matshwao a psychotic ya ba ke ya mo kopa gore ga ke a bone mohlabulle le haka le ha e ka ba ntate moruti wa rona ntate motšhaba wa tseba ntate eo o ne a re go nna ke tsebe gore le haka ya tlhabollong final decision ke ya hae ke a ke tla mosia ka bona gore ga gona moo re yang gona teng ee ke maikutlo a gae ana e re pele fela ge ntate motšhaba o kena go tsona e ntate Peter le yona ena ge tle ke re rekise tla re ka mora thekiso ge gotle
4: Yeah, ne?
5: Okay, what about Kalimulado?
4: Star 320# Ekaton Tabis.
5: Eh? King Star 320#
4: Kilo Soto Sports Raffle. Mohomu Chawa is a chalet. Number Samu Lele Mantibu.
5: Twelve Kikena Jwang.
4: Kubunol. Kipinsa Star 320# Mahalawak. Ala telemetatiasa saman. Yava Yarabella di Posaka di Babad. What's my kibatisbuke? 3 months fell on a ku emulung. Hakibaba.
5: Okay.
4: Kibabet Mahatu Amal. Yava fa fa. Hapa 60,000 maluti. Hasana fela. Le ba bang ba hapile tjhelete le bona. Ke tsheditse le Soto Sports Raffle. Ka ho kena la draw ka 3 maluti. O hana tena ke mohlodi wa Haibo, wezan.
5: Ke pinya Star 320#. Ke tlame ho hapa le mme.
4: Le Soto Sports Raffle. Motho e mong le mong e ka ba mohlodi. Bapala ka bohlalo o hape haholo. Bapala hangata o eketse menyetla ya ho hapa.
6: Star 320#. Play smart, win big every Friday. Kona mele wana le dipehelo.
7: Want more from every stay? Join Minor Discovery, the loyalty program that awards you from day one. Enjoy room upgrades, exclusive discounts, local experiences, and collect Discovery dollars for future stays. Advance through membership tiers and unlock even greater benefits, recognized across 560 plus minor hotels and over 850 hotels worldwide in the Global Hotel Alliance. Sign up today and start earning rewards. Call 522-3000 or email lesotho@avanihotels.com or maseru@avanihotels.com. Minor hotels, rewards that go wherever you go.
1: Mamedi ya ha re ne re tswele pele o ka kena go tsona da di motšhaba ke tsena di le pedi re ne re tswele pele le melagato
0: ka leboa tabenda re pita go kutle ka ne se ke kene ho yona nka tla ho yena e o ha ke mamela ha ke ne ha e ba ke ne pile ke kutwa ka ke maikutlo a motho a mme ya qakaneng le wa monna jwale tabena ya banna da te mututsi e hlokolosi haholo taba hore na monna o itlhalosa jwang ke ntho e hlokolosi ka o fitisisa hobane ha ka fosa hona mo ga fosa boitlhaloso ba rona na re bo mang bophelo bo re tlo bophela ka mogamong e tlo tla e ba ditlamogao tsa boitlhaloso ba rona mme ha e ba re fositse e le go bophelo ba rona bo tlo latela maikutlo a fosa itseng ha ke makale hore banna e hile boholo ke khukela onde te pita e hile gena le bothata ge imetse jale e bile ha ga le batho ba tsebang ho ithalosa ho lekana ha re imetse ka pogena le bothata e ke ke bone onde te mutu tsiya hore banna ba bang ba bile bana maikutlo hore ha o ka ga e tlhabolong se ke utlwe magetlo a mangata utlwe maikutlo a monna eno a re ke e tlhabolong ko jwetswa ke banna ba banna ke phele bophelo ba ka jwang ebe ha kala tshonyolo fela e seng ruta gona hatse kore hatse ebe ka tlhabollo tlhabolong ga se mo o jwetswa maikutlo a monna e mong kapo maikutlo a mosadi e mong tlhabolong ke mo go o shebana le gorena wena o na le bothata bofeng bona bothata bo sitisa kae o phela o thabile bo sitisa kae go phela le lelapa la o thabile bo sitisa kae o fihlela tse batlwang ko wena jwale ge sebetsane le kelello ya gago e ne eo e leng letshwao ga o se o tlala o bua jolo fela ke letshwao le bontshang le gore na kelello ya gago e ka ba kgatlhano le wena ga kae ya ba o sitwa o nka dintho tse ka o tswelang molemo wa utlwa ka go bete go phela o le jwalo ke matshwao a ntse a bontsha gore monna eo wa kula jale ebile e kotsi ke ya motho a buang a sena tsebo fela jale a e tsaye ke o na le tsebo ntate mtutsi banna ba bangata tsela eo re dielanang ka yone maikutlo ko go lona tsena la o ka e tsang patlisiso e nyane kena social mediaeng wa sheba di-groupng tse fapaneng o utlwe banna ga ba buana ba bua jwang ba bang and o tla ithuta gore naga rona ga be e tlo tswela pele ka mofuta o tseo wa banna ba kulang ba sa fola ba kulang ba sa tsego ba kula jale ebile ba sa batle pholo gobane ba sa nagane gore ba e tlhoka ge tlo ba le bothata ba gore naga rona e ye pele ke mone mo e tlo gore basadi ga ba leka gore bona ba tswele pele ge tlo ba tlasela ke ye ke bue ka metlha ke re ga o ka ithuta gona basadi bana ba ntseng ba bolawa banna bana ba bolayang ba bang gantle go boetsalang o tlo bona gore botoloki label eo monna a e fang mosadi ga monna kelelong ya gae a ka tlelwa ke maikutlo a gore mosadi yo ke moleko ga mootla o tlo mo gagatha gobane o otla moleko kelello le boko bona bolwetse ya gore moleko ko o na ka pele jale boko bo tlameya gore bo qhatse mago a tla etsa go hlekwa moleko basadi ba tlo bolao bona na banna bantse mbabulaya basadi babulaya banna babang babulaya kagolo ya sechaba bona na e ba di sono hakai ha se ba tlameha ho tobana le diketso tsentseng ba dietsa bona na ge ba di sono hakai na ene se bo hlalo re banna ge ba tle thuso pele ge kena ka hage
1: re re nke ya manda de mochaba dumela mbome bonda de lemme ke na le bothata ba molekane ya ngala ntlhabollo ke magetlwa mabedi hona le ore a mabedi hona le ho etsahala hona ho ke bona ka gona ge fela hona ho etsahala
0: okay
1: e yana di jwale ore qetwa ke ya hae kana go tsohle ke mokudi wa epilepsy e ka ba ke thuswa jwang boemong bo ke kopa go se ipolele ke ditaba tsa hae re boele re tle ka moo e re re ke re tle ka nqena re ukwe maikutlo a mang ka mona o romeletse molaetsa ka lentswe
8: kgotso ntate motsotsi le ntate motshaba ke la dumedisa ke masilo a ke ntse ke mametse ka nnete ditaba tsa bohlokwa ka nnete tseo ntate a di bua e ntate wa tsewa ka nnete bo ntate re imetswe banna ehlile re imetswe ko bolelele ntate ka gotlhegotlhe e nngwe gape-gape e tsang gore re nne re tletlebele ntate bothateng bona ke ya gore wa tseba bo ntate ga re tshietswe lefatshe ko go gang ga le re tshietse le mebuso ga e re tshietse re le bo ntate re le banna ko go nako yotlhe gangala go bua fela gotlhe basadi le bana basadi le bana basadi le bana kore ge le banna ga re fe menyetla le ga e le o monyenyana fela o moka jale taba eno e re thatafaleletsa bophelo ebile e le rona ba re tshwanetseng ebe jale re a provider kore ke ntho tsena di tlameha ditse go rona ge le banna re itshepe re tseba gore re phedisa basadi ba rona le bana ba rona empa ga re fe monyetla ya gore seno se etsagale jale rona re fetiwe baphedisiwa ebe rona baphedisiwang ke basadi e ka sitana le bana ba rona ka baka la ga bane re tingwa menyetla ke lefatshe le mebuso mme ditaba tseno no di re fitlhela ga bogoko go di re lematsang dikelelelo ka nnete ke be re etse dintho tsena tse mpe tsena tseo re tumeng ka tsona re le banna tsena tse mpe kao fela tse re di tsebang ka lebaka la gobane fela ka nete re latlhue ge latlhue tututututu ga ke tse gona ba ke ntho e ka etsiwang jwa mme gona la go soka ba thata ka nnete gore e be ditaba di kgutlela mo di lokelang gore di be gona teng gobane e tlile re latlhue ke lefatshe le mebuso ke a lebuang tate ke masile
1: ntate Masilo o kenya taba ntate motšhaba bekeng e fetileng le melerato le buile ka taba ena e o le reng ga ngata o tla fumana ka nako tse dingwe jale bo ntate o ya gae fela ga a sea yo galega gobane jale a sa batle o dula ka tlong go dula le motho le kapa mme ya sa folang mona mo o ileng wa tlhalosa gore ntate ga ya gae o tlhoka gore a o fumana kgotso ntate Masilo se wa se tlhalosang gore re lwana le lefatshe o boetse gape re lwana le ba lekane ka nqena a ko kene go yona ntate motšhaba
0: leboa e botlhokwa tabeneng ntate Masilo a buang ka ena le gore botlhokwa ke ba gore ge se ke be ga fosa botoloki ge tlo lemala tsela yeo re tolokang diketsagalo ka yona e ka re lematsa ga re se tlokolose lebaka le o tlhegegeng bo ntate go botlhokwa gore ge thuswe ge thusane re fole ke yona taba tse e kang tsena tse gegeng re bue ka tsona jele nkare yes lefatshe ka nna ba le sebetsa jwalo but ko gona ge le bontate na rona re utlwisisa boikarabelelo ba rona and ga ne re ka utlwisisa boikarabelelo ba rona and-e re tla utlwisisa boikarabelelo ba rona fela ga re tseba na re bomang motho a itsebang ga a bewe tlokotsing ke motho a sa tsebe na ke mang e ke ke ga o sa ntsebe ya ba o tlo tla o ntshosa kapa ompe a tlokotsing empa o sa ntsebe ko gore nna ke bontshe ka gore na ke mang ka gore o tlo tsebe na ke na le bokgoni bofeng bontate banna ha re bontseng bogoni ba rona go bane bona botee mme ha re ka bo bontsha lefatshe lena le tla boela le nka tsela e fapaneng empa ha o batla o tseba ditaba tsenana ka botlalo ka di 4 ke kgweding ya leshome tloho mokeng wa banna mo re tlo bua ka ditaba tsena ka botebo re tle re tsebe o thusa gore monna a fole ke ka di 4 tsa kgwedi ya leshome ke ka letsatsi la boipuso mo reng re keteke tsatsi leng la boipuso ka o keteka boipuso ba banna re ema gakana ka baka la nako metau a tla ba sa re balla ditaba na nomore o ka e letsetsang go batla dintlha tsena tsotlhe le o batla o thusa o fole ke 53 54 05 57 53 54 05 57 ga le bone re mtutsi sebetsantle le momamedi ya gabane ke a lebo
1: ke lebule gagolo mmelerato mogole wena ntate motšhaba momamedi e re gagole tsena fela he re ye ditabeng metsotso e leshome le metso e metlhano re furaletse gora ya bosupa ditaba tsa bobedi tsa letsatsi ka puo ya senyesemane di balwa ke Thabelang Tau ga re fumane.

0: mamedi re ke le bohe thabelang taba ka ditaba tsena tse wa qeta gore ba lla tsona tsa metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya bo supa metsotso e shumile metsotso e mehlano ka mora hora ya bo supa mamedi ha re hatele pele re kena nakong ya absolute investment he ha ho le tsena he mamedi me mona mo re kenang hona teng he mamedi ge tlo shaba dintlha tse batlang di le malwa tseo e leng tsa bohlokwa ka mona ka ha bo absolute he mamedi me mona mo mamedi ke na le mempoloking mmogo le ntatempolo bekeng tse fetileng tsena hemamedi ho ile wa hlaloswa taba ena ya gore na gantle ga o bua ka letlole ho bua ka eng ga o bua ka wheel ho bua ka eng di kopana kae go bohlokwa go le go kae go sebedisa trust go bohlokwa go le go kae go etsa wheel jwale ditaba tseno ka go fela hemamedi tsa hlaloswa tsa hlaka empa fela hemamedi taba e teng ke ya gore na go bohlokwa go le go kae jwale gore trust e ke e be mojalefa go rena letlole le la hao gore e be mojalefa kapa o etse bana ba jalefa go bohlokwa kae kapa molemo o hlahang ditabeng tsena ke ofe kapa tlhaloso eo re ka ga e fumanang ya moamedi e amanang le taba yona ena ya go etsa trust mojalefa sense ke na le mempolokeng le ntate mpholo ka kwano ke a le amogela lona o dudumedisa go seng go nang
1: ga o dumedisa ntate re dumedise le ba mamedi ba PCFM go tle bo mamametseng sa le moya ba le teng ntate e ka tsena le ba re latelang ntate Facebook page ya rona ya Absolute Investment Advisors le bona re ga ba dumedisa ka jeno ntate
2: ntate mtutsi le nna ke a o dumedisa ke dumedise le ba Sotho ba batle go seng gona go gotle gore tsatsing la ka jeno ga le amoela ba Sotho ga amoela botlhe ba re mametseng ka go pharalla hona ha le bohle ba ntseng ba galatela marangrang a rona a Facebook ge re se re le teng e sisitse ya absolute tsatsina ka jeno re betse re tlotla re tswela pele le lona ba Sotho re jale ge a golelane ditaba tsena tse molemo tse leng gore e sale mosotho wa tseba gore re mathile marathon nako e telele e leng mo ntseng re le ka gore re etse gore o be le kutlwisiso e hlakileng e phethahetseng tabeng tsa kabo ena ya bojalefa mme ke a kgola beke ya nefetileng ga re se re gotlelela morago ganyenyane e ne le nako ena re bua ka taba ya gore mo neng re lefile monyetla wa gore le ka re botsa dipotso mme ebile re arabela tse dintse re le ga di fumana leqepheng la rona la Facebook mo mosotho a neng a ntse a ipotsa teng mme taba tse jalo di arajuwe mosotho o ntse na monyetla gore ka kena a tla utlwa gore na dipotso tse dingwe di lebile teng ne difeng dile tsa gajola ka tsela mofuta ofeng mme ke a kgola ka go tlolaetsa tsena ka jeno ko go mosotho a tseba gore jele ka ndete motutsi a sa e hlalositse ke tlotla re tsepama gagolo mona ka bohlokwa kapa molemo wa gore letlole lena la family trust e be lona le ba mojalefa dithipeng tsa mosotho ntate mpholo ke kopa gore re tle re tswele pele ntate wa ka re tle re shebisane gagolo gore na trust e tlo fetoga mojalefa jwang ditšheleteng tsa mosebetsing kapa tsona di-pensioneng tsa mosotho
1: ke a leboa mmempolokeng le ntate mtutsi ke a gola ntlha pele e ntate mtutsi ge basotho ba tlamang ba utlwisise ke ya gore ha re bua ka letlole re ile ra re ke mane mo re buang ka tsela ya gore ditšhelete tsa bobana ba rona e be tsa bo bona e se ka ba tsa bona gobane jwale ge ile ra ithuta gore batho ba bangata ge bone ba ba le bothata mempolokeng mana mo tla fumana ha motswadi a ka tlhokagala ngwana a ntse a le monyenyana go so go kena tšhelete e ngata e milione ka accounting ya ngwana go so thwe ke ya ngwana eno tšhelete enono wena wa tseba ofisimane go fitlha batho ba tlatla ka dillo ba bangwe ba re hei o ne ntse go itswe tšhelete ena e bodiseng ba ofice efefeng empa re e bone tšhelete eno e ntse e re sa bone na go e tsagalang keng kao fela mme dintho tsena kao fela di ntse di re motho tšhelete nako e e tlang go motho ka boyena e ba le mathata gobane jale ga ke re e fitlha dula ka accounting ya gae mme ga motho a sena tsebo ya gona o tlo etsang ka tšhelete e kalo e sitwa gore e mo phedise ke ka gona e leng ya ga ga o etswa molao ona wa di-pensione wa 2019 ntate mtutse ga o sheba section 35 ya yona 2B ka masakaneng a yona ntse hlalositse gore go thwe tšhelete ga e pataletswe mo phedisua e pataletswe ka gara trust ke gola 2A ya yone ntse bontsha gore ga e pataletswe ka gara ntho thweng ke beneficiary fund that empa nako eng e tla motlhomong ga nako e le teng ge tla bua ga tlhalosa gona phapang pakeng tsa beneficiary fund ke feng le family trust go basotho ba tle ba e utlwisise empa 2B e fitlha e re ga e kene ka gara family trust e tla nka tšhelete e jalo e ntse e pateletswe mo phedisua a joalo ho bolela hore tšhelete na nako e kenywang ka gara letlole ka mona e fihla e fetola bana bana ntho yane e re bitse di income beneficiary ka pontere ba fetola ma pension ka manyenyana ka bobebe ntate mtutso mo sotho a tla utlwisisa hobane a kere letlole re ile gare lena le batho ba la bagethweng le batsamaisi ba letlole beo mosebetsi wa bona e leng go bona gore tšhelete tsena ga di kena ka mono ha di dule ka accounting hore di jwe di fele tšhelete tsena ha di dutse ka mono di boetse di a feta di ntse di lo tsetelwa go bana bana ba nne ba je ditswala tsa tšhelete tsena tsa bo bona di tle di ba hodise di ba phidise o fihlella di tla fetela le go ba dikolong tseo di molo go di fetelele go bana ba bona wa bona ha e ntse tšhelete ene gona gore e o phidise bana bana nako e telele gona le ha tšhelete ena e ne e fitlha ka mokotla e fitlha e kena wena gobane ngwana le motse lesomele metse gobedi ntse le monyanyana mme ga ba ngwana lesomele metse gobedi o sa fitlha fumana milione ya maloti ka accounting o thoke tšhelete tsa motswadi wa gae tsa mosebetsing o ka nna ga le maphoso mo re se re ile nna ka tlhokomela le go batswadi fela ntse le bothata ntate motutsi mo tla fumana motswadi e mongwe ga qeta go fumana tšhelete tse ngata fela e mongwe sa bile a nyala molekane a motšha ka nako eno obae o sa nana gore o sa le cute go rona bontate o se bona ka o se le motle jwa le bomme ba se ba o atamela ba le ba ngata leng kao fela empa o se jalo empa ga molekane wa gago a santse a entse gore ditšhelete tsa mosebetsing di kene ka gara letlole ka mola o santse o nolofaleditse bophelo gore ga a tala le basio fela le lona e se ka lefetwa mapenšene a ga jale mane se ntse le fumana tšhelete go ya go ile gore e tletse bo gore e le tlhokomele le gore ke gona mo o rereng ditšhelete tsa mosebetsing go a kgonagala gore mosotho ge mo thuse gore di kene ka gare go letlole e le gore di patalelwe ka letloleng e le gore jale ge mo bontshe gona o di etsa ka tsela mofuta ofeng ga e etsa ga lefela ke ntho eo o nang le dikgato tseo ge lokelang ge di etse mpa ntho e ne re batla gore ge e tlhakise kogo molao o entse provision ya gore ditšhelete tsa batho mosebetsing di ka patalelwa ka letloleng
2: okay ke a leboga ntate Mpholo mosotho o sentse o e utlwa gore na go botlhokwa ga kakang gore re bone gore taba ya ditšhelete tsa rona tsa mosebetsing le tsona re a di sireletsa molemong wa bana ba rona kapa bona balekane ba rona ba tlabe ba setse
1: mme ke gola o ntshwarele memplicate gopola taba e nngwe wa gopola ga ngata balekane ba lla ka gore hei ba bangwe ba re molekane wa ka ke tlhoka mo fa 50% ya ditšhelete tsaka hei nna ga ke a thabelena le motutsi hei lele taba ena ya gore tšhelete di patalelwe ka letloleng e boetse ya gaba le yona tho eno ya gore ga ona mo o tla nno o re na go thwe mangwe mofile bokae mangwe mofile bokae gobane ga ke re ge re le letlole le na le lekunutu ka bolona ga kege mme molekane wa ga o tlo tlhaka ga lethathamo la maja le fa a lapala gago le bana ba gago leng kao fela mme taba tse eno ga di na mo di tla nne di le o kena-kenana le go nne go thwena jale molekane mofile bokae ngwana wa mofile bokae leng kao fela ntshwaka le mene ke re ke e qetele mono fela gore basotho ba utlwisise gore ga se re itse di ye ka mane ka letloleng ga go sana mo ntseng go thwena ngwana wa mofile bokae molekane wa mofile bokae ga e le jwang
2: ka lebo ntate Mpholo ka lebo ka nnete ga go le mona mo ketang go emanolola le go feta gore e tlile nako nngwe mosotho o ntse a ipotsa mading a bile a ntse a belaela gore molekane wa ka ga e tsa jwang molekane wa ka go e tsaetse jwang empa bele ga e se e kene ka mono e tlile mosotho wa utlwisisa gore e se e sireletseile bakeng sa e mong le e mong a fetoang mojalefa wa dithipa tsa gago mme ke a kgola ga re tswela pele re beetse re ba le ditšhelete tse mona tse e leng gore di tlhaga ka gara matsete a rona jale ntate Mpholo le gana mono kopa o ko manolele mosotho ga o busisa gore na jale mona mo letlole le ba mojalefa wa ditšhelete tsa rona tse tlhagang matseteng a rona teng e sebetsa ka tsela ya mofuta ofeng
1: ehe le gona mono ke a gola e ntse le yona mo ntseng ge re mempolokeng basotho ba utlwisisa gore ditšhelete tsa matsete ke ntho tsane tse re ge di bitswa di-non-probatory assets e le gore ke di thepa chelete tsa netse molao o itseng ge di abe ka ntle go magotla me go bohlokwa go genke molemo o no molao go file ngona ba nenda dem tutse thata be go kopana le lona ba sotho go ha ba enki monyetla wa gore ba abe di thepa chelete tsa bona ka ntle go magotla me ha ba sa etse jwalo ba di fetola ka go lotsa di thepa tsa bona di kena ka gara di estate tsa bona jele di ya mane mo di lokena mo office ya master wa ya court e lokenela teng di lokena ka gara di thepa tse re di bitsang claims in favor of estate e lo re ge di nka ile di chalete tse re rentse ne ke tse o monga tsona a neng a lokela go e bo di abile ka ntlolo go tlempa ka ha jele ha etsa mosebetsi wa hae ga di nka go di kenya ka gara thepa tsa mofu jele di lokela go ditlopatala mekoloto pele go ka ba le ntho le fetelang go bana leng ka ofela empa hwa dumelela gore ha o haile letsete la hao go thuse gona letsete le o ka etsa jwang gore ere ha o ba sio tshelete tsena di fetele ka letloleng e le gore ke mane mo rere ge le lokela gore mosotho mo le mang a utlwisise ntho ene rere le ruo le lokela gore le bele ntho ene re bitsang a smooth transition ya gore tshelete tsa ka di fetele ka moo bana ba ka batla di fumana ha bobebe di ntse di sa tlotla di ya methating e mengatangata e nane e tla qeteletse ka gara yona go pateletswe ditšhelete tsane tsa bo motsamaisi le ding go ntse o thokenakenakena le mang leng kao fela e le gore ke yona mo mempolokeng e leng gore tšhelete tsena ga o di kentse ka gara letlole di fitlha di thusa gore jale di etse gore go be le nthwane rere leke liquidity ga re qala rere ke gole ga mane tsena mosotho o mametse yona tsena dimotutse ge ntse re bua ka ditšhelete fela gona jale tsena e le gore gere ge etsetsa gore o gopole gore basotho ga gopole ntho ya botlhokwa mempolokeng gona jale tsena ha motho a hlokagala ha e sa le taba yane e ne ntse re ya mareneng re ya ga mongodi wa streke ge ya kae go ntse etswa mangolo leng ka ofela ka se re ya ga master of record di-account tsa motho se di freezewa gona jwale go freezer di-account o bolela gore di-account tseno di a kwalwa bana bano ga gona mokgwa wa gore ba thetse ditšhelete tseno tsa bo bona pele methati ena yotlhe e tle lokelang gore e latelwe pele e fela e le gore eno mosotho o tlamaya gore a utlwisise office ya master of high court ga e etse ntho eno go swetsa batho ke molao o tlakile go tsho jalo e le gore mona mo o itseng tšhelete tseno di ye ka letloleng ga o qala o ba seo bana ba gago ga ba kalaketa ba fumana death certificate fela ba fitlha ba efa mo le letsete di dutseng teng e ba e ka ba khampaning e feng kapo e feng kapo mo pentšhele di dutseng teng tšhelete tseno ga keta go kena ka letloleng letlole lona ga le freeze bane letlole lona se ntse le itswelela pele ga ke re lona le qala go phela monga teng a ntse a phela e le gore letlole jalo ka ga o la tshwanela dimotutse ga ne ntse re le tlhalosa dibekeng tsa go feta le basebetsi mmogo re ile ra re lona go fapana le wili ga le emele go phela monga teng motlha a tlhokaetseng gobane wili tla sebetsa motlha monga teng a tlhokaetseng letlole go thusa gore le phele o sa ntsane o le gona o le teng gona jale tse e le go etsetsa go la o ka tsa otho ga ke yo tsatsing le nanang ke tlhokaetse bana ba ka ba fumana death certificate ka labohlano ka labohlano manta ba na le tšhelete e dutse ka accounteng ya letlole la bo bona bana ba ka maphelo wa bona a tswela pele manta bo jelo kae ka ntate wa bona o ntse le gona teng e le gore ke ntho tse re batlang gore batswadi ga ba dutse fatshe ga rere ba utlwisise bohlokwa ba go rala maruo a bona gore a tla fetele e be lefa le tla etsa gore bana ba bona ba phele gantle ko bane re re re bo bona that smooth transition ge batla gore ge tlose di-bottleneck tsena tse teng tse bakwang ke molao o sebedise menyetla yo molao o fileng gore ditšhelete tsa ka di ka tseba go fetela go bana ba ka ka bobebe ga fela nna ke ntse seo ke kgonang gore re se etse ke seo mosebetsi wa rona e leng gona go eletsa basotho mempolokeng gona ke mefuta ya matsete a feng gobane jale go na le a mangwe tla fumana go ga a dumelele go etsa jalo a mangwe a tlo tla e patalela ka estateng mme ga e kene ka estateng jele bona ba tla go rona ba re a enjale ntateng pholosi ke ne ka estateng tsa mang le lo etse ka le ntshe ka estateng a ha re etse ke re ntshe ka estateng e tlame o ntshiwa ga monga yone a santsane a phela ke mokgonana ge thabelang basotho ba re atamelelang ba santsane ba phela tsene ba batla gore a tle a re botse gona letsete le ele ke nang le lone na le a dumela gore tšhelete yaka e tle lebe ka trusting ke santsane ke le teng kapo ga ke ba se yona ge tsebo gore ee le na le a dumela o ka kgona go longwa le mojalefa kapo ae le na ga le dumele tšhentšha o nke mofuta o etseng wa letsete obane ga ke re ke ona mosebetsi wa rona o bo eletse gorena o tsebo o tseba rona ke mofuta o feng wa letsete mempolokeng o dumelang o etse jalo obane ga se matsete otlhe a etsang jalo kgolo go na le ya mang e o leng gore o rata kapa o sa rate tšhelete eo e tlo patalwa e be karolo ya thepa tsa mofu mme ga e tsela ba karolo tsa thepa tsa mofu fela e le o fitlhe mantsi bua ka letloleng ga e ne o fitlha boseng jalo ka tsena tse dingwe kao fela
2: ke lebang tate ke nagana gore mosotho ebile gana mona qetelelong mo otlhe o tlhalosang mefuta ya matsete ana a e leng gore e tlhile go na le ya mang a sa re dumeleleng gore re ka tlhaga kgetha bo jale fa go tlwa nako e re kalang go a etsa e le gore mosotho a tla bone gore go tlo ba bobebe ga e ntse motšha o nepagetseng wa gore go tseba le gore na ditšhelete tseno tsa mofuta o jalo bosikong ba gae go tlo go etsaga le jwang ka tsone e le go bane bele e tlhile re le ka gore re tlobe gana mane mo re tla sebetsa ka thata e be jale bajale fa rona ga a tlameya go una molemo go tlo nka nako go fitlhe a fitlhe go bona kapa o bo qeteletse o sa fitlha go gang ka mokgwa re neng re lebeleletse mme ke a gola taba eno e betse e re tlisa gape gana mona date mpholo gore na ntho trust enana letlole le fetoga jwang gore jale e be mojalefa re tle re tlhake rona nakong ena eo ge a bang ka mokgwa ona wa tokomane ya wili le fetoga jwang mojalefa letlole
1: ke a leboa memplokeng mosotho a o tlwisisa gore mothati wa pele e re tlamehang go qala ko gore gaga letlole pele gore le be teng mme ga re qeta go le gaga letlole le rewa lebitso le be le fuwe nomogo obane jale ga ke re ba gantlamelele ba bangata ba ka keteletse motho a etsa ntlamelele family trust jale e lokela gore be le nomoro yone e ikgetheileng ya gore le ga e ba o ka ba le mongwe gantlamelele a ka gagang letlole le leng fela nomoro yona e be e kgethololile gore ene yone ke e buang ka ntlamelele e itseng e seng tlamelele ya itseng ke yona ntho e re tlamehang re utlwisise jale ka gantate motutsone ile wa tlhalosa gore na jale letlole le tlo kopana le wili jwana e le gore e re go na le karolo ya dithepa tseo ka molao go sa dumeleleng gore ge ka di fetisa di ye ka letloleng o ntse o phela go na le tseo re kgonang gore re di fetise di ye ka letloleng motho a ntse a phela e le gore ena mosotho a tla utlwisise gantle tate motutsi gore go na le tseo e leng gore ga o ntse o le teng re tlo leka gore re di fetisetse ka letloleng ka mola gore di tle di tsebo gore di re nolofalele empa go na le tseo tse dingwe kekeng ga di fetisa mabaka a manye ka batabeng tsa ditshenyegelo tsa gore na gobaneng re sa batle gore re etse gona jale re ketse motlhala ka nako nngwe ntlo eo motho a santse a e gaile a dulang ka gare ena gona jwale tjena ga re batla go e fetisetsa ka letloleng monga teng a ntse a phela gona jwale tjena e se karolo ya lefa motho a sa tlhokagala ofisi yane ya LAA molao o dumela go ere batlang boleng ba ntlo eno jwale e be boleng ba ntlo eo ba tlotla go ba le tšhelete ba re patadisang yona gore jale ba e tlose gore e tlose mabitsong a ka e ye ka letloleng gobane jale ke mpho eo ke e fang letlole a ke re ke ntse ke phela gona jwale mme ka baka la gore ntlo ena ka nako ngwe o tla fumana gore batho re ga ile matlo a magolo gadileng boleng ba yone ke dimilione o tla fumana gore tšhelete eno ya ga ke e fetisetsa ka mola e ka batla e nturela nke ke ka ba le yona gona jwale gore ke etse jwalo mme ntho ene e mpolelela gore ke etseng jale ke mane mo go jale gona absolute ge tlotla rere okay ge tlo o thusa ka gore jale go etsetse o ile ka molao ngwe noo motšha ka mone go na le dikgaolo tsa molao tse go tsona di tlhalositseng gore go na le ntho e bitswang removal of immovable properties out of your estate I think it's around section 87 or 88 mo e buang ka tsona ntho tseno e le gore molao o go na le mo yo fang tumelelo ya gore dithepa tsa gago tse ka reng bo matlo le ding kao fela o dintshe ka gara thepa ya mofu e le gore bolela goreng ore ntlo ye ya ka e ke batla gore matlhaa ke bang seyo mo e se ka ba ba karolo ya thepa ya mofu ntlo ye ena yaka ga ekala ke ba seyo mo e be se e fetela letloleng le la la ntlamelele nomoro mamma le sentse ke le ngodisitse le sentse le phela jale ka ga le sentse le etsiwa e le karolo ya lefa ka nako eno ga le etswa e le through inheritance ga gona letho leo ba lelapa la ga o batla e ba lepatadiswa go etsa jalo mme oa tlhokomela gore ga qala le etsiwa ka tsela eno le metho tlo tla re e latela

0: e le gore ke nngwe ya dintho tseo re batlang gore dithepa tsotlhe tse saleletseng morago tsa gago, ka ga ga re batle leloko go le tlotla le kena-kenana le dithepa tsa gago le ditšhelete tsa gago, ke ka gona re tlotla re etsatla mathata ya gore go etsetse letlole ge be go etsetse o ile. Ga re re go tsamaye le nngwe fela, ge etsa gore ge etsetla mathata ya gore le mo ba ka nnang ba batla gore ba re batla mathisa bana magotla le ding kao fela, ge be re entse monyetla wa gore go sekebe gwa ba le mo ba ka tsebang gore ba kene dithepeng tsa gago, gobane wena o le motswadi go tlhokomedisitse gore na ke tsela efeng eo o sireletsang thepa tsena tsa gago di fetele ka letloleng ka mane molemong wa bana ba gago.
1: Ashe o emanolotse mongaka, o emanolotse ka nnete. Mosotho ona beletsenana ga e ba o ne a ntse a na le potso ya gore na e be jwa le gana ditokomane tse tse pele tsa wile le family trust gana jale di kopana jwang ga ke se ke di entse di le pedi. E ke dumela gore e batla e tlhakile go Mosotho jale gore na molemo wa tsona le nyalano ya tsona ga di le pedi ke efeng. Jele ke gola potso engwe Mosotho a bantsa ipotsa mading gona bele ke gore na ga e le mo ntse o bua ka ditšhelete tsena tse ngata tse tlhagang kae tse tlhagang kae, jele ga ke na le life coverage edi yona e tlo sebetsa jwang?
0: Ke yone mo kereng obane le engwe ke gola pele ke kena go yone ne Mosotho a ka gare bena jale sentse ke na le wheel ntate Mdudzi. Jale ntate Mpholo ke ona ke tlalang go utlwa bua ka trust, jale nna ne sentse ke ile ka etsa wheel e ne nka thabela gona mohlomong ba ka nthusa jwang leng kao fela. Ee, wheel e na le mokgwa wa go etsa ditlhomathiso tsa yone Mempolo, ke ntho e re bitsang codice le go yona, e le gore ge ka kgona wheeling eo ya gago eo o tle le yona ge tle re tsebo go thusa gona ge ka etsa ditlhomathiso tse jwang gore ge tle re tlotla ge bopelela ngwana yona e leng letlole la yona, gore wheeli ene e tle tsebo go jale e bue e le o tobana le letlole le ne le re le batlang ka mane, e le gore ka ga monga teng o sa ntse a ne a phela ke tokomane yeo ge ka tsebang ge e bope, obane ka nnete ntate Mdudzi o tla fumana ga se le obane genyedisa batho fela, o tla fumana go na le di-wheeli tse ka nnete di sa draftiwang ka tsela e nepaetseng, o tla fumana gore di kenya metsi ka moedi. Ke ka gona o tla fumana mafeng a mangata wheeli tse ngata di leng ka magotleng ka mane mafa a sa fetang tse di-contestuwa leng kao fela, mme o tla fumana gore hangata di-contestation tse ngata di bakwa ke poor drafting ya di-wheeli leng, mme ke ka gona re kgothaletse batho gore wheeli ntse tlhoka gore ge ke re tlo dula fatshe re shebe re nyakorele ge ke re fapanyetsane maikutlo le ge shebe gorena ge ka e gaga ka tsela mofuta ofeng. Mme ga ke gotlela go yona tabeng yana ya di-life cover ga Mempolokeng, le yona e ntse le ye nngwe re reng di-life cover ga go sa tsotelele gorena ke tse re tlabeng re re di tlhaya from di-self-sponsored life cover tsena tsa di-insurance tse motho a dinkileng kapo e ka ba tsena tse re reng ke tsa di-group life insurance tse leng tse bo mesebetsing le ding kao fela, le tsona e ntse le tse ding tsa ditlhaiswa tse o tla fumana gore re ntse di wela ka gara di-non-probatory assets. Mme hangata ke tsona tse re di kgothaletse go feta dimpatešeleng. Ke a tseba hangata Basotho ba nang le gore ntate Mdudzi ba re re tlhoile dimpatešeleng gobane jale ka metlha gere ba tlwele go nna ntse ba nka dimpatešeleng tse ngata-ngata tsena. Ee, but ntho e golo gebeng ba ka ba tlhalosetsa fela gore life cover ke ntho e tlo o thusa gore ga o etshetse ka mono ka letloleng la gago, ke yone e tlotla e re thusa gore ga e tlhoke gore ga ntse re le o patala di ha o hlokagala. Ke gola ntho e ke batlang go fela gore Mosotho a e utlwisise ke ya gore ga o qala o re ditšhelete tsa gago tse kareng tse di-life covereng tse kareng tse matseteng o re mojale fa ke letlole, o se o entse gore e se ka ba karolo ya thepa tsa mofu, e le gore ga office ya master of high court e re go etswe lethathamo la dithepa tsa mofu, tseno ga di sa kenelela lethepeng tla mofu bane o se o direile lebitso, e le gore ntho e kgolo Basotho ba tlamehang ba e utlwisise kore mosebetsi wa rona go fetsa gore dithepa tsa bona di seke tsa fetoga thepa tsa bafu, gore le ga ba ka ba lebala ntho tse ngata tse ba sekebe ba utlwina gantlentle absolute ntse o tho e bua kang, ga ba ka ba gaokola fela gore gantle ke campamane mone yo o tho mosebetsi wena go etsa gore thepa tsa ka e se ka ba thepa tsa mofu, e le gore motlhang ke leng seo ntho o thweng ke thepa tsa mofu e be diphatlho tsa ka fela, ke yona ntho ya botlhokwa e batla e gopola gobane ge batla gore ga o ba seo ditšhelete tsa gago tsebe di fetetse ka lesakaneng le wena o le entseng leo di tlabeng di tseba gore se di tswelela pele Mempolokeng life cover eo insurance e ipatalela ka trusting eo etseditseng bana ba gago, bana ba gago ba iphumanela tšhelete tsa bo bona ka metsela eo wena o santse o radile ka yona. Bana ke re nako re etsang letlole go na le tokomane e le re e bitsang trust deed e le molaotheo e wena o fanang ka gore na gantlentle ke batla ditšhelete tsa ka

0: Amedi re re hatela pele ka ditaba tsa rona metsotso e me raro re fralese ho ra ya bo rubedi me ha ho le tsena fela re re tswela pele ka lenane la thahamiso ntsoma mesi PCFM 95.6 ke maseru athema fiteng isa kuti 104.3 ka cha 104.1 thabatseka 102.9 athema khotlong yona ke 101.1 riteng ho marandang ka mamela sale mo ya ka www.pcfm.co.ls riteng Instagram Facebook TikTok le X riteng ra fumane he ho marandang mona mamedi ho boetse hape di t-shirt di ntse di le teng tsa PCFM di a rekiswa ka di fumana hona ofisi mona PCFM avani le sotho ke ona mo ka fumana di t-shirt ona teng tsa PCFM jwalo ka ha re kena le hlabuleng tjena mamedi ha re hatela pele lenaneo lena la thahamiso tse ding tsa ditaba tse ntse di etsahala ha re sheba hona matjhabeng mona ke hore mongodi kakaretso wa matjhaba a kopaneng Antonio Guterres o etse hape mohamedi kopile hore ho lokela hore ho be le phetoho haholo tsamaisong ya matjhaba a re mekgatlo ya lefatshe e lokela hore ikamahanya le lefatshe ha le ntse le fetoha le ditsi tse ngata tse bonahalang di le matla tsa matjhaba fapakaneng haholoholo ho shebuwe dinaha ka ho fapakana ha tsona. Guterres o buile jwalo kopanong ya Shanghai mohamedi kopano ena e bitswa fela Shanghai Cooperation Organization e neng e tshwaretswe Bishkek moo ho neng ho kopane baetapele ba dinaha tsa China, Russia, India le Iran ha mmoho le dinaha tse ding. O itse lefatshe la kajeno le ntse le fetoha e leng hwan ho ka hwa thweng ke multipolar e leng boemo bo hemo mabedi ho bonahalang bo fetola lefatshe ka matla a naha e sale, mme sena hemo mabedi o se buile hona mmokeng ona ho ya ka Guterres mabedi mekgatlo ena ya matjhaba e ntse e bontsha haholo sebopeho se sehlileng se leng matla sa ho tloha ka selemo sane sa 1945 nakong eo matjhaba a kopaneng a neng a thewa ka teng, mme jwale bo supa taba eno ya hore le ha ditaba tsena di ile tsa thewa nakong yona eno ya 1945 empa ho lokela hore ho tiswe ka thatathata ho bona hore ho matlafatswa ditaba tsona tsena tsa kopano ya matjhaba hore dinaha di lokela hore di tswele pele ho ba le tshusumetso e kgolo haholo diketong tsa lefatshe haholo tabeng tsena tsa moruo. Ke tsene tsa ditaba tseo jwale he mohamedi a tlileng a di hlalositseng. Le ha o le jwalo he mohamedi o kopile hore ho ke ho bonagale ho atamelwa ditaba tsena tse ntse di etsahala haholo tsa gatikelo ya ditokelo tsa mantlha tsa botho le taba ya ho gatikela ditokelo tsa dikepe tsa kgwebo le tsona di lokela gore di tlhomphuwe haholoholo a shebile dibakeng tse batlang di fapakane Strait of Hormuz le mmoho le Bab al-Mandaba Mandem mo jwale a o supileng hore ke mo jwale ho tsamaiswang di ole tsa lefatshe, mme ditaba tsena di lokela go ho bonagale ho botswa kgotso ka tsela e kgethehileng. Ke tse ding tsa ditaba tseo hemo mamedi a di hlaloseseng Guterres. Ha re sheba Afrika Borwa mona hemo mamedi, hlooho ya mehleng ya di-Hawks Dr. Godfrey Lebeya o boleletse Malanga Commission hore ha ho mohla a kileng a nka hlooho ya mehleng ya di-Hawks haholo lefapheng kapa profensing ena KwaZulu-Natal General Lesetša Senona e le motho ya belaelwang tabeng ya ho utswa he mohamedi wa dikilograma kapa dikilograma tsena tseo ho akanyetswang hore di ka nna tsa ba ho 540 a metso o mong sa cocaine pot shepstone ka moya waleng ka teng, mme Lebeya o ile a botswa hore na ke hobaneng ha Senona a sa ka a etswa polygraph test le ha a ne a ena e ne e le yena a neng a okametse he mohamedi ka kotloloho a bile a na le dinotlolo tsa kamore e sireletsehileng moo cocaine ena e neng e bolokile hona teng. Ha a raba Lebeya he mohamedi o itse o ne a nka Senona e le motletlebi fela tabeng eo, mme moemedi wa molao advocate Lee Ngube o ile a botsa Lebeya hore na ka ha Senona e ne e le mookamedi wa dinotlolo o ne a lokela ho nkwa e le motho ya kabang le seabo tabeng eo, mme Lebeya o ile a araba ka hore hemomamedi ho ya ka kutlwisiso ya hae boshodu bona ha bo a etsahala ka senotlolo, mme Lebeya hemomamedi oetse o ile a tseba a re o tseba sebaka sa polokelo sa Port Shepstone mo dithethefatshe di neng di bolokilwe hona teng ka mora hore dikilograma tsema kholo a mahlano na le mashume a mmane a motso mo ntsa di thithefatsi di utsuwe me pulelo ena e hanana le bopaki ba General Senona ya ile nga bolela commission hore o ne a kile a tsebisa lebeya ka qeto ya ho boloka di thithefatsi tse o sitisa di hoxe seleng hona teng ka di bulukilwe hona teng ha to bana le tsona ditaba tsona tsena o bile a supa taba ya hore a keke a re Senona o ne a bua ho e seng hona ka paleshano empa le yena ha a hopole hore na o kile a fua lesedi leo e kapa tjhe mme ke tse ding tsa ditaba tseo hemo wa medi a ileng a di hlalosa mme ke tse ding tsa ditaba tse ntse di tswela pele ka pele ho komishini ena e tweletsweng pele ke moahlodi Mbuyisile Madlanga mo hara ditaba tse ding hemo wa medi a laetseng hore taba ya ho tjhetjhiswa ha nyewe ya motlatsi wa hlooho ya Crime Intelligence Major General Feroz Khan e tswele pele empa ho latelwe maemo a itseng Khan o eme o beeletswe ka thoko ho mosebetsi mme taba ya boemo ba hae ba bophelo e hlahile ka pela khomishene yona ena ya Madlanga mme Justice Madlanga o laetse hore ho ke ho kgethwe ngaka e ikemetseng e tla hlahloba boemo ba bophelo ba Khan o boetse a laela hore tlhahiso leseding e akaretsa mabapi le boemo ba bophelo ba Khan bo fuwe matla mme le ha ho le jwalo hemo wabe di dintlha tse qaqileng tsa bongaka tse tshehetsang boemo boo di tla dula di hlile dipatuele le kunutu mme moahlodi Madlanga o boetse a re ho lokela hore ho bewe nako e hlakileng ya hore ya ho qetela yeo ka yona Khan a lokelang hore a fane ka statement sa hae a ntse a le siyo mme ke tse ding tsa ditaba tseo hemo wame di hlahelletseng ka mohere ka ga di supang ka teng taba e nngwe hemo wame di e bonahetseng ke taba ena ya phetoho ya boemo kapa ditheko tsa mafura ho tloha maobane jwale ho qalella ka jeno mme o tla hopola hore hemo wa America pa ke hleke hlalose fela hore ofisi ena ya petroleum fund ka gona ha e tsebisitse setjhaba hore ho tla ba le phetoho dithekong haholo sa mafura ho tloha ka jeno ka laboraro ha kgwedi ena loetse e hlola matsatsi a mabedi 2026 ka ha ditheko tsena tsa mafura lefatsheng di nyolohile ho latela tsebiso ena ya theko ya mafura hemo wa medi petrol ena ya 93 e tla nyoloha ka disente tse 65 sa dilitara mme petrol ya 95 yona e tla nyoloha fela ka disente tse 75 litara ka nngwe mme theko ya diesel yona e tla ba 50 e tla nyoloha fela mohlomong diesel ena ya 50 hemo wa medi e tla nyoloha ka luti le ma disente tse 90 litara ka nngwe athe parafini yona e tla nyoloha fela ka disente tse 90 litara mme lebaka lena hemo mabedi la diphetoho tsena ditheko tsena tse ntšha hemo mabedi go latela ka moge ka ga di supang ka teng petrol ya 93 litara e tla ba 24 a nang le disente tse 50 95 yona e le petrole e tla ba di maloti a 24 a nang le disente tse 80 athe diesel yona e tla ba 30 a nang le disente tse 95 1395 litara ka nngwe parafini yona e tla ba 22 e nang le disente tse 10 litara ka nngwe mme ke go latela phatlalatso ena mme mo mamedi re bone he maobane go tloha maobane ha jwale boholo ba di garage mo jwale mo hotelwa mafura hona teng ha re ntse re etsa dipatlisiso ya mamedi re potoloa le tsona jwale tlhaloso e ba ya hore mafura e hlile a fedile lo seng tjena hemo wa medi pele ke kena kwano moyeng mona ke potile ho tse batlang di le mmalwa le ha e le hore itse ha ke fihla ho tse dinyemo wa medi ka fumana hore ho na le moo jwale mafura a leng hona teng a leng teng ho tsona hemo wa medi a ntseng a fumaneha haholo petrol ya 95 mme tse ding tsona hemo wa medi ho bona e tsebile tshebetso ehle e le siyo e sa etsa ha le ka hore jwale ho thwe a fedile ka moo ho leng ka teng ho tloha maobane mamedi ke tse ding tsa ditaba jwale tsentseng di etsahala jwale wa hlokomela gore hemo mamedi le naheng ya Afrika Borwa mona phetoho ena ya mafura e bonagala e amme setšhaba se sengata ke tsebe rena mo mamedi phetoho ena eo amme jwang empa he re tla re ke dipc ga re di bone ga re hatele pele ka ditaba tsa rona hemo mamedi o tlatla go tlhagisa maikutlo ditabeng tsena taba eo re kenang ho yona ya mantla ya mo wa medijwale yo ke tla lakatsa go nke ke utlwe maikutlo a hao ke mona mo re buang ka ditaba tsena sa legato la naha memo ma medire shebile pina ya sechaba pina ena ya sechaba hemo wa medi hangata e hlaloswa ele pina e emelang dina ha sechaba nalane hore sechaba se itse ba hatse ka padina ha hona ho itse ba hatse ha re bua ka le sotho ya Muhammad pina ya sechaba mona ho binwa le sotho fatseng la bontata rona e qala hona mo ile ya mohelo he Muhammad ka molao ele pina ya sechaba ka selemo sa sekete magolo a robong mashome a seletseng a metso e supile 1967 nalani ya yona he Muhammad bo etse bo ntsha hore ene se e bile rutwa le dikolong tsa ba sotho gale galeng pele e fetu ha pina ya sechaba national anthem ka hona pina ena he Muhammad ya sechaba se pina fela yeo batho ba e binang meketeng e ka nkwang he Muhammad ele mekete ya sechaba empa hape e nkwa ele le tshwaolana ha jwalo ka ha ho ka hankuwa folaga kapa siaparo sana ha se mebala yeo re tse bang e le mebala ya naga ya Lesotho mo go nang le bosweu boputswa botala le botsho botsho bona bo teng mo kogotlong wa naga kapa setshwantshong seno sa mokogotlo wa naga mme momamedipotso e teng ya botlhokwa ke ya gore na ga naga e batla gore bana ba tlhomphe pina ya setšhaba na tsela e nepagetseng ke go e ruta le go e kgothaletsa go e bina kapa ke go qobella gore bana ba bine pina ya sechaba letsatsi le leng le le leng na ke gona moputso e leng gona teng mamedi metsotso e leshomele metso e metlhano re foralese go raya borobedi e ge gagele motsotsong ona ge tle re rekise ka mora thekiso ge tle re tle tabeng ya gore na ditsebi direng ka pina ya sechaba fele mo mamedi le wena o tlatla go tlhagisa maikutlo ka mora gore ge tle re o fe selelekela sena ka bo mora gore re lelekela re tlatla go fa ditaba tsena mo mamedi e re ga go letsena fela he Muhammad re rekise mme ka mora thekiso ke tle re tswela pele ka ditaba tsa rona
1: Lesotho, for all your building projects, big and small, buy superior quality FSM all-purpose 42

0: Amedi ha re hatele pele ka ditaba tsa rona he ha re tshe utlwa maikutlo a ha metsotso e mashume a mabedi a metsotso e tsheletseng fela pele re fihla horeng ya borobong 21219956 ka pa plus 2665996 ke tsona dinomo tse o ka bakenang ho tsona ge ke re bue ka taba ena ya pina ya sechaba mona ka maga phatlalatso ena e entsweng ke lekala la thuto hape he Mohammed ka kena le ho tsena tsa machabeng tsena tse o kethetsitseng ho tsona 21219956 kapa plus 2665996 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ho tsona ge ke re utlwe maikutlo a hao. Ke tla ka mona ka melaetseng maikutlo ke a ntate Thabo Maseru East. Re hlotswe ke leano lane la ho hlokisa mafelo a mang le a mang a kgwedi ge le bahlanka ba mmuso. Pina ya setšhaba ke setlamo ntate Motutsi. Ke ntate Thabo jalo ka ke tlhalositse ka Maseru East ke maikutlo a hae. Ga re ke re utlwe maikutlo a mang hemo Mohammed ke itse o ka letsa 21219956 kapa plus 2665996.
1: Kgotso ntate Motutsi. Tjhe ntate wa ka. Re na o qobella bana o bina pina ya setšhaba dikolong yona ka nnete ha ke utlwe ka ona le mo e tlo re isa teng. Na e tlo hodisa thuto. Na e tlo matlafatsa thuto ya naha e. Ntho e ka rutwang bana nna ke nahanang ke o hlompha pina ya setšhaba wa ha e binwa teng re tlameha re e hlomphe ka tsela tsohle. Ke phetho ke tu. Ya gore jole tlo tla ba pina ya letsatsi le letsatsi ke go tlo tentsha bana ka yona. Mohlala fela ntate wa ka. Lesotho mona thuto ya teng re ntse re rutwa ho leibola leroutle ho leibola pelo ke ho kae mosebetsing moo la ka utlwa interview ya hao o le motho a batlang mosebetsi e ipapisitse le taba ya ho leibola leroutle kapa le ho leibola pelo ya motho. Thuto ya rona bontatentate wa ka ha e hole e ntse ya fatshe ho feta kore bahlanka ba lekala la thuto ho fapalo ka di-bottom ka moo ba ke batla ka di-strategy tse matlafatsang thuto ba ntse ba enyotobetsa ho feta ho ruta ngwana pina ya naha letsatsi le letsatsi e tlo mo tswela molemo wa eng. Khona ntate wa ka hai tjhe re naha obane re le naha mpatšhe ke a leboha ntate. Ga nna ke bone molemo wa go ruta ngwana pina ya setšhaba tsatsi le leng le leng ruta ngwana gore pina ya setšhaba ga e binwa go sa saue ka yona e tlile e binwa ka bo-serious e tlhomphe ke phetho ke tu.
0: Ke maikutlo a hae he Mohammed ka mohe o leng ka teng ha re boele reng ke maikutlo a mang gape ke itse nomoro ke 21219956 kapa plus 2665996.
2: Empa ntho tse ntse re di utlwang ga e le ga kalwa ke ne di kena sekolo they are remaining evergreen in my mind le gana jele bana bao aba ntho eno ke ntho e re bitsang civic education. Civic education eno gobane ile a ba seo go bona batswadi bano mo ba botsang taba eng ba tla ojetsa ka dintho tsena tsotlhe tsa lefatshe kao fela but mona gona lesotho language policy ya gona e ipuela fela ka sesotho le sekgowa ya Ministry of Education and Training. A ba ka le yo. Go tla ina tine na se tsaba ga se go utlo. Ha e di nne tine na se tsaba. Ma ke tsela yo ba ile na go jamba na go bina. A ba wa uja melodi o nya pa e se tempo ya ne ne pa e se. Ne se la o e so mpa. Ba ne mpa ba ite ba ite sela. Nna le botsa se mpa ka ha ne le tsa na dikolo ndeng. A ho ho le ka di bana mo tswana ha ho. Ka maharisi ntlwana go seleng gane ba keta go gapela assembly le ba feleletsa thapelo ya bona ka national nna ke majetse mona mo batsadi basadi batseng ba galaetse ba e sontse bamba ba tenne ke bolokolui ba bongata bo ba nang le bona ee antate gobane batho ba na kena ke gotsa ba batle go laolwa ntho e nngwe le nngwe bana e nang le taolo go bona ba enka e le gatelelo
0: e le bana kapa batswadi gobane ke re e ntse e bino gona kele tsena date le tsie e bjale ke yona mane mo potso ya ka e leng gona teng gore na ga batswadi o tla fumana a bile a ntse a gotlhela a ingwaya ga o ntse o bina pina ya setšhaba o tlo tseba jwang go ruta ngwana
2: bano ga ba sana tokelo ya go ba lokisa ga e loketse e lokisa motso mona baneng ga ka ga lokisa thuto o ka baneng ka mone itlotsa tswa e lokile tshwana la dingato dingwe
0: go lokileng date ke a leboang date le tsen
2: ba bagolo bona ba sa ba ka lokisa ke mmusa se ba le thata se ba tsena ditage tse fapane ba sa utlwa le utlwela motho a bua
0: go lokileng date le tsie ke a leboang date
2: ke a leboang date
0: ke maikutlo a ntate letsi ga re ke re tla o ntate letshwara a le ka kwading o re pina ya setšhaba mosotho o re molao o qala ntlokgolo ya ntlwaneng sena se re pina ya setšhaba e tale e binwe e le setlamo ke ditshia tse tharo tsa puso ka mokgwa ona go tla nolofalela bana go e utlwisisa le go e rata ka ga mosotho a boletse ga re thupa e otlololwa e sa le metsi ke maikutlo a ntate letshwara ana me ha ke fetele maikutlong a manyhemo wa medika melaiseng ka mona wena o tswe kena nomorong ena ya 2121-9956 kapa plus 2665-9956
3: go tsena le motutsi ditso la ka ye mosae nna ke dumela gore ehlile ke ntho e ntle gore me bana ba tla rutlwa pina ya setšhaba mme ba e bine letsatsi letšhabane le dikelang gobane ga re keretse motlhala fela o ka sheba dibapadi tsa rona ga di bapala ka ntle kapa di bapala national team on dikweno hai ke matlhabisa ditlhong fela ntate o tla bona gore phapanyo golo pake tsa dibapadi tsena tse bapalelang di-team tsa force le di-team tsena tsa rona tse tlwaeleileng mme ehle o tla bona gore batho ba nang thena ga ba etse ka tselo
0: ke maikutlo a gae ka mohe go leng ka teng ntate moseme ga re ke re tla maikutlong a mang 2121-9956 kapa plus 2665-9956
4: ntatemtutsi dumela go sengwana tsatsi ntate kgotso ntate a ntate ena pina ya setšhaba ntate ya gore e tla pinwa tsatsi le tšhabang le dikelang go seng ntate e kudulo ga se yona yes ke nnete ntate yona ke pina setšhaba jole ka folaga ntate e tla maitlhomphuwe empajale ya gobele ka nnete tla binwa tsatsi le tšhabang le dikelang go seng ga bana ba kena sekolong ntate aa ka nnete kutlo ga se yona enonong tshwana le ena ke laka kena sekolo sena sa magoma ntate sena re kobelelo ya kerekeng ke tsena ke nyonya kereke ka baka la ntho eno ntate re na re kobelelo ya kerekeng ntate ebe o tsego go kgomelela ditshwantsho mononong dine ke nyonya kereke ka baka la yone kobelelo moemo bo ka mono ntate kutlwa ka ena se yona goga
0: empa mo o leng gona teng date o lokela go etse seo o leng go sona ka mohe go leng ka teng ga ke le PC mona ke etsa dimeetlo le dintho tsotlhe tse etsagalang PC mona ka mohe go leng ka teng 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ga re ke reng ke maikutlo a mo ke bona ka re mona e ntse e le maikutlo a ne a ileng a re fela kapang o re fela pina ya setšhaba e binwa letsatsi le leng le le leng assembling ga o qetwa go etswa thapelo jwale gore le mokgwa wa gore na e go engwa jwang matsoo a ya tlase ga e binwa ke ye le ga sa ipolela jwale ge gona ke mang ya tlhalosang ditaba tsena moamedi ke bua ka pina ya setšhaba
5: date motutsi dumela ngwaneso ranjanyana le dijo laka o a tseba ntate motutsi ke gore dintho tse dingwe le potso ena fela e o e botsang gore na maditšhere kapo ba rutang bana ba setšhaba gorena ba se ba rutiwe bona go rona re le basotho ke tlhapa kapo ke thogakota ba eno ya potso eno fela gona motho a gola ga ba kgetha lekala la go ruta a sa tsebe sealo se ruta gobane karolo ya bosotho le bo setšhaba ke karolo ya thuto e tlamehang go tswa motheong wa Bosotho go tloa gale e le go tlamehebe ga e ba wa ruta o tsebang dolo ya ruta o e rutuwe pele kapo o ithutile yona o tloga o kala go gola o le ngwana Mosotho ntle le ga e ba o sa golela kwano ebile one o sa batle o ba Mosotho. Taba ena ya pina ya setšhaba ka nnete ntate Motlotsi e tlile ke setlamo empa e le go fela ga otlo motho a ka gagatwa a gagathelwa tabe empa go na le tse ngata tse ntlweng setlamo tsa dijaba tse dintlo ka tsona tsena tsa bo Kreste leng ga se dintlo tsa Sesotho ga se ntlo tsa gona ga di qobeletse go tloa gale ke tsena di kene sebile re ipitsa bakreste le bo mamma ke setlamo ntate

Ke le ba motse mo mamedi wa PC ke o dumedisa. Le tlhola le hlodilwe mo hlomi moleko le etela pele dipuisano tsa boemo bo ho di motsa metsi tse itshetleileng ho fihlela pehelo ya Lesotho ya kanetso ya metsi ka 2030. Nako ya dipuisano tsa utlwa maikutlo a setjhaba mabapi le ho kengwa tshebetsong ha dikgakanyo tsa ditjhelete, Basotho ba kgothaleditse mmuso ho fetola maano a thuto hore arabele dikgeo tsa ditsebo tse hlokwang ha jwale le ho etsa setjhaba se iketsetsang. Lefapha la Forensic ka ra sepolesa sa Lesotho le lemosa setjhaba go ba sedi nakong eo se sebedisang ditshebeletso tsa mohong kwa menwana ka hangata seo se ka sebediswa hampe go ba qhwaela ditlong tsa molao. Go tsama tshaba lefapha la dipatlisiso la di-Hawks Africa borwa le re lentse le batlana le babelaelwa ba bang nyeweng ya boshodu ba tšhelete e balwang go dibilione tse pedi tsa maluti sepetlele sa Thembisa. Basebetsi ba boe ba fofane Kenya ba kgotletse mosebetsing ka morago kena boipelaetsong bo ka bona ba neng ba kopa keketso ya meputso. Go tse din theko ya mafura e nyolohile hape go qala ka jeno ditsebi di re go ipheta ka ha sena go qobella baji go fetola meralo ya bona ya ditšhelete sesosa sa mantlha sentse se amagangwa le ntwa e ntseng e tswela pele botšhabela bogare. Ditaba ka botlalo metsotsweng e 15 ka morago gora ya pele.

KPCFM 92.8 ho isa 104.3 megahertz kwa meleku dumedise ke beke o meme ho 912 street labora go bekeng na lwana re ya hore nyane ya leshimele meso e medi motlebe re arohana hona teng ntse go tsha bata batse re ya mang tsentse di etsa hala tsentse di trend mo mamedi Oscar Suta he ke a leboha ka go ba kagolo ya 912 street ke a leboha ka go ka o kala letsatsi le nna mmentse re re ntho ka godimo go tsohle taba ya sepheo ke yone re hopotsanang eno he mo mamedi ke yone re hopotsanang eno he mo mamedi gore nna le wena re bopue ka sepheo re sebetse jwalo re phedisane jwalo re ne re tswele pele gore re bone na re atamela haufi le sepheo sa gona jwang lebitso la ka ke ge lebogile re ile mogabodi tanke ke a leboa mtutsi o sebeditse le wena monate o tlo gore nyane ya botshelela go isa goreng ya borobong lenaneo ke lebitswang thagameso tla boela kwa panele na gape gosane kgwedi na e tlhola fela matsatsi a mabedi selemo ke sa 2026 seo ke tshepang gore sense se samaya monate mo mamedi le ga dikgolotso dintsi di ba teng ke a tshepa gao di dumelele gore di o eme ka pele kapa motlhomong e be jalo gore ai a ke sa tswela pele ga ke sa etsa sena se ne ke rerile gore ke seetse nne re tswele pele letong lena la rona sa tsotele na go kopana le eng 6200-9956 ke WhatsApp line ya rona mo re tla qoqa le bua teng ke go utlwa fela gore na wena ke mang yo o moketekang ka jeno e le mosadi o feta mona ke enye teng pelong ya gago ke enye teng kelelong ya gago la ka letsa mantsatsi le monatela tswalo tsore happy birthday ho mang go tla re di sheba le tsona tla wa le shemela metso e meraro ka mara hora ya borobong good morning hantla ke

Hillary lo lenyalo hanga ta comes a couple lenyalo hanga ta comes with packages tsa re di ratang letsa re sa di rateng a partner utla utla di sa metswalle ya ha o just fela ba sonya lui let alone male friends okay utla utla di sa family ya ha Kori, he will make sure hore you are alone. So that's package mahlakalibitso for your peace. Keep distance from that friend, but o seke wa motlwela because o tlo mo hloka shem. Good morning, Ri. Lenyalong, ka pa lenyalong hona le dipehelo. Ha ba ntate ha thabele taba eno, a o si yena o tla ikwatela ka phoso gore fela agethe se tla mogotsofatsa ka nnete lenyalo ka bo male bestie hape ena a shebisa taba ena ka ho ena ona tlo thaba hantle a tiantsa go kopana le di female bestie na kitibi ka manika ka poma metse ka 95.6 morning relo ntate hana boitshepo hape ha tlo sa bagotsi ba mmepela hae kapo hape ha tlo sa bagotsi ba mmepela hae ha ba mosile kapo ho sana ba mosile a lele ho bomang ho bane ha se ho bolela hore ntate ha na bagotsi ba bomme hore no ke metabello hi relo no motho ha qala kena ka ra lenyalo fela o lokela ho ba hlokolosi ha holo ho bane dintho tse ding di tla qhala manyalo e ka dinyane ikile o lokela ho mamela molekane wa hae yes akatswela pele ka setswalle fela tlasa dipehelo tseno tsa molekane segotse seno se ka fetela ka pa se ka seno se ka fetela ho sile ha se sa manage hantle ha holo ha ho ka etsa hala hore mo hloka lebitso a qabane le molekane wa hae ka mabaka a itseng tjele ya ba mogotsi o sa re wa comfort or mo comforta ebe di phoso di qala hona mo bohlokolosi is key utshwajalo money relo na maikutlo aka ke ana ne ke ka mo hloka lebitso ka nnete ho qoba ntho tsengata a mamela molekane wa hae di fedile ditaba tsa hae hloka lebitso a ke tsebe na wena o tla nka qeto efeng o tla ya tamela jwang le hore na ke le tsontse na tsa ba mamedi o tlile ba gabetse potso tsa hao ka popotso ya hao ya o rena

Ginger. Ba me di nalwe na re sebeditse ha monnate ke a tshepa o tlo re nyana ya borobo mo re qadileng teng fhlala mona monna lwana re arohana nteng tsole pela monnate ka manane o amanga tlotla a latela. Le tlotla le kena ho re nyala shumele metso e medi ho isa ho re nyane ya le ya pele. Ke lebitswang midday life ke la ditaba go toba le qadima kutle mme o tla sebetsa lwana ho isa ho re nya pele mo tla tla o kopana jalo. Le funky all the fuck master who the fuse tsola pele no sebetsa monnati tsola pele no phetha mabaka ha wa monnati radio yena e tla dula entsella wena tsa bonete ba o rudula ntso mametse 6200956 ke motho no o hokahanele rona teng o no o oqe le rona teng ka le balatso tela ha se ke ya bata ba ya go bupwe ka sephio ke ane go tsola pele ka letsatsi la rona o sebetsa le o phela ka sephio ka bogabane ka boqhetse ke nthontso ohle maemong ohle batho ba re bona ba sa re bone ba re shebile ba sa re shebe ra yetsa ra iphela ntseng ke batho ba go leng bona #getswewechi bye bye.

Abriwa PCFM ke metso me raro fela re fraletse hora ina ya le shume le metso imedi me ha re hatela pele ho pola ho tsoma metse jwalo midday life ho PCFM ha re sheba jwalo di tse hlalang ka machabeng ka mane Hagande Hichilema o ne a hlomamiswa ka pano hlomamiswa e mo president wa Zambia mile na ke le kgetlo la hae la bobedi a le pusong tla ho pola mamedi wa PCFM muso wa Lesotho ka tunagolo Ntshukwane Matekane o tswa letong hona mo kiting ona sena se tla ka morao gore a hlole dikgetho tsa bopresidente tsa kgwedi e fetileng ka divoutu tse ka bang diperesente tse 60 hankgetheng wa bohanyetsi Brian Mundubile a ile a hlaha boemong ba bobedi ka diperesente tse 30 a metso e robedi mamedi wa PCFM mosebetsi wa tlhomamiso ya hae o tsweletse pele le kamora gore bohanyetsi boetse thapedi ho AU gore a thibelwe ka lebaka la seo go ileng go athwe ke kgatikelo ya ditokelo tsa bohanyetsi le tshebetso e sa bang le ponanetso dikgethong tseo tsa kgwedi e fetileng mobamedi tshebetso ke ene tshotse pele la olo jalo mme re ntse re le tsona ditabeng tsona tseno tla tlhokomela he gore tonagolo o sa tswa fitlha ka rona ka kwano mme tse dingwe tsa ditaba tsena ge tlatla re di lekola metsong yane 15 ka morago gora ena ya 12 moo re tlatla buisana jalo le phala ofising ya tonagolo e leng yena monghadi Thapelo Mabote ya tla re beya leseding gore na ebe ba tsamaile jwang mme boithuto boo ba bileng le bona leetong lena Zambia ke bofe mo mamedi wa PCFM le rona mohlomong ba nagana gore mohlomong tse ka bang di molemo ka leeto lena la peo ya moporesidente e ka ba difeng tsomametse jwalo PCFM re gaole tshena ketle re hatele pele me ke mane mo re tlatla re lekola jwalo ditaba tse ileng tsa hlaella jwalo ka re go naga me pele go moo ke tla boela gape ke pele ke ya kae kapa kae fela ke o fa jwalo ditaba tse amanang jwalo le ditaba tsa matšhaba pele ke phetela tsena tseo e ba motlhomong he ge di tshwere kwane tsomametse jwalo PCFM re gaoletsena ge tle re boele re potele ka nqena fela.

0: Empa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso. Ka nnete re bone ho sna papang e kgolo.
1: Ha ka lo ka lo puso.
0: Ke nnete ba e ba re ba fukitse matuna magaba. Ha ntate re tla hopola hore puso ya 4x4. Ho la ba le ntho mona e le ya makatsa a sotho ya gagaletso ya ntobitswa mbo motlatsi ka motlatsi wa le tona. Ena ya cabinet size ntate itse tumelano ena ya coalition di mana ya bohlano ya ona. Ihle ya topa hore a e khotla la matuna le bona hala le le ruwa ho. Mme lo ja go le fukutse ha holo e le hore tseo tse ja ka le khotla le matuna. Ke le libiso hore di lo tshehetsa ba sotho bana ba hlokang ba sotho bana ba phela na kontse thata. Ba sotho bana ba ofumana hore ha ona tsietso tabeng tsa temo, ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng, ha holo nakong eleo leqemela mesebetsi le lekana kana jwale ebile go tlua haholoholo ke taba tsena tsa COVID leng kaofela. Ke tla ke supia ntate gore go tla leso la DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsitsi haholo kapa le hlakile haholo. Ha o ka sheba temana le shomele metso e mmedi ya molao wa motheo wa DPL, taba ena ya cabinet size bona re kentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le hore e tle be boitlamo bo reng re itlama ka bona gore re tla bophetha. Mme temana le shomele metso e mmedi ya molao wa motheo wa DPL ntate e re o sebetsa ka thata ho fitlhela boimolla dikgaba tsa basotho ka go fokotsa lenane la matona le batlatsi utlwa go bongata bona bo isang bashome a mane go isa go bonya leshome le metso tsheletseng go kenyetswa tona go le motlatsi wa gae. Ke tebana e tlang ka moro ka go molao wa motheo wa DPL le go taba ena cabinet size yeo ABC le DC e ne bua ka yona e fitlhe ya reqi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa DPL.
2: Mamri ntso mametse PCFM ke metsotso e robedi re faraletse hora ya leshome le metso mmedi. Me haoli tsena fela he ke lakatsa hore jole ka hakile ka o bolela kwane go tla bona hore na jwale re tlotla rofa tseding tsa ditaba tseo ke lakatsa hore pele re ka fetela go tseding kwano ntse ke le ka bona go na taba tsa bona di ya nepala ka mono hore re hle re fetele ka mono e le gore ke tlotla ko fa tsona hantle ka kotlologo o tlo utlo gona ebe mkgatlhelong o na go tshwaretse difeng empa ga ntse ge lokisetsa gore re tle re fetele ka mono re metsotsong ena e robong he mmamedi ge tle ge lokisetsa gore fela ke tlotla ge go kagana jalo le phala ofising ya tonagolo ena ke monghadi mabote ya tlatlang gore fa yona tlalego ena yo ke lakatsang gore mmamedi o tle utlwa gore na ebe he e tshwere ditaba difeng wena mmamedi wa PCFM ke lokisetsa gore ke tlotla ke gokana le ena jwale ka ha ke ile ka o tshepisa mmamedi e le gore fela ditaba tsa gona di tle ditse gore di nepale ka kwano re ga o le tsena fela ke tle ke potele ke late monghadi mabote kwano e le gore a tlotla re beele seding ka tsa leeto lena pele re kaya kae kapa kae mmamedi wa PCFM ge tla boela re gutlwele tsona ditabeng tsona tseno tseo ke ne ke laka ditse gore ke tlatla ko fa tsona empa he ka baka la ditaba tsa marangrang kwano ke tla bona gore na ebe ke gutlela go tsona ka moranako e feng e le gore he re tle re tsebo gore re kene go tsona jale ka ke bontshitse ke tlobisana jalo le monghadi mabote kwano wena mmamedi wa PCFM ya tlang gore beya leseding ka tsona ditaba tsena tseo ke lakatsang gore re tle re tlotla re koka ka tsona le ena kwano e le ditaba tsa botlhokwa gagolo mmamedi tseo ke dumelang gore o tlame o utlwe go na gantle ga go ntse o nkuwa maeto jalo na maeto ana o le mosotho o fumanang go ona na a fela a le molemong wa gago kapa tšhe mme ke dumela gore ka nako tse ding o ntse o lakatsa gore o tlo utlwe gantle gona o fela go le jalo kapa ke maeto fela jwale ka ga o tseba gore maeto ona a tla dula a le teng a semmuso kapa ehlile ke maeto a molemong wa gago o le mosotho ke a gole ke yona taba ya botlhokwa eo ke neng ke lakatsa go tla utlwa gorena monghadi mabote o reng ka yona taba ena ge ke go utlwa gona botlhokwa ba leeto lena ebile bofeng bakeng sa mosotho yane ya tla sekwana ge ke go utlwa gona o reng ka ditaba tseno mmamedi wa PCFM ke metsotso e leshome le metso o le mong fela re faraletse hora ena ya leshome le metso e mmedi re ha o le tsena mmamedi ke hle ke late monghadi mabote
0: empa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nnete re bone ho sna phapang e kgolo ha ka lo ka lo puso ke nnete ba e ba re ba fukitse matuna magaba ha ntate re tla hopola hore puso ya 4x4 ho la ba le ntho mona e le ya makatsa a sotho ya gagaletso ya ntobitswa mbo motlatsi ka motlatsi wa le tona ena ya cabinet size ntate itse tumelano ena ya coalition di mana ya bohlano ya ona ihle ya topa hore a e khotla la matuna le bona hala le le ruwa ho mme lo ja go le fukutse ha holo e le hore tseo tse ja ka le khotla le matuna ke le libiso hore di lo tshehetsa basotho bana ba hlokang basotho bana ba phela na kontse thata basotho bana ba ofumana hore ha hona tsietso tabeng tsa temo ha hona tsietso tabeng tsa maphelo a tsatsi le tsatsi ka malapeng ha hona go nyene le qemela mesebetsi le le kana kana le le go tlhuya ha holo holo ke taba tsena tsa covid le nga ofela ke tla ke supa ndate go tla le isola DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsi ha holo ka pala hlakile ha holo ha o ka sheba ke mana le shumele metsi medi ya mona wa motheo wa DPL taba ena ya cabinet size bona ke kentse ka go mona wa motheo ka pala kentse constitutionalize ile hore itle be boitlamo bo reng re itlama ka bona hore re tla bo phetha mme mana le shumele metsi medi ya mona wa motheo wa DPL ndate ile go sebetsa ka thata o fihlela go imolla dikhapa tsa basotho ka o fokotsa nane la matona le batlatsi go tlo bongata bona bo isa mo bashume a mane isa o bonyane le shumele metsi tsiletseng ho kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke tebana e hlanga mo ka go mola wa motheo wa DPL le go tabena cabinet size yo ABC le DC ine buya ka yona if ya re qi hantle ka go mola wa rona wa motheo wa DPL
2: Mamari ke metso le shume le metso meraro fela re fraletse hora ina ya le shume le metso e medi re getle re go kaane jwalo le monghadi mabote kwano mme ke dumela hore he sentso le malala la o tshutlo rena e be he o tshwaretse difeng wena mamari wa PCFM ha go le shebile tsona taba tsena tse ya manang le leto lena le o tona kholo a tswang kholona na hinyina ya Zambia monghadi mabote wa motsukwana PCFM
1: ke ya le bomo kholo
2: ke le bula ha kholo ntate ri la ga hlokomela he gore tona kholo e bile karolo ya ketikelo ya peho ya mo presidente wa na haina ya Zambia ntate a go re fe hore na le sebedise jwang me go tlile ka nete gore gona le boithuto bo Lesotho bo letswang ho bona hona mona Zambia mohlomo tla re fa tsona ntate re utlo gona ebe he ka leto lena mohlomo le sotho le ithutile eng le ho ja ene ile la tshebetso e kgolo akalo ya peho ya mo president wa naha eo
1: a mora le tsane ke ishomse yi wa itse ho hanga ka na sebo ha na se ona ha ya sotho e ka se fumana ka bona molemo o ka bantse go latela dikolo tsa potlhoko ya rona re le nagana mothuta ofe
2: mongadi mabote ga ke tsebena ebe e tswa ke eng kutlwa o sa tlhaetlhaele gantle tsena kapa re ke re qale gantle a kore ke tswela pele ke re utlwe ntate
1: ee ntate ke sakutlwa e tsena le background a ke tsenang kutlwa wa
2: ee ntate go na le background e ka go botsise ya le moe
1: ga ona le ya letho pela
2: a ntate ga re tswele pele ga ona taba ntate
1: ee ntate motlhompho e tonagolo oa etse go gantsa eta ka dikopanong a ba le tsona dinaga ka go fapakana a ne a sheba gona gana gona re lenaga re le lesotho tlhokang go latela dithoto kapa le kemeng ya dintho tse teng mme ga ga tsona ile a bona gore naga ya Zambia e na le moe ikgatisitsang manyoro jolo ka ga tabatebe e le gore re mtlafale temo re itlhaisetse re ka tlhaisetse dinaga tse dingwe dijo ebile re tseya gokola gore ga basotho ke ena mpodi e eteletseng pele ditaba tsena tsa phepo e napaetseng continenteng ena ya Aforika mme go bona gore ditaba tseno ga di bue fela ga itshematlhela e nngwe a ileng a etela kgwebo e nngwe e tlhaisang manyoroka ga gona ga ya Zambia e le go sheba gona go bobebe ga kae go ka etsa mosebetsi o tshwana naga ya Lesotho a ntse a shebile le taba ya tlhagiso ya mosebetsi ore ga company ya mofuta o le go latela gona e hirile batho ba bangata go kae ka mme ga e ka tlaretsa e tsa ngwae karolo ya mosebetsi o le Lesotho mona molemongwe go tlhagisetsa basotho le naga ka bogare manyolo e tla tsema gore e tlhagisa manyolo ena re le tsewa ditabo tsa temo gape e boele e tlatsetse tabeng tsa tlhagiso ya mosebetsi ke seo a neng a seetse go company eno go bona gona dipuisano e ka batsa mofuta ofeng gore mosebetsi jalo o tlo etsiwa gae mona molemo wa tlhagiso ya mosebetsi le wa kabela yona taba ya tlhagiso ya manyolo ga tsebo gore ka nako go rekisiwa manyolo Aforika Borwa o re rekang teng ba etsa bolwetse ba gore bafadi ba itseng bona pele mme gona re salela morago le botle le botlhaleng tse e le gona gore re tle re bona gore ka itlhaisetsa e le gore dikgwai tsa bona di kene temong ka nako thepa e le gaupi le bona ka ditseo tse e tla se go feta tsena tse botho o tseng gore le ga mmuso e le mona o gatlhametsa ka letsoe leng o ka nna bona gore ditseo tse di ba godimo letlhakoreng la so empa ha ene ba ke ikhaisetsa mona o no tla tsola ditholo tso tse mmalwa tsa tlhokana le sebetsi tsa o fumane ha bobebe ba manyolo le ho le bona gore basotho ba bang ba fumana mosebetsi e tabeng jwa mme o boetse ya bakarolo ya baetapele kapo dihlogo tsa dinaga tse di busa
2: mangadi ba botsa
1: ntate
2: hanyane fela ntate re ke sentse re le mmogo Abri wa PCFM re a potela ka nqena fela re a gutla.
3: You've earned the qualification. Now it's time to ask bigger questions, solve real-world challenges, and shape the future of your industry. Join a research-driven community supported by expert supervisors, world-class facilities, and opportunities to make a meaningful impact. Masters and doctoral applications are open. Level up at Northwest University. Apply on the NWU website. It all starts here.
0: Immediately come out with whatever puso. Kaneti, the one who's not Papa and Ehuro, I got a lot of puso. Kinity, by Barry, Bafuzima to Namara, and the Tahopra with Pusina for wife, or Avalin Tomona, either Amakata, Sutu, Akakaretso, and Tigs and Bomotas Gamotas, they want to do. In our cabinet says in the day, he said to Melano, in a coalition, the Manava Sanayona, he yatu, or Hotala Matuna, the Bonahana, Lilua, Miluja, Fukuse, Hahulu, Ilo, Cheo, Sejan, and the Hotel Matu.
2: Mangadi mabote re re tsole pele ntate ke metso le shumane metso robe di fela re falaletse hora ya le shumane metso medi e ya ntate ke utlwile hore o no solo mane kopano nya matuna le ha lo jwalo ke molemong wa mo mamedi ha ke utlwa gona mohlomong muso o so go ile wa ba le boithuto ba hore na ebe jele ka o bontsha hore go bohlokwa hore le sotho le tlhaisetse manyolo go utlwa hala e ka ho ntsontsona le basotho ba seng ba ntse ba na le ditsebo tse jwalo ntate ba bang ba bona ebile ke bapolotiki ga ke tsebe ntate gorena ga e le mona tonagolo a se ya ntse boithuto mona naheng ena ya Zambia na re ka bona go boetse go kenywa le basotho bana ba se ntse ba na le ditsebo tse jwalo na
1: ke ha ke tsebe na ba ntse ba sebetsa jwang le lekala la temo ka bohlale bo ba bona ba go itlhaisetsa manyolo go ba ha e le hantle ditjaba tse di ikarabella lekala la temo le ha e le mona tsona kgoro a bile a etela sebaka se jwalo empa moo ditaba di tlang go kolola teng ke lekaleng la temo go bona ona lekala la temo le ga lena le eng le shota eng le bao ba sentse ba ditse gole ka ba botlhokwa go tsiba gona ga e le bona ba na le ditsebo tse e kgolotso ya bona ke efe e nngwe e be kgolo ke taba ya tlhokalwa tšhelete go ka tseba go tlhagisa ka mokgwa o batlang o le mogolo mme ke taba gore na e be go na le seo mmuso o ka se etsang kapo dibanka tsetse teng ga mo tse ka thusang borakgwebo ya ona le se ka ba se etsang kapo ga e le gantle ga e be ba seje ba feta methati eno ebe bothata bo ka ena ke bo ka fumanelwang tharololo ka sebotlo se feng empa lekala la temo ka kotloro ke ke lona leo e leng bojalefa le ditabeng tsena ka ofela
2: na jwalo ka ha e hlileng tate re dumela gore jwale wena ya ka bang wa fetisa ditaba tsena na go bobebe gore jwale re ka bona e hile o fitisa tsona taba ena ya gore o sontse o na le dihwai tse jwalo tse sebedisang go thoke manonyetsane manyonyobetsane ke gore ba
1: mo ke itseng ga ke tse yona e ba sa ile ba atamela lekala la temo mme lekala la temo na reng go bona ga e le bona bajalefa ba ditaba tse
2: andat ga re tswele pele ge re ke utlwe gore na mona mo o buang ka ditlhogo tsa naga kopano ebile ya mofutofe
1: ke ditlhogo tsa naga tse ebileng teng mophetonagolo ebile karolo ya bona go ka tlisa tlhomamiso ya presidente ena ya naga ya Namibia e tlwelelang jwale sengwa ka tsone lekgetlho la bobedi kapo theme ya bobedi mme ra tseba dikamano tsa naga ya Zambia le Lesotho ke tse batlang di kwalla gale gagolo ebile go na le ditaba tse motlhomong re ka gotlela morago go bontsha dikamano tsa dinaga tsena tse pedi re tseba gore nakong yane eo naga ya Zambia ya kenya le tsoho le maholo go kae no go mela se sekole ka sasada ke mo Zambia mo go le se sotho ke le ndi tho tsa mogato wa sete ne African Union ka mogotsana ba go etse ke di tlhomo ke di taba tse mmalwa tse a mantshireletso le botsitso kgotso le tse dingwe tse o ka bone naga ya Lesotho go sebetsa mmogo le naga ya Zambia mme e ne le go tlotlisa letsatsi leno la ga presidente tswela setšhaba se mo file thomo kgetlho la bobedi mme ga tseba gore democracy kapo puso ya setšhaba ka setšhaba ke yona e e leng ya mantlha mme ga setšhaba se bile re lokela re latele lentsenelo la setšhaba ke ka ona boneng go le botlhokwa gore e be karolo ya baetapele tlhogo tsa dinaga tse puso tse bang teng go tlhotlhetsa le go tlotlisa letsatsi leno.
2: Mongadi Mabote re lebule gagolo ntate go buisana le wena le ka moso ga ditaba tse amang setšhaba di le teng o nne o fumanege jwale ka ga ntse go fumana. Re lebule gagolo ntate. Mabedi ke metsotso masomeabedi a metso e meraro re fararetse hora ya lesome le metso medi e ne le ena radiphatlhalatso ofising ya tonagolo ena ke mongadi Thapelo Mabote Mamedi ere ha o le tsena re tle re boele re potela ka nqena fela re rekise ge tlhagetse gore ge boele go gutle hape ge tlokena tabeng tseding tse go tshwaretseng tsona tso ba metse jwalo meet day life ke metse so mashwabi dia metse me ne fela re fraletse hora ina ya le shume le metse meti.
4: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwe di tsa mkgone go di botshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabote go tloga ka hora ya leshome hoseng go isa ya bohlano mantsibuya he lamba sadie divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono FC yona e tla ba magodi hlaswa pitike ditekete di tla fumaneha monyako ka 50 maloti fela basadie ga re gabeng ka dishweshwe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitike tsena tsotlhe o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuice Transport. Hi, hey, hey, basadie!

0: Empa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso. Ka nnete re bone ho sna papang e kgolo.
1: Ka lokalo ka lokopuso.
0: Ke nnete ba e ba re ba fukise matuna magara. Ah ntate re tla hopola hore puso ya 4x4. Ho ra ba le ntho mona e le ya makatsa a sotho ya kakaretso ya ntho bitswa mbo motlatsi ka motlatsi wa le tona. Ena ya cabinet size ntate itse dumelano ena ya coalition di mana ya bohlano ya yona. Ihlile ya topa hore a e khotla la matuna le bona hala le le ruwa ho. Mme lo ja go le fukotswe ha holo e le hore tseo tse ja ka le khotla le matuna. Ke le libiso hore di lo tshehetsa ba sotho bana ba hlokang. Ba sotho bana ba phela na kontse thata. Ba sotho bana ba ofumana hore ha hona tsietso tabeng tsa temo, ha hona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng, ha holo nakong ya leo leqeme la mesebetsi le lekana kana jwale ebile go tuya haholoholo ke taba tsena tsa COVID leng kaofela. Ke tla ke supia ntate gore go tla laeso la DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsitsi haholo kapa le hlakile haholo. Ha o ka sheba temana le 12 ya molao wa motheo wa DPL, taba ena ya cabinet size bona re ekentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le hore e tla be boitlamo bo reng re itlama ka bona gore re tla bophetha. Mme temana ya 12 ya molao wa motheo wa DPL ntate e re o sebetsa ka thata ho fitlhela boimolla dikgaba tsa basotho ka go fokotsa lenane la matona le batlatsi utlwa go bongata bona bo isang bashome a mane isa go bonya le 16 go kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke tebana e tlhang ka moro ka go molao wa motheo wa DPL le go tabena cabinet size yeo ABC le DC e ne buka ka yona if ya re qi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa DPL.
2: Midday Live with Kadima Kutle on PCFM.

0: Mamedi e re re ke re le ke kgetlwe nna ga ke go tlo go na e be ga o tlwana na. Mongadi magalanyane.
1: Dade.
0: A ka nete e ka go o betege jwa re kgetlwe nna. Ga ke re go tlwa enda te gona e be kgetlwe nna mo mamedi a ka se utlwa batsa gona. E ya ntate ene le mana mo ke botsang gore na e be mona mo tena go latla ge ka mogana go e kana. Mona go tla bolo go letsena e be ka mane bo phethaetseng go bona hala ditaba tsena di ba morao mona ha re bui ka tonagolo e le motho empa re bua ka mmuso wa Lesotho e re ntaba eo go setšhaba
1: ka nne ke ne ke tshwa ke re ha ke tsebe gore na e be ha a dibeya ditaba tsenanana nke ke kare ke ba tlanka ba mofosisa ka nnete ke batho ba alo bane le ena ga ke tsebe na ko bane a be a tlhokometseng gobane nto kopiso ya ke ba gore le a be gobala ntho taba e ngoletseng fatshe empa pele golo e bala mane ka pela setšhaba goba le nako ya boithuti goba le nako ya boithuto gore na mona go thweng ga o thweng e le go taba tse di motho bo o di-sesefa tse go tlhokang o boitse motho a ngwetseng mo ya tlo go tlhakisisa go isa lwana e le go tlo seka wetsa wanga o itumala ntse o bua ditaba tse seyo tse ke keng tsa etsala jalo wa katalela go fetoa motho e o fese ka gare ga tshepagale kapa ke motho wa maaka
0: ga re kene ditabeng tse amang jwa le wena mosebetsi o ntse o etsa lebatoweng ge e tlhokometseng
1: a ke tseba gaeba jalo o utlwile kare taba tsenanana setšhaba se di utlwile jaaa jale ka gagane ntse le ga ke utlwale o bone ka ba utlwile ona ke tlile kere o etsalang ka mole ka gabelo
0: a ntate o ka nnete o ne o sa utlwa gale nnete e sale empa ge pele re phethela karolo ena ge kena mosebetsing o ntseng o etsa a kore gopotse ge e le gore motlhomong ditaba tsena di tsebo go fitlha gantle e ya ntate
1: ne kere ka mono ka gabelo ka mono ke tswa teng ka moga gore motlho betona golo a tshepise setšhaba sa basotho gore ka kgwedi ena a re šome o tlabe a na le batsetedi ka mono go dirwa batho ba 20,000 mme ka lebaka la gago o se o ile ga bua ka batho ba 70,000 mono convention center e ntse e le yana motlhompetona golo mme taba eno a ya etsagala go batšha bane sa le ba tshepisetse mosebetsi eno tsela aba ga o se o bua ka ena kare ga koeng ke fekeng ke gape ke bone ona taba ena e tla tlefele e etsagale na koeng ke feke latelele taba ena nana ya wa mesebetsi e 20,000 mme ka nnete ga ke fitlha ka mono jalo ka ke tshotate ke fumana matlhabisa difong fela ke dithakong ka mono ga ona le metsi ga ona le a le motšhini le o le mong fela kore ke fele o go ka modikgwe fela ga oo kere ke re na batsetedi ba ba motlhopetonagolo e be ke ba tlatlala go tlisa metšhini neneng e be ke ba tlatla tlisa thepa neneng nnete e teng ke ya gore nate eke ke gare difeme tse ka ga masebu mo kareng accessibility kapo mokgwa o fitlha o batla go le bobebe go feta maane diterekeng e le gore ga dintse di kwala mo nako o bane tsa ntse ka ntle di ka bula tsona e le gore ntateka bokhutshwane ga gona batsetedi mme ke rata ka sotho tle ke sebeta bena le selemong se tlang ka yana nako e nanaga ntate o tlo mbitetse lenaneong o tlo mpotsa gale baneng ke re ga o tlhokagale ntate gore ge nne re bueng dipuo tseo ge kekeng ga phethata gaolo tse amang sera sa motho e leng tlala nte e tshwenyang bana ba ga sotho ntate yona jale ka gana ena ke tlala mme ke utlwa botlhoko ga re ntse re bapala ka di-emotions le go bapala ka maikutlo a setšhaba gore re tlo atswa bafa mesebetsi fela jalo e leakana e jalo ga e etsagale mme ke yona ke kere ntate ke thotse ka monono e le ditlhakong fela le metsi ntate go tlo gayo kore ditshwame tse na e sale te fa mapesela letona la metlhe nna kereite a di ga di sala e le ditlhako tse jalo le yona ntho eno substation ya motlhakase o ntse o tho e ya e tswa ka mono ntate e ntse le mathata ke re re tlabe re tlo fitlha selemo se sabe se fela e ntse e sofele ntho eno ka mono e le gore selemong se nanana se re betse basotho nnete ga ona 20,000 jobs ka mono le selemong se tlang ga ke e bone ntate o latela maemo a teng e le gore ke re ashe ga ke re ele teng basotho taba e nanana gobaneng se re tlameya go accounta ntate ke re gape sale re bua dintho basotho mona e be a teta mona ga re diphetagale e be ke a tlaga mona ke tlo gaela setšhaba motebong tlwana sepolese e le ga kata ga o tlhake na magalanyanong wa kae ka molemotho wa sepolese gaabia
0: Hangata lele ba politiki le bua dintho fela jwale le safane ka

0: patailo ene e tuna kula ntsetseng gore ka magana go e kana mona o tshwanela go boketuwe mosebetsi jwale wena o re o ile ka mono fumana mosebetsi o sa phetha hala go re tsetsohle tse ba mtuna gola ka di bua di kene tshebetsong se tshwanetse gore se tsale ke sefeng
1: go be dira go tsana o tsana tsa ka tsela pa ga nne ke o mo botsa dipotso ka le re utlwa na mathata o tsaya mo ka nang go tsaya go tsisa ke le botata ba go go bale ya pa ga nne ke le ngwana mo ke le se tsala sa so ke mo tsare accountable le ngwana ke eng wa re se boeme ka tsaba ka mo ka pa ga nne ke go rara ene go tsa
0: oh ntate
1: eh you know ba o tsaka go ke yena ka bona a tsata ga nne
0: mhm ke yona thagollo
1: thagollo ya ha tsala ka go tsoma mathata a go tlile ene ke re tlo tsama ba di mas account
0: mhm and that holikile empa happy le mohlomo ha ke tsebe na ebe mo mamedi ya ka ba le thasello ditabentsena le go ja he re sokotse hakalo o ne o sa hlaelle pejana ha e ba kala ka tsa hore a ke a tshwaetshwaele ge ka mo fa monyetla o jwalo ha le ding nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 ke ona mo ka kena ngwana teng kapa o ka etsa molaetsa nomorong eno ya 6200 9956 6200 9956 PCFM Dumel
2: Dade Makute
0: Nkgomathisetso
2: Ke nkgomathisetso tale wa motaung kwa dimatswa go dimang mmolo ntlong eo e leng thume majaka ewe
0: ke le buile nkgono
2: ke kopa go botsa honorable Magalanyane ke re na ke neneng go ba re ne re ba shebeletse ebile ena ke mo botsa gantle ba ka nako eo e ne e le le RSP bona ka moo ka paramente maparamente go na le a ileng a vouta ga o thutona golo a se ka bua na ba se ba voutolotse ba boletso ga bue kapa sentse ba bua moo ga a tlatlo bua ga a tlatlo bua nna ba ile ba mojwetsa jalo ka bala ba mojwetsa official le gore a se ka ba bua ka paramente na ba se ba voutolotse ke a lebo
0: le buile ga gone nkgono matisetso potso ena ke nana e botlhokwang date Magalanyana re ke bone gape he nomorongyana ya 2121 9956 kapa 59956 ke ona mo ka kena ngwana teng go thona jwale le se le fetotse taba eno ya gore ne le itse tona golo a kante a se ka itshwenya ditaba tsena di tla ga jelwa ke lone na go jalo date Magalanyana
1: a jale bona tate na matse go bua nnete ka re o ke le motho ke le ka go rata ka na go eno ba ja doa o ka di tso ba ne ba fi ke ba ne ba fi di se ka tse mo ya o go be di mo a tsena a ka di tso se lo ana o mo pa
0: e ka di le hape ntate a go re tle re ka le ntate e ka di le hape ba go matisetso na hlakile hona ho esale mpa jwale rona re sa utlwane a go ke ke phete hape ndate mamedintso mametse PCFM re tle re molate re tle go tlo gona dipotsong le dikagabo mmona o reng le wena o ka kena nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 tabentsena tseo re ntseng re buisana ka tsona le mogetwa wa Habia e leng yena monghadi Jacob Magalanyane ndate Magalanyane ha re tswele pele ndate
1: a na le ke mme ma di se tso ke potse ntle na na jalo ka le hore nete salang ha ke so ke ka go loya taba e ne ke ile ke se yo kana potseno ha ne ba fitisa tsa tweno a hore mohlombe tona go la ska botswa dipotso mme a o ka shaba nna ke ba tswa ba se ya sa matle ha botswa dipotso le ba tswa ba tla ho mopata e lo ga ba se ba mo expose mo lo mo la ska bona hala mo lo ke tla tse ke taba tsa go ya tso e che ke ba ka tsene ba etsa ka yona empa ye nete sa lang ke hore e fosa e tsetsetse ke o pula ntlo ga ne hlaiswa ke ntate matlala ya polisi le tsima ga jino taba e ne no da ne ke se bile bile tlo kwana ho mo pitu na kholo ha nngwe go ding ka bo ka be ke a tla tlo a ga ba dipotso tsa sa e le ntse ntle ka mo go khetile ya ba ba e so ba hana ke le ke ntate nge be ga ne ke se ka ka go lwa ka to sala ne ke le ka go lwa bona le ba ne ke le se tsara go be le ntate ho kwa kwa na dipoka se ke la tsaka ba nna ntwe. Jalo ba tsona go nngwe ha o halanga le dintlo le di go ka se bana na o le gabela.

0: ena mabumza lo ena maitshega mhlumo jwale nakara re itang ke tshella mahala ho feta mo ha e ba se re atabeng ya dino ho ba tla utlo ka nete ho qeta ho ja ho hloka ho bonyane ho mpo re thwathwa tsepedi tsethago tsona ka nete ha khetlamea jwang ka palo wa ngi tsheche ka ofela
1: okay
0: yeah yeah ho feta mo ke go pa yitle ke hopotse mongwa medi o ke ne ke le team mona e be ke fitling ha e ba ke sa fusi ke ntse ke fana ka ditaba tsa promotion ya casino ke se gele promotion nye ntsha ya scratch to win mme promotion eno e ntse tswela pele mabumza
1: yeah
0: empa draw ya pele e tlo tla e qala ba Saturday sena sa di 5 ka 7 pm yeah ke yona go potso taba ene ke batho ba tle ba e hopole so ke tshulo ka se le tla getsa gore a mohlomong ke spring jump of fun ka po ga tla ge we o hopola ka mona scratch to win prize ya rona e ka hodimo ke 15,000 o tla tshoma bomso bona ga tle mona go tlotla ga ba pala ga bona ga ka segwele dikititsena tse
1: ei
0: matsebetsebiana
1: ei
0: che mo mo le mongwa ditlhakisetso tabentse se ke buile ka tsona ka ofela ke kopa mo mamedi a tla letsetse landline ya rona ke na +266 3224 3000 ke kopa o e peta hape +266 3224 3000 a ke tsholo ke go pa go hle ke re ke a lebo ke a betse
1: we itse troye pelo betse aptitive we itse yena ya scratch to win yena e tlotla e bapala mantsi bua ka mqebelo ba tla fela go mamedi a tla hlakelwe
0: okay
1: ya kenelwa ka pa motho mo le mong a tla batlile casino mo wa tlo bapala ntshongwe ngwe sharp
0: hantle ha o ne pa hetse promotion ena julo ka itlo troye yona e qala Saturday si e lokela hore ebe motho o santsa itlophile hore ebe bekenye le tsatsine o tlameha ho ya ka mana lo bapala re bitsa slots machines a wela ba bapale le tables mmentu eno ka bo yona e se mo e mo fa di points tsa hore jwale a tsebe o meet ya criteria yane ya hore Saturday se o sa tlo re be rena le ticket ya hae ka mana ka fuduenye ho bana re betsa fudua hore re tletse bo phika le bitso yeah
1: ya ke ona monne ke batla e hlakile hona jalo ha o tlo fela o so fihla ka moqelo
0: ka nnete ka
1: nnete ha ga be ke mona o no ba pale o ketse menyetla ha ya ba le di points
0: ke le bo ha ho lo mabumzo ba ne se batho ba bangata bana le tumelo ono ho ba jwalo a o tlameha o tle o qale ne re qetela promotion ya ne ya dreams delivered ene fele la Saturday sane sa last week mme ho tloa ka mo ga draw eo ya promotion eo ke bile yo sentse re qalella go di points tse motho a ntse a di accumulate go bapala di slots machines le di tables ho fitheletse Saturday sona sina tsatsi le le leng hantsa ya ka mono a bapala go latelana o bapala ka amount ditse ka jolo jolo o santse a accumulate di points tse mo bya monyeteng go a kenele draw ina ya Saturday mme go motho a tla tsebe gore na o sa accumulate le ha kae mme o sa qualify la draw unique desk ke teng ka mono o tla fumana batho ka mono ba tla mo fa hantle gore na hantle go itsala jwang
1: ke
0: lebohile haholo hle
1: mamiri wa PCFM ke metsotso e tsheletseng fela ga re lebile mane horeng ya bone hashtag the mention afternoon drive itsena ditaba ka nnete a sa rona
2: maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se a sealemoya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
3: PCFM your pulse our beat DJ Boots and Mabumbo. Monday to Thursday, 3 to 6 p.m. Let's go home. The Mansion Afternoon Drive.

Hay gente que ha jugado en el que... Mm.

0: Re tshe fela ke na go tlapa di kono PCFM manda ta.
1: PCFM Sport.
2: Here's the official welcome. It's Africa's first welcome. Messi.
3: We must are united for the Pirates.
4: Jabana! Happy Chele, number one right back. Yama Pagani, Franja Muru, Mutsieti, Bambino, Babarata.
1: Di Papadi who PCFM.
5: Ere go re dise wena DJ Buti lwana mabira PCFM ka le bitso ke motlati ketrapita ke yellow boat ya PCFM na di 2.8 ho ya mana 104.3 megahertz re se bona ngwana mme ka mo ka dipapading ha ho lo a ile tsa pele tsa mansion afternoon drive e ka ba re thogelefe ke se bile go DJ Buti di papadi tsa iconnect rugby league di a thagwa be ke nyona ena mo ile go tsaba wa palantani tsa second leg ka mogodi tabadi tsa mangate jole ne ke batla ke go feka ka go fela gore na tsona di bapala jwang mafelo ngwana be ke ha o sheba all right re ke etse tsena re ke etse tsena ke a bona di ka kala be ke nyane ya di 12 ka mogodi tabadi tsa mangate empa re ke bona gore na taba tsa ka di ka tsama jwang ha o sheba DJ Buti gore na tsona dikopate go tla dinga ka go le dipapadi tsena ke mabita gorillas ladies ke Marcel Warriors ke le Soto Rugby Academy ke mabote Beavers ka mogodi tabadi tsa mangateng ke na Spears ke bona ka nkena ke bona gona tseding ke difeng ke mabote Beavers ladies e le go bona ke dikopa tsa ne tselo ke tsa bahlankana le ba ruetsana ka mogodi tabadi tsa mangateng jalo ha o sheba kala 5 e tle di ka thagwa ke nyone ena kala 5 go di nyene o dimo ka mane ka makwanyana barracks tsobasana sa di khumani se tankana tsobasana sa na PS e ka le ka mane ka barretsana e be di khumani e tla boela hape ba pala ka mane ka le tsobasana sa na PS e le go tla ba pala ka barretsana le ba hlankane ke le mono le Soto Rugby Academy ladies e tla le Maseru Warriors ladies ho re nyana pira e o tle ka metswe e mashuma mararo ebe orenyane ya bone motshero wa mantiwa ge tla bona setlhoba sa ntsha Lesotho Rugby Academy sa banna senkana le Maseru Warriors ka mogodi tsa banitsa mang ka teng dipapadi tseno ka ofela ga ke sheba di ka bapala ka mane ka makwanyane barracks ka mogodi tsa banitsa mang ka teng hei e thakgwile ke a tseba o se ke tla bua le Ntatem Taung orenyane a botshelela a tla refe gona tsona e ka ba di tsabaile ka mogofi maobane ke boletse go bana ba Kick for Life ba tlotla ba tshwara press conference ba e tshwere ka jeno DJ Buti mo e le go bane ba bana ba fana ka di-update tse e leng gore di teng ka go Kick for Life e le institute eno e le gore e tshwere ka thata go ntshetsa pele talente ya bana ba banyane DJ Buti re tlotla re di buisana le ka diphatlhalatso ka mone ka Kick for Life go utlwa gona bona e ka ba sebeditse jwang le gona motlho o mongwe tse bane ba dithogetse batsotho e ka ba ke ditaba tsa mokgwa ofeng kapo tsa mofuta ofeng gopola mofelongwana ape ke DJ Buti ka mane ka mo Richards tsobasane se e le gore tsa ona sa dija batho football club se tlalo se bapa dipapadi tsane tsa CAF championship ka mono ka Mauritius ka mogodi tabadi tsa mang ka teng gopola gore setlhoba se batlo tla ba apala le sona DJ Buti ke se tlhang ka mane ka Madagascar jale ka mono ka Madagascar le bona bantse ba tshwala le gona tsena DJ Buti mo e le gore wa bona gore ga bana lebala le e le gore le ka bapala dipapadi tsa matšhaba ke mogona e le gore ba ketelela e le gore ba tla lokelwa ba ne ba bapala dipapadi tsa bona ka ntle go na ke mogona ba ile ba kgetha gore ba bapalele ka mono ka Madagascar ngatlhaa ka mono ka mo Richards ka mogodi tabadi tsa mang ka teng dija batho e tla bapala papadi ya bona ya pele ka mono ka mo Richards e be bekenyane e tlang ka la 12 DJ Buti ka mane ka Eric Bona ka mane ka Jobsonville ke mane mo e leng go tla bapala second leg ya setlhopha seno sa dija batho football club le setlhopha sena ne ke batla go fe lebitso la setlhopha sena e le go mosotho a tla tseba gore na re bapala le setlhopha se feng se tlang ka mono ka Madagascar dipapading tsena tsa CAF championship ka mogodi tabadi tsa mang ka teng ko tla ija botlhoki tsaka kgatlha-kgatlha ka ntena ke a bona gore ntho tsa ka etlile di ene gantle ke CFA ka mogodi ka ba di tsamang ka teng ke Andoha rang Novotsi ka mogodi ka ba di tsamang ka teng e ba palo tsoba seno sa ja batho ka mona ka Madagascar se tsoba seno se tla ka mana ka mana ka Madagascar empa di papadi tseno di ba palo ka mana ka Mauritius ka mogodi ka ba di tsamang ka teng jare kitse second leg e tla ba palo ka mana ka Dobson Zille Stadium ka mogodi ka ba di tsamang ka teng ke tsela ba tsotu ba nntse ba botsa go na ho ba neng sa bua Free State Toyota Stadium ke le ka thola hore ka le bakala hore rugby di papadi tsa bona se dikadile DJ Bootsy ke mane mo e loge le bala le la Toyota Free State Stadium ha le akala fumane ya ke mane mo e loge le ile la fumane ya ke le eno la Dobsonville Stadium ka mogo di tsaba di tsamang ka teng jole ka tla di sala mo re bona go na tsona di tsamang ka mogaufi he ho ntse bona hala hore bothata boteng ka go Premier League Management Committee ya rona ke bua le wena tsena DJ Bootsy menyetsi ntse bontsha gore re ka nna ra bona ba fokoltseya gape DJ Bootsy gobane ga ke bua le wena tsena e tlile ono se o setse ditho fela tse tharo ka mogodi taba di tsamang ka teng jale e bang ba tla fokotseya nna taba tse e dire e bang ke nnete e bang ba tla fokotseya nna taba tse e direng ka sustainability le continuity ya Premier League ya rona ya Lesotho kwana o tla gopola gore ntate Moruti o ile a hulwa ke setlhopha sane sa bantu ntate compromating le ena o la hulwa ke setlhopha sane sa diodi le go ja ba ile ba kenya ntate letsie nokwane ka mono ka setulong sa sa bopresidente ga e le ntate ga makatsa le ena o ne a sa le siko e le ga diphatlhalatso wa Premier League Management Committee jale re tla bona gore na taba tsena tse ntseng di tlhele e le menyenyetsi ya gore ka na ga bona Premier League go na le setho se shebang tlase e ka ba ditaba tsa bona di tla tsamang ka mogofeng re tla ketela ka gore fela DJ Bootsy le wena mabiro ya PC FM hei ditlhopha tsane tsa B division le C division di seboko ngwana mme gobane ba re ga selemo sa dipapadi di se fela ga re fumane le ga e le sente empa rona beke le beke ge ntse re patala direferi potsa gorena ba re re patale direferi ka tšhelete efeng Lesotho Football Association le sa re fe letho ga selemo sa dipapadi se fela empa ge ngwana mme ke bone go ntse o ile wa ba le tlhagiso e le gore tulong e ne e le ka mone ka difa masego o ile wa ba tlhagiso ya gore ba kopa gore Lesotho Football Association e ba patale direferi gobane jale ga ba na letho e le beng ba ditlhopha empa ge ngwana mme re tla bona gona taba tsa teng di tla tsamaya ka mogofeng re tlotla re buisana le bana ba Premier League Management Committee ka jeno go utlwe gona bona ditaba tsa bona ga ba ka go ofisi e ka ba dintse di tsamayang jwang re tla boela gape re buisana ntate Secretary General ntate Mogosi Mohapi a re fe di-statistics tsa registration ya rona ga e ne e kwalwa ka la 31 kgwedinyane e fetileng ya agasti ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng ke dibapadi tse kae tse ileng tsa thola ntho ane e bitswang ITC e leng International Transfer Certificate ke dibapadi tse kae tse sa kgonang go ngodisa le tse kae tse e le gore motlhomong ditaba tsa bona di ntse di tswela pele motlhomong re tla bona ba fumane di-approval tsa bona bekeng yona ena pele leki motlhomong e tswela pele gape ke e fela DJ Bootsy ga re kopane o rengyana botshelela nna ka lebitso ke motlatsi Catra Peter ke yellow bone ya PC ya FM 92.8 go ya mana ona 4.3 megahertz we lead and they all follow
1: PCFM Sports.
2: And here's the official welcome. It's Africa's first welcome. Oh, Messi. Oh, are you kidding? Goal goes into the back of the net. It's set down off the 12-first blend with under 15 remaining. And come on, Villiers.
3: You must say you like it for the Pirates.
4: Zabonna! Michele, number one right back, Yama Pagania, Raja Mulu, Mucieti, Bambino, Baba Raja.
1: Di Papadi who PCFM.
6: The mention of the new drive. Let's go home.

0: Auntie, why you like that? Auntie. All right, mami re PC FM, o tlo go tshwarela, ga re qadile mo gaunyana. Na kongwe le attend o santsa le teng ka kwa no tlo fa jalo. Na di hlosa di taba tsa dipapadi tse internationally Africa borwa mo sele mawatle re ketse tsena ke bona ka mona re di ntse ka ditlanya mel a itende ke batla fela o tsela pele fela ukhlo hona jwale
1: ha ona botsa tsa tsa mabotsi
0: tsela pele
1: mo re fitse fa marekeng o go dira tshebona tsa ma ka tsara mo fitse tsa tsela ka tseno e le laborago beking mo re fitse FM Maobane o bile le dikapari tse bapetseng ya mo Fish FM tsa Maobane mo leng gore he so pa sa ona no pheretsa se le sa bapala le se fa pa sa Kruger United the rookies mo leng gore he ona no pheretse ingile so pa se no ka tsenne o ha o le tsho mo Fish FM for ona no pheretsa Hauletho stopa seno sa Kruger United ka mo go ditse beleng ka tsenne Stellenbosch le stopa sa Durban City tsa ba pala jalo ka hauletho ha hauletho jale ba re tshe fa mo se bile papadi eno ya maobane ya o lo pirates mo hlotseng Kruger United ka 4-0 nete gore yes e hlotse lo pirates ene ha telletse majika ho loka go lonya bopedi ya papadi but ha o ka sheba ntso ka re hase a true reflection ya papadi hase a true reflection ya papadi mo brepitse pe sempalo go bela tlhopha se le senyane se tlo flopa go etsa dintho tse di ntse itseng ka nepo go fapana le tlhopha se solo se bang much more clinical a hola u gamari koloma ya lo tlhopha se senyane o tla fumana go ntse ba se that clinical have a feature final steady money ka mo go ditaba le ka teng ba re fitse pe ntho ke e bolelang ja gore ntho ke e bolelang ba re fitse pe mo ja go skopa sa gruga yone tete ne ba di se ba go bona re go di mo ba ha iseng we repeat go ne ba di se ba go re ba di nya ba ba ne ba le go di ha iseng we tsepedi ba re fitse pe bona no ka re tsena nka early leader ka gampang elungu ha na go radio le mokoko ka mora hore ba driperalo motho a bitswang sebelebele ka hare go box ka mane bona o sa foka ha le bidiana sa ya a hlala ene nyane ya hukumane lwale ya ba gampang elungu wa beya ka mora hore gampang elungu a kore stopa seno sa Kruger United se le sa petetsa stopa sa lo pirates hampe fela o se bene ga pota mbala ba petetsa lo pirates hampe fela chain o tsama ide ya di save tso ka nne tona le ngwala ye tsa ha ile mo tla mangwe le yona la ga sa bona o ho bo la ba sa isa mmele fela a tshibolo e tla o tla mo dona sa sa bona ho itsa halang mabre pitse pe mo hands giving ke fornil but has a true reflection of the game Kruger in a deserve a highly one goal goal le nngwe ka tse pedi but ya ba ha ba be clinical o ba rale e tsona ntsa a tshoma ngo ya re ha ile and the level nyina se re tswala ba mo decisive ka ntho tsengata ka nnete ho bane mona ha o misa ya di reng ha e fumana monyeta yona e tla o qeta ha go lose tlhopa se se kana kana nne ntwa la e bontsha ke hore empa he u dumela hore rounding ya bobedi ya dipapadi Kruger United e tla dia batho a re go tloa bo pa di nya borobedi ho ya kwa a re Kruger United e tlo dia batho ka nnete ka mogodi taba le dikateng a re ntho tseding ntse ba ya ba di bona bona ba tshwanela ho lokisa kae ka mogodi taba le dikateng empa he ba tadi ya batho se le itibana ba tadi ya batho se le ikia ho lo hloka hore o hlorwalle le sa se le go stopa sa no pirates out of 15 games bana le 13 e lo go ba dropile only 2 points yo no ba go ba ba pala le stopa sa mazulu ofta mo di papari tseno ba di otile tsa sina ka tseno stopa sa mamelo sundowns sa tsanga le stopa sa Milford FC le go picha mo re fitse pe bona bana le 7 points ka le hlonolo Kruger United na le net 1 fela ba le goal difference e ntse ba minus fela papadi nngwe le nngwe e ba e papalang go bane nete gore ba korwa bona ka mo go di tabela ka teng me anela mbuthuma o hlabiletse pedimo ba bane hlabiletse pedimo ba bane ibile ana ke na hlaka ka nke ka kwana benching me le mfanane radio bane o tlile engwe re tse o tlwe ge gap mfanane elungu ka mo go di tabela ka teng ba re fisha pe me yana la mbuthuma ha go re mafelong a peke ba le ba molata ba mahaka ba mo motivate ma jita o ba ba tsaba na ofana ka practicing le aba tsietsi ba dulwa ba moroha ka jwale ba mo motivate ma jita le mo ba ni tsa tsa tao koga ne ba celebrate le yana ba mo tshwaga ba itsang wa bona go ba batla go fara e no fana rona skabanya ha ba fana rena lo yena le team me ga tsaba rona o ka etsang ba tsietsi bona ba o sheba ba ba o judge mo sha papadi ga e ba o foster gold ya go ngwa ba sheba le rona tseo di create ndi kae mo go tshiseng go re recover ga bolo kapo go re gena possession go rena mo tomong ke magetong a makae o e sebeditse bua rale Paul out ya rona rena lo wena re a tsa rona o kaetsa pele arbe dem re tshe fm se ba parisana mali bonko khosa bontsitse ga neto re papadi ya o tsela ka jono ba topa le lo stopa se mata stopa se lo ngore ha ba ka la hla side nete se tla ba phelepanyetsa ka mogodi tabela le ka teng ba re fisha pema jwale Sundowns e ka ba tawe ha pe papadi ya o tsela ka jeno gore ka nete e tle fumane le yona ntse e keep up the pace le stopa sa lo Pirates mo hlobong bana le 13 out of 15 ho ba le ba para ka le kana le Kaizer Chiefs be ke tse tharo tsa ofeta ka 1-1 ke le ka tae bona na e tla tsamaya ka tsela ke mo fjo peng mo go itse wa stopa sa Kaizer Chiefs Fernando era grusa Fernando da grusa e morti se tema o bontsitse ka nnete re ha ile hantle re le sehlopha sa Kaizer Chiefs re emele captain ya rona e leng motho a ditsona Peterson a re emele le motho wa rona e leng a Peterson ka mo go di tabela ka teng ka nnete re Peterson ke motho wa rona ka mo go di tabela ka teng mo re fisha fm re Peterson ke motho wa rona ke mo captain mme ka nnete o de poso yes ga dumela ga tlo le papa Sundowns ha sanonga le ka go tla go sona o na nna yetsa kapong le ka go lena rose o na nna yetsa e kapong e mo re fisha fm la le ka stopa sa Richard B be ke nyao feta o mo yetsa ha tlo ntse ntse di poso tse sa foka halenga mme a re ha o le jwalo re ya mo khotsa ka nito poso tseno ke di poso tseno gore ka nete he di ka feta ha ke re a tsa ba hore na ke motho a re feeling performance ya mo futa off being last season o batletse hantle motho eno ka nnete mme re ketsa gabe se rere jale he re ya mo fanyeya re ya mo crucifya ka mo go ditabale di ka teng re a tseba gore ke motho e leng gore o ntsha fa monyata ka nnete ke motho e leng gore last season o la nna etsa diphoso but o thusitse team ya holo gore ka nnete a e gapele dipoints le dibapading tseo re neng re bona e ka ka nnete team e tlotse ya ba ka nnete ke ena a emang re fumana bo di-3 points re fumana point a ke ema le ena mo ke ema le ena mono o entse diphoso motho eno but last season o na le points tseo ka nnete mfane enwa a na le siwene le ba bang o ne o ka fumana gore Kaizer Chiefs ka etsa matlhala fela ka papadi ya bone ne ba ba na le Sundowns ne ba fa le 1-1 aiko o ja ene se ka ena papadi eno nnete e sale go ka ba ile ba boima mba ba re fisha fa motho wa ba felo wa season yane mo o na le Pirates ne ba bapala le bona Kaizer Chiefs finaleng ya re benka

0: Mamela PCFM re re tlotla di sheba ba ne ba rugby federation le so tu ke bona o ba ntse fixture ya bona e le go ba re ka yona ho tlotla ba pala tabatsane sa second leg ya ne ya iconet the rugby league ke le bona mamela PCFM ba na gile ga buisana le ntate mogosi mahapi re tlotla re bona gore na re kebe ga buisana le ena ka jeno ene re lokela go be re buile le ena mo bana ga kete re go tshware o tlontshwa ka laboga go ngwana mme le go tabatsa gona di tsibotsa mahantle ke le bona mo ra PCFM re tla kena hape ka bana ka Premier League Management Committee and that petu ka kamono santsa e meme e mo lena re tlotla go buisana le bona ka ditabatsa ne tsenne di etsa baking yana fitileng AGM ya bona go tlo gona yona ile ya tswala dino na manejwa na manejwa ga re tswala ditholwana tse jwang AGM yana ya bona eneng e tshwere baking yana fitileng ke tla kena le kamana ka rugby enga tla kamana ka volleyball le sotho hopola hore di mapatitsane tsa rona tsa BG volleyball e le go tla hopola mamelo ya PCFM mane ba ile kamana ka Egypt Alexandria ka mogo di tabatsa mang ka teng ke le tlotla go utlwa gona bona ba tsama ka mogofi hey ke tla buisa le bus then le ena go utlwa gona e ka ba boitlhopo bo jwang papadi ya bona e bapalang kamana ka Mauritius le setlhopha sa se tlhang kamana ka Madagascar ba feela ngwana biki ha le beke ngene e tlang ba tle ba pala ntwa di bitswang return leg ka mana ka Jobsonville stadium ka mogo di tabatsa mangkati ye erike tse jere mabura PCFM ka pele ka botla go fela ke mathele ka mana ka ntate mutau ke a tseba go santsa yeme and ntate mutau eh una bua le nna motse ya mona ka ketino ngwana mme ha ke a tlwaela go batjini e ke tlwaetse e le gore nako yotlhe a re ke tseba nako yotlhe ketino ha o re o re fela ke a tseba gore o tlalla mohala wa ka o re ketra peter PCFM ka ra ntate mutau ntse o le jwalo ngwana mme o ntse o le jwalo ha ona ntho e fetuileng o le jwalo fela ka lona le gato leo PCFM 100 tae kuno ponse e khubedi re ke tshe le mabelo ya PCFM ke mathefela ka potlako ke bona gona ke lata nete mutaunjwang ke bona gona ke lata nete mutaunjwang ka mana ka rugby federation le sotho e le go ditabatsa gona di tsebogoloka e le go ditabatsa gona di tsebogoloka ke a tseba o santse e meemo ka mono ka rugby federation le sotho ke tlotla ke sheba gona hape dipapatisa mafelo wa beke tsa ntsa iconnect ngatla tsa ntsa fora kwa Premier League e le go di aba pala mafelo ngwana beke e ka ba kirifing hey re bile papadi e tata e lo basotho ba ishebile ka mahlwa ntshotsho e pakeng tsa setlhopha sane sa Matlama Football Club bapala setlhopha sane sa difofane Football Club santse a le teng ka mona ka mogaleng le motaung ke le ka tsho ke re ke Godman o thabile ke kgotsofela ka one motaung kgotsofela ka one motaung a ke le tse pitswa di sebetsana le motaung
1: yelo bo
0: shapuzet
1: ah ke kgotsofela
0: yale ke ga ke khotsa fela ka ndale mutaung a ke re yale tseputswa e sebe ntse sebe tsa hantle
1: ke ntse di sebe tsa hantle
0: eh
1: ta ro ye se ke khotsa fela yo go
0: tsentse di sebe tsa hantle tseputswa di sebe tsa hantle
1: ah ga re jo khotsa fela go bona ga ba re ga tsallela a ngwane e
0: mo ah ka nnete e tle ka ga ke tse bona o llela ndale mutaung
1: ga le tse tsabe ke tsa tsebe yo go baby le rugby ke nna ka la bo tuwa tsara masarana beke e ro gane tya to se di tsamane
0: o jwa ngo jwa ngo jwa ntsela ngwanese
1: a ga re be e ro bo di dimme tsona le ba tsi ya ka mo tsamo la ga tsere nna go le re sa bui re nne tere le go ya Maria wa tlo le Maria e le di di ka gore ba pa ding tsang tsa Afrika Borwa in pa se mo tsana ke dira a skira di kena tournament tse nne ke dira di a go dira empa ga go tsena le masarana beke e tla bela ha e connect ga di dikhi e tla goa go ba pala ka mang ka makwanyane ba ga ke so phatse nne tse tlo ba pala ka bana le ga ba tsanyane e ya ile go
0: a re fenda le mutang hore na dipanne jwang ile hore ba sotho ba tsebo wa tamena ba lo bona hore na e ka ba tsena tsa rugby e ne le mutang na dintse di eketseya dintse di eketseya ka points le tsebe tsa na go nye fitile
1: ke ntse tsona tsana go pula re a se ha le ke ke tla go wa ke ena go re ntse tsan pele ga o ntse a nya pe e lo ha wa ba le ka Paulus na mo ya dore le ha ile ka wa ba di kopa teng thate ka ga tangwe ke ene re ka di dumela bonyane mo tsomong tsene mo se tsanye seng ha zwa
0: fela ene le mo uniting league e ka tlase ho e connect rugby league e teng league e ka tlase e leng e lukisetsa hore se qualifyang se tle se hlwelle ka hodimo ho e connect rugby league
1: a tswa ere o nate re buela nete fela ha ho bonolo ha go re go etsa jwalo gobane ha o se ba phuli e re nang le yona ya dibapadi ya rugby ka rona re bone o sena lebaka la gore re tsekele gore re ditlhopha tse ngata haholo ebe e tsane tse ka godimo ke mane mo dikwete di tsa fara gopola go nako ya go feta gane re na le team tse tsa fona gore before fita papadi ga ngata e le gobane ba sena lenane le le kaneng la dibapadi jale go qoba o ka gole kore ke ratatela gore re be di ditlhopha tse ngata haholo empa re be le quality e nepaetseng
0: a o e qetile ne re motao re e fe ngwana mme gore na mafelo wa beke dipanne ka mokgwa ofeng
1: Horinyane ya bo 12 motshegare o tla bapala setlhopha sane sa Dikgomane Ladies le NUSPS. Ebe papadi sa samanyeno ke Maseru Warriors e bapala le Lesotho Rugby Academy ka bananeng. Ebe horinyane bo bobedi ke mo tla bapala Dikgomane e bapala le NUSPS ka basanyaneng. Ebe dipapadi tse ka tlang letsatsi ke yona Lesotho Rugby Academy le Maseru Warriors. Papadi tsa pele gape mo beke tse tlang empa bekenyane ya di-19 re na le sebapadi sa Dikgomane ka bagwetsaneng se e leng gore beke ya go feta ebile a latlhelwa ke bophelo mme re tebe re gare mo boroka
0: banna a setaba tse monate tse nang tate motaong a setaba tse monate o ile a kuta go ile wa e tsala bang
1: wa tseba Dikgomane e ntse e tukisa dipapadi tsane tsa yona tsa di-bilateral mo tla fona ba bapala di setlhopha tsane sa South African Defence Force jwale se e beke fitileng bana ba ile ka mane ka tlhokana mo ntseng e dipapadi tsa bona tsa boitukiso o na ntse a ebile o ntse a batetse hantle go sena mathata a letho manta o na ntse a le hantle la bobedi la borago ke ga sa sietsana kena sepetlele ga morago ke ga go phatlhalatsa wagwe o sa e alafetse ke botleng
0: hai a ne le motho a se taba tse monate tsena a ka nnete fetisa matshediso a PCFM Sports mo setlhopha seno sa difofa Dikgomane le botlhe bano ba ba tsamaisang rugby Lesotho kwano ba latlhetswe ngwana mme bane ke a tshepa gore e ne le sebapadi se tlhwatlhwa se ebileng seng ka karolo go ditlhopha tsa rona tsa di-national team haebeng o ne a sa kene o ne a ntse a tla kena ka moso jale tshedisi ya ngwana mme sentse ke tshokere matshediso a tswang go rona re le PCFM Sports ho se tlhopa se ameyang ka kotloloa le lona ntate motaung ka kagetso le le batsa ba isang rugby Lesotho
1: a bana mo rona ga le tie bo tsamaitse wa Dikgomane le ba go tsana bo tla ba parang ga diwa sentse ba mametse ba sentse ba kwa re PCFM ke yo lo rona e la e dire re tsitsa lo go
0: ndere mo dinga itebela ngwana mme ke a tseba go o se re tla bua ka le wena ka mmanta o se o re fa bona di sebeditse jwang
1: ba mo rona ga ke bidang
0: Abra PCFM e tsena di monnati tsena e ka tsiba ha di monnati ha holo ha ontse o ba le dipapatse la hlelwang ke bophelo ha holo ha ontse o ba le dipapatse la hlelwang ke bophelo tsena ha o monnati e ha o monnati sentse ke tshokere le monana a bitswang tsota malesela tla ho pola mamelo ya PCFM re yena o la hletswe ke bophelo jwale ke bone hore hona le taba sentse ndi matha mona marandrang di bontsha ga ka nnete ho kopanelwe taba ena batho bohle ba football ba kopanele taba ena ba bona hore ba nka karolo lefung kapo le patung la mohlankaneno ya bitswang tsota malesela e re ke tsetse mabelo ya PCFM ka pele ka botla go fela ke lokela go ke mathele ka o Basden hobane ha ile mafelo wa beke ba tle ba apala papadi ya bona yane ya CAF Championship le setlhopha sane se tlhang ka mana ka Madagascar re ke tsetse tsena ka pele ne ke kopane le Moratoso Moratoso a re tsike tsike kopana le yena mafelo wa beke a re Ketino o ra mshumano ka ga munati fela a ga munati ka ga munati wena Moratoso ka itse moqetetse gale a ga no pula o pula ke nna mong ha was then ka ge ka etse ba tabeno Moratoso a ga bela mshumano ka ke bona o so pa go letsa nka ile ngwe fela ha o sa batla utlwa kona nna mo tsoka sepadi ke ntse ke tsa majwa ka ga ke tla lukisa tabeno emrathuso e loge ke se ke ga bona o se ngagetse mane folageng tabatsa ka le wena dinne ditsamaya hantle budan ke batla wena ke batla wena ke tse tsena wa tseba gona ko lata ka nqaifing hotman wa tseba gona ko lata ka nqaifing hotman e tsa o luke ka mono e lo re tle re bua bana wa tseba gore mafelo wana beke se tlhoba sao se ba pala le se tlhoba sao se hlanga mana ka Madagascar tsona di ba pala ka mana ka Mauritius tabenechi mosotho na ntsa botsa gona ho baneng di ba pala ka ka Mauritius le ba ga fela ke hore se tlhopa sena sa sa na yena ya Madagascar le yona ntse tshwana le Lesotho ha ina le balala la o ka ba pala le papadi tsa matshaba e le go jwale e tlameile hore ha e ba pala mohlobo ne ka nna a tlisa Afrika Borwa e be jwale go ba pala Afrika Borwa ka ofe mohlobo ne ka nna a tlisa Afrika Borwa e ba jwale go tla ba pala Afrika Borwa ka ofe empa e kgethile o gisa mane e kgethile o risa mane na hinyane ya Mauritius jwale ka bona bona taba tsa ka di tla tsama ka mogaufi ntho tsa ka ne ke lokela go be ke tlotla ke buisana le motho a bitswang Abraham Mungoya ke mokotlisi ka setlhobeng sane sa Kruger United Abraham Mungoya ke mokotlisi wa mehleng wa setlhoba sane sa Bantu Football Club ke mokgotsi wa ka Abraham re a tsoka nako yotlhe le maobane ga bane ba ceta go bapala ne ntse re tsoka mona ntsa re monna Ketino ka mona ka Betway Premiership ho tsena taba ya gore ke ile ka tla Lesotho ile a nthusa tsena le tsena le tsena le tsena le tsena jale ke mmotse re la coach o ntse o ka lakatsa go bona o gotlile kapo kanjana a gae monyetla go ba teng ntse nka tla empa gona jwale ngwana mme ke sa shebile ka kwano ka Betway Premiership ke hana jwale ke sa shebile ka kwano ka Betway Premiership ka mogodi tabadi tsa mangkati o na le motho ka mona ke molate ka ntena le yena ke bona ke mosukola peke ke ntse ke re ke o lata lo yena mogotsi wa ka e le gore tle re bona gona taba tsa gona ditsamaya ka mogaufi ka moka ditaba tsa ntse apa 6 emomelo ya PCFM re tlotla re buisana le yena buda re be re bue le yena ntate ka potlheketse ntho tsa ka ditlhele fela tlheketse ntho tsa ka ditlhele fela gobane buda ke a tseba gore o santse a eme nna o emetse nna fela go utlwa gona kete e ka ba ditaba tsa gona le ena di tla tsama ka mogaufi re tlheketse tsena mabelo ya PCFM tle ke lokisetse o lata yena buda ka mana ka Premier League Management Committee e le gore le ena re tle gotle taba tsa gona ge dikete e le gore re tle gotle taba tsa gona ge dikete di felele e all right okay re ke etse tsena fela e le gore ke tle ke ke etse taba tsa ka di felele mamelo ya PCFM e le gore ntho tsa ka di tsebo go tsamagante ke a sheba ga ke bona ga ke sheba ntho tsa ka ka mone ke a bona gore papadi e tlabele kgolo pakeng tsa setlhoba sane sa pakeng tsa setlhoba sane sa matlama le setlhoba sane sa difofane e tla bapalwa ka mane ka north tlo ba papadi e kgolo e le gore ke a tseba basotho ba ishebile ka matlho a ntshotso jwale taba engwe ke gore How sheba o sheba gona liki ya gona ntse e tsamaya ka mogaufi o tla bona gore sehlopha sa sene se seng se itukiseditse gore ba be stable ka ga liki jwale ke batla kere e ba liki ya gona ntse e tsamaya ka mogone o tsamayang ka teng re ka nna ka bona go ba le diphetogo mo na le mane tse e le gore di ka nna tsa ama ditlhopha tsa rona ke tshobalo gobane ga o sheba Premier League Management Committee e setse ka ditho tse e seng kae jwale sena se re e ba ntse dintsa ditho di ka itokolola gagolo ga ntse o tlhaya menyenyetsi ya gore ba bangwe ba batla itokolola he ba bangwe ba batla itokolola ge ka nna ka bona go ba le mathata consistency ya leke ya rona nna ke ntse ke pheta gape ke re Lesotho Football Association Premier League Management Committee thusana le bona le tsa amend melao e le go e tsamaisa le kia go go bana e bana le saetse jwalo ge tlo bona go sabele botsitso ka go botsamaisi ba le kia go ka ga haibeng hona jwale kete ha ka ba le mathata le setlhoba sae sa matlama e ba jwale matlama ke yone mokentseng ka mono ge ka bona matlama e mohula e kenya e mong hape within no time ge bona le eno a ba le mathata le setlhoba sae ge ka bona setlhoba seno se mohula se kenya e mong jwale kere duodi le bantu ha di a etsa phoso hoha di entse practice their constitutional right. Constitution ya Premier League Management Committee e hlakile. Gore ha wa ntsha wa kenya, wa ntsha wa kenya. Ntsha e mongwe kenya e mongwe. Jole kere, e ba le sa e lukisi. E tlo tla etsa go se ka ba le botsitso ka go tsamaisa ya lona. Ke sa pheta hapo. Diwodi le bantu. Di entse practice their constitutional right. Empa jwale ke re molao oo ha molemong wa football. Ha molemong wa football hore e be jwale my check ha qeta go kgetha ke Phamokate e mo isa ka go dikgetho tsa Premier League. Jwale ditlhopha tse 16 tsa Premier League di fitlha di beya my check go e be treasure. Jwale be Phamokate e fitlha e tlosa my check e be ya Kathy e se ba swapo fela ha e molemong wa football gobane ditlhopha tsane tse 16 ka nna bane di sa tlo kgetha Kathy go jene le Kathy a emetseng dikgetho ke mo gona kereng go ja ba o lokise e bang ba sa o lokise ge tlo tla ge bona mathata ka go football ya go botsitso bo kebe ba ba teng ka go football ya go ha ba le diphapang pakeng tsa ditlhopha le batho ke mane mo re tla bona batho ba ntse ba tloswa ba kenywa jwalo jwalo jwale ke sentse ke tshwe kere ha ho sa lukiswe molao o e hlile re tla ba le mathata ke mane mo re tla bona di-sponsor tsa rona di ntse di baleya ke mane mo re tla bona ditlhopha tsa rona di ntse di sokola. Uno so ntse ona le tse ding tsa dintho tse neng di bewe into place gore di tlo tla di etsala selemong sena seo di empa di sa etsagale ena e re mathata a te ga re lokiseng batho ga re lokiseng mabelo a PCFM ke batla ke mmate ka potlako fela ke bona gona ke fumana motho a bitswang Van Dam Mokobotjo yena o tla gopola mabelo a PCFM gore ke ga diphatlhalatso he motho ena ke ga diphatlhalatso o tshwere di-portfolio tse ngata tsa di-association tse batlang di le ngata Lesotho kwang ke batla ke molate mabelo ya PCFM gopola gore bane ba mokgatlho ane o tsamaisang bane ba Sports Reporters Association Lesotho ba tlo tla ba ya dikgethong tse akaretsang Sports Reporters Association Lesotho e tlo tla ya dikgethong tse akaretsang tse tsamayang e tla ba AGM e tsamayang le dikgetho gopola gore mabelo ya PCFM motho a bitswang ntate Clifford Molefe e ne ntse e le ena ya tsokang sephadi ka mono ka Sports Reporters Association Lesotho empa ba tla ya AGM-ong ya bona e akaretsang ebileng e tsamayang le dikgetho re tla utlwa gona tsona di tla tshwarwa ka date dife ela ngwana mme e shapuzete
2: Hai monati man.
0: O monati?
2: Hai no ke monati.
0: Ba itse bali die, bali dia.
2: Se tate. Nna le sa ba bitsa halo re he mona o ska ba o se itie ka pore tau dia. Nne sa ba bitsa halo. O nne sa la bitsa halo.
0: O ne ke le teng. Ba re ntate Mokobotjo le Dr. Cliff. Le tiem pele re le dia.
2: Le re le dia se le dia. Le re go dala le dia o go tlo dia mo tsho.
0: Ah ke thabo ga go mo mongantho tseno le motho a bitswang Koshi.
2: E ke go pela kete.
0: Mwana mme le melisa ba se utho re tsebo tsa ba ya fela re tlo eng ka futheletse metsinyo ya mashuma magago ka mogawana ya botshelela.
2: Already at the Blue Chase Radio tau fela le fatse ka bophara ke ya di mesa le bitse la ke fadi ba nem go tsake na PR o ya ba phatala tsa ditlwa tsa dipapadi le tshukwa
0: mwana mme ke a tsela le tlotla le ya AGM e tsamane di kgwethetse a kagetsang go fa ba se kutlo gona e ka ba AGM e tlotla e tshwara neng e tshwagelwa kae le gona mhlo mo boitukiso ke bofeng
2: Tamaneri ba people's choice radio. Kutota ngela pata limente wa tani pata kutota kwa li AGM. Kupasan sekeze sekeze kapote ya kareta. Esin sekeze ya kareta. Ibi esta mali di kheto. Kateka mula weka lanne. Oko di nyana yu di. Ita beli mtu beno. Hora ita beli ya kubu be. Di Hussein. Aika lesi mtu beno ita beli la bosami. Ke le la bosano ho ka ho ya borobedi o seng a golo mo re tla re le ba phatlaletse ka ho fela ba ntse ba na le motho ba ntse motho le mo tsena ba tlo ba le monyetla wa dikhetana komiti e wa e ratang ne ntate batho ba tlo tsaba ba nka ba batla go kgethwa sentse ba hlala di ho ya bona ka mono ba tsana ba ka botsa sentse ba khala mi ho ya bona ka mono ta nete ba ntse ba khetse le mo tsena na ba tlo ba tsamaisa ka bo ba se tsama e tla go di eno pele ka bo ba phatlala tipile e le hore ba batla hore ba tlo ba tsetsa ba phatlala tsitse ba ke ntle tse molemo go ba bona ba phatlala tsi ba mo ha tlo ba phatlala tsi o fetuile
0: ngwana mme Vandem hona le ba phatlala tsi ba teng jwa le ba reng cat ne re se awe ka mogatlone ge ba ka honka ka golo na re ka nka ka golo ka o patala e bigile honka ka golo ka pa ntse re ka patala mohlomong ge be ditho e be jwa le se re tla tla nka ka golo kana go itla
2: ho patala motho a ka patala ya ba o tlo bel AGM nyena ha tlo tla nka ka golo o tla nka ka golo la konye e tlang kapa ya ba wemela o nti e tlatlamang e le ngore o nti e tlatlamang ka beleteng mo la bo hlano mo dimantsibu ka mo ga di jotsa motho ya ga fela go nti e tlatlamang beleteng ka po manta e le gore o tlo mpanta o tsoga e boela o tsena na pele ga tlo tsena ga patala e le gore ba tlo ba ba tse ba tsena go ba tlotla ba banka ka golo AGM ye tlang e le gore ka le tse ba le family ya le gore na ja ba tsa mogatlo di tla tsa majwa go ba nne te sale o ke ba wa o ya go ntse tsa tsebe gore mogatlo o tlo o tseng ya ga o tla o fitla fela ho so bile o kgetha
0: All right, o tla go
2: sa tsena o kgetha o ipa pitseli.
0: All right, di kgetho di tshwarelwa ho kae ka 5 seconds fela.
2: Di kgetho di tshwarelwa man mo tlo Green Lake. Green Lake mane Green Lake mona Lakeside.
0: All right.
2: A ke tsebile ba insurance ya nne e tla tsukile le lona wa nne.
0: Yeah, it's a man of food. Alliance. All right. I'll take him, Vandi, Kisekita Bualuena, Rutorna, Ditama Gijra.
2: Thank you, madame. I thought I was so bad. I was so bad. I was so bad. I was so bad. I was so bad.
0: I was so bad. I was
2: so bad. I was so bad. I was so bad. I was so bad. I was so bad.
0: Okay, Manis.
2: Etanyiketino
0: mamela PCFM ke Vandem Mokobotsho ka mana ka Sports Reporters Association le Soto ha le tsena re ke mathela ka mana ka ditabeng o santse a eme kgaitsedi ya ka ke ke batla mo bitsa ka lebitso le leng tsena all right

ha re lekole nalane ho lekola ho kana kirifintsi le ntsa hitsala re mona mo lwetse neng e hlola matsatsi a mararo me re qala jolo Afrika Borwa mo re fumanang hore e ne le ka nona letsatsi lena selemong sa sekete magolo a robong le robong 1909 mo morena Edward wa Bosupa wa Britane a ileng a tikina molao wa Afrika Borwa South African Act e leng mohato wa bohlokwa o neng o lebisa jolo ho theweng ha Afrika Borwa e kopaneng jolo molao ona o ile wa kopanya dikolone tse nne tsa Britane e leng Cape Town eo ka Cape Colony eo ka jeno bitswang Cape Town, Natal, Transvaal le Orange River Colony tlasa mmuso o le mong o bohareng. Sena he se ile sa bula jolo tsela bakeng sa ho thewa wa se bitswang Union of South Africa e leng ya thewa ka molao ka la 13 motsilomong motsheanong selemong sa 1910. Ho thewa wa Union ho ile hwa fetoha jwalo ke tsahalo ya bohlokwa nalaneng ya Afrika Borwa. Ke hona moo jwale ha re sheba morao ke tse ileng tsa e tsahala ka lona letsatsi la moo ileng ho ile wa tekenelwa jwalo molao o neng o lebisa jwalo hore ho tle ho thewe jwalo Union of South Africa moo jwale he ho ileng hwa kopana jwalo bo Cape Colony ne ntse di ikemetse ka nako eno kapa ntse di arohane Natala jwalo jwalo Transvaal e ka setana le Orange River mme empa di ile tsa kopana tsa theha se bitswang ka hore ke Union of South Africa. A re di fetele tsona tseno he re kena jalo ho tse ding mo re fumana hore ne le ka lona letsatsi lena selemong sa sekete magolo a robedi mashome a mane a na le metso e robedi 1848 mo ofisiri ya Britane e leng Sir Harry Smith a ileng a phatlalatsa hore sebaka se pakeng sa dinoka tsa Orange le Val se tlasa puso ya Britane. Sebaka seo se ile sa tsejwa e le Orange River Sovereignty. Qeto ena ile ya hanyetswa ka matla ke batho ba bangata ba Voortrekker ba neng ba batla jwalo boipuso ho tswa pusong ya Britane. Moetapele wa Voortrekker Andreas Pretorius le yena o ne a le hara ba ileng ba hanyetsa qeto eo ya Britane. Mekgohlano ena ile ya qetella jwalo e bakile dintwa dipakeng tsa Britane mmoho le Voortrekker ka ha mahlakore ka bobedi a ne a lwanela jolo taolo ya sebaka seno. A re fetele tsona tseno he re kena re naheng ya Rwanda moo na le supang hore ne le ka lona tsatsi lena selemong sa sekete magolo a robong mashome a robong na le metso e robedi moo Jean Paul Akayesu yo ineng e le ramotse naheng ya Rwanda a ileng a fumanwa a le molato ka pola wa polao ya morabe ke lekgotla la matšhaba a kopaneng le neng le ahlola ditlolo tsa molao tse ileng tsa etsahala Rwanda. Nyeweng ena e ne e amana jolo le dipolao tsa semorabe tsa Rwanda tse ile tsa etsahala ka selemo sa 1994 moo batho ba fetang 800,000 boholo ba bona e le ba morabe wa Matutsi ba ileng ba bolawa nakong ya dikgwedi tse ka bang tse lekgolo. Lekgotla le ile la fumana jalo hore Akayesu o ne a ena le karolo ditlolong tse ileng tsa etsahala sebakeng seo seo e neng e le moetapele ho sona mme o ne a sa nka jalo mehato e lekaneng ho sireletsa batho ba neng ba hlaselwa. Kahlelo ena ebile ya bohlokwa haholo nalaneng ya toka ya matšhaba hobane he e ne ebile e le lekgetlo la pele motho a fumanwa a le molato wa polao ya morabe ke lekgotla la matšhaba tlasa molao wa matšhaba. Nyewe ya Akayesu ile ya romela jalo molaetsa wa bohlokwa hore batho ba maemong a boetapele ba ka jara boikarabelo bakeng sa diketso tse mpetse e tswang kgahlanong le batho. Ke ka moo re ne go tlhophetse ka teng ho tseno tsa nalane di re behantlo metsotso e ka bang e robong re fogaletse ho rena ya bosupa re kena jalo ho matšhaba mme teng re lekola tsa moraorao tsentseng di etsahala mme re kena jalo Nigeria moo re fumanang hore Nigeria e netefaditse morero wa ho kgutlisa masole a America a ka bang 200 a neng a rometse ho thusa naha ena e Afrika Bophirima ho sebetsana le bothata bo amanang le tshireletso. Masole ana a ne a rometse jwalo ka hlakola ha moraonyana pijana selemong sena ka mora ho mpefala ha dikgohlano dipakeng tsa Nigeria le America
tse ileng tsa latela ditlaleho tsa polao e tlhophisitsweng ya bakreste mme taba eno ga ile atla ya setshware jalo America hantle me jwale ya romela jalo sesole naheng eno jalo go ya ka mmuso wa Nigeria masolana a America a na sa bile gape a thusa ka kwetliso le go bokelela jalo tlhagiso leseding gape a nka kagolo tshebetsong e kopanetsweng mo hileng go a bolawa jalo metapele e mogolo wa setlhopha sa Islamic State. A re tle re di fetele tsona tseno re kene jalo South Sudan mo he lenaneo la lefatshe la dijo e leng WFP ka bokhutshwanyane le seolotseng ditlhaselo tsa moyeng tse lebisitsweng diterakeng tsa dithuso South Sudan. WFP e re go tlhasetswe diteraka tse 50 tse neng di nkile dijo tsa hoseng breakfast, direkisi le oli tse ka fepang malapa a 5,800, mme dijo tseo di ile tsa senyega. A re di fetele tsona tseno here mathele botšhabela bo gare moo he re fumanang ditlaleo tsa gore go latela dipalo tsa moraorao tse tswang lefapheng la bophelo bo botle la Gaza le yo laolwang ke Hamas, batho ba fetang 900 ba bolailwe ditlhaselong tsa Iseraele selemong sena le ga go bile le tumelano ya go emisa hanta kapo ya peo ya ditlhomo fatshe. Lefapha le re sena se etsa gore kakaretso ya maPalestina a bolailweng sebakeng seo go tloga ga o phatlhalatswa tumelano ya go emisa ntwa ka la 10 Mphalane ebe e fetang 1,300 go kenyeletswa le bana ba 301 ke tsona tseno tsa makagao tseo he re di fumanang go tlhaga mo botšhabela bogare. A re matshe re kene ntweng e ntseng e kupa le kajeno e dipakeng tsa Ukraine ka setana le Russia mo re fumanang gore moporesidente wa Ukraine o tsebisitse dikhamphane tsa difofane gore sebaka sa moyeng sa Russia se tla kwala nakong ena yeo naga ya gabo e ntseng e eketsa ditlhaselo tsa yona ka di-drone. O re ba batla go lemosa jalo khamphane e nngwe le e nngwe ya difofane e sebedisang sebaka sa moyeng sa Russia le khamphane e nngwe le e nngwe ya di-insurance le mang kapa mang ya ntseng a sebedisa boemafofane ba Russia gore sebaka sa moyeng sa Russia se ntse se fetiwa jalo sebaka se kotsi haholo ka lebaka jalo la morero o kapa ka lebaka la ditlhaselo tseo tseo ba di etsang ba sebedisa jalo di-drone go e tlanaka kgatlhanong le naga ena ya Russia. Ke ena he moporesidente wa Ukraine e leng Volodymyr Zelensky yeo go bonagalang a tlile a le manganga ruri ga o shebile jalo gore o tlile o ne a lebeletse gore motlhomong jwale ka ba sa inegetse kapa jwale ntwa re ka re motlhotse empa jwale go bonagala a tlile ya ntse a eme mme jwale a tlile e le sebopele le sejamele kgatlhano jalo le naga eo ya Russia. Mamereke metsotso e le 13 re foreletse gore ena ya bosupa ke ka moo re neng go tlhophetse ka teng le go tseno tsa matšhaba re felela mono he re tla boela gape re kena go tsona ga moraonyana tsa matšhaba le mananeng a rona a latelang basebetsi mmogo le nna ba tla etsa bonnete ba gore ba ofa jalo tsona tseo tsa moraorao tsentseng di ipetsa. Mme he o mametse setlhotlholong kwano go PCFM re ga sa ka gotloloa re le kwano mona Avani Lesotho Hotels and Casino mme re o tla re fumana jalo kgubung le legolo la gaso la 95.6 bangwe le kwano Masego e ka setana le mathoko a yona fela e bangwe le kamane ka mafiteng fitlhela Boquting teng o tla re fumana go 104.3 athe kamane ka Qacha o tla re fumana go 104.1 mme Thabatseka ke 102.9 mogotlong ke ga bo diphamola mona leqhubu la lona la gaso ka mono ke 101.1 le ga o le jalo re boitse re a fumaneha go marangrang mme o ka kena jalo mane go www.pcfm.co.ls ke www.pcfm.co.ls mme ka tsela eno o ka tla go tlo go mamele ka nako yotlhe o le gotlhe kwano lefatsheng metsotso gona jole gagamalela go ba e 15 re foreletse go rena ya bosupa mme wa tseba ke mo re tlang go fetela go gaetsira ka tebelelwa jane mo wa tla re balela jelo ditaba tse phethelang letsatsi mme ka morago mono he re tla gatela pele mme
ke tla tsena jalo na go nyetse heditsweng ka mora ho mono jwale ge tla ke tlotla ke tsena jalo ditabeng tseding tse re o tshwaretseng tsona wa se bahalela ba ga go tsena ho ge qala jalo kana go eno etseditsweng me ka mora ho mono jwale ke mo re tla hle ge tsena jalo tabeng ya rona yo he ke seng ke e hlaloseditse yo ke seng ke o hlaloseditse yona pejana mane yo re tlong ho lekola mo jwale go tlagile kola ho na ha ile mona le soto le tlo ke tika dilo matsema shume a tseletseng tsa boipuso na o dumela hore Basotho ba hlile ba ntse bana jolo le taolo e feletseng hodima naha ya bona na hodima mobu wa bona na le hodima matlotlo a bona e re ge tle re fetele go gaitsedi ka tebello jane o santse a le teng he a re ke re mo fese baka gore ba la ditaba tse phetela letsatsi ka puo ya Sesotho.

ke a leboa lekanyane momamedi dumela. Komiti ya lusitseng ditšhelete tsa setšhaba PC e fumane gore mooki e a sebetsang sepetleleng sa segopotso sa Mofumahadi Mamohato mantse le dikotsi o ntse a sebeletsa setšhaba ka mangolo a bokunyata. Ditaba tsena di tlhaeletse tulong ya PC le sepetlele e bileng ka jeno. Modulasetulo wa PC Matšhabana Lemphane Letsie o re komiti e ne e ile ya tlhokomedisa lekgotla la baoki LNC gore dikotsi o ntse a sebetsa ka lengwelo la bokunyata. A arabela PC moemedi wa LNC Flavia Moletsane o itse lekgotla le ile la bula dipatlisiso la fumana gore mangolo a dikotsi ga a tlhage direkotong tsa lona. Moletsane o re go boetse ga tlhaelela gore monga mangolo a sebediswang ke dikotsi o tlhokagetse. Dikotsi o dumetse gore o ne a sebetsa ka lengwelo la bokunyata. A re o fuwe lengwelo leo ke mopolotiki le gore o sebedisitse lengwelo leo gobane a ne a tshoswa ka gore o tla bolawa. PC e laetse LNC go tlhakola laksense ya booki ya dikotsi le gore sepetlele se monkele dikgato tsa galemo. Komiti ya ntlo ya magosana ya dipegelo tsa ntlafatso tsa moshelela SDGs e thupelong ya matsatsi a mararo mogalesuk mo e ntseng e tshotlha kgatelopele malebana le go kenya tshebetsong dipegelo tsena go ipapisitswe le leano la bobedi la naga la ntlafatso NSDP 2 le Agenda 2063. Puisanong le PCFM modulasetulo wa komiti ena Leboya Kgwele o itse thupelo ena ke ya botlhokwa go bona e le bodisa ba dipegelo tsena go tseba ka botlalo seo ba se alositseng gore dipegelo tsa ntlafatso tsa moshelelela ke tshia ya botlhokwa go ntlafatsa bophelo ba setšhaba ebile ke tsona go bua bophelo ba Basotho. Ga e le gore e se e le nako dipegelo tsena di le teng mme tebelelwa ke gore e be tema e kgolo e se e kgathilwe. O re gara tse ding dipegelo di shebane le mehato ya go fokotsa tlala, ntlafatso ya ditshebeletso tsa bophelo le thuto. La o le jalo o re diqholotso di ntse di le teng ka ga segatlha sa tlhokagalo ya mesebetsi se ntse se fagame le go nyotobela ga moruo. Thupelo ena e tla fitlha pheletsong ka labone bekeng ena. Banka ya poso e amogetse tšhelete ka banga dimilione tse 20 tsa maloto tshegetsa dikgwebo tsa kwano gae tlasa segele sa Inclusive Growth Fund. A bua ka kgatelopele e seng e fitlhetswe morerong wa dimilione tse 300 tsa maloti go thakgotsweng ka Phuptjane. Tlhogo ya kgwebo bankeng ya poso Mongwadithapelo Madiege o bontshitse gore diperesente tse 70 tsa letlole lena di begeletswe ka thoko ka kotlologo bakeng sa dikgwebo bo se eteletsweng pele ke batšha le basadi. E nngwe ya dipegelo ke gore dikgwebo kapa kgwebo ka nngwe e thusiwang e fumana dimilione tse 2 tsa maluti. Letlole le re dikgwebo tse ntšha tse tlhokang thuso di lokela go ba tse ngwedisitsweng go ba le leano le tlhakileng la kgwebo le go feta lenaneong la kwetliso la ditsitse ka Betco kapa Cafi. Dikgwebo tse seng di ntse di sebetsa tsona di ka etsa dikopo ka kotlologo di sebedisa ditlaleho tsa ditšhelete tsa dilemo tse 2 kapa nako eo di e sebeditseng. Go sa le jalo letona la ditšhelete Dr. Tshedisitso Matlanyane le kgothaleditse batšha ba nang le dikgwebo go nka monyetla ona. A tlhalosa gore ke boiteko ba mmuso ba go lwantsha tlhokagalo ya mesebetsi le go godisa moruo. Go tsa matšhaba, ba boholong Nepal ba re go ntse go na le monyetla wa gore go be le dikgogola le go ritsa ga seretse gape ka mora dikgogola tsa beke e fetileng. Sena se tla ka mora gore ditlhopha tsa pholoso di atlega go fitlha dibakeng tse neng di sa fitlhelege ka lebaka la go heleha ga meago, go senyega ga metlhodi ya metsi le ditsela go bakilweng ke dikgogola. Mekgatlo ya dithuso e re tshubutlhelelano le metsi a ditshila di ka nna tsa baka go qhoma ga mafu a sewa. Go arabela bothata bona, mekgatlo ena e ntse e isa ditlhare le dithuso
diriswa tsa bongaka di bakeng tse amehileng. Ho sa le jwalo, mokgatlo wa matjhaba kopaneng UN o re basadi le banana ba angwe haholo ke dikgohola tsena. Ha jwale, basadi le banana ba ka bang dikete tse 43 ba hloka dijo, metsi a hlwekileng le tshireletso. Mokgatlo kapa mekgatlo ya dithuso e ipiletsa hore basadi ba kenyeletswe maanong a kgutlisetsang maemo setlwaeding. Nakong ena eo matsholo a pholoso a ntseng a tswela pele, ho se o netefaditswe hore batho ba fetang 1,000 ba hlokahetse ha ba fetang 4,200 ba ntse ba nyametse. Ha re diphethela. Botšhotšhisi ba Spain bo re ke dinyewe tse 23 tsa hlekefetso ka motabo ho kenyeletswa tse 9 tsa bana tse tlalehilweng toropong ya Ceuta ho tloha matswalo a Morocco a kene toropong eo ka thoko ho molao mafelong a Phupu. Botšhotšhisi e moholo Sylvia Rogers o re bana ba banana ba melata ba tlokotsing mme e ka nna ya ba dinyewe tsena dingata ho feta tse tlalehileng. Hara melata e 72 tse keneng toropong ya Ceuta ka thoko ho molao, e 5,000 e ntse e setse ho kenyeletswa le bana ba 1,600 ha ba bang ba kgutletse Morocco. Ho sa le jwalo, mmuso wa Spain wa nanetse hore melata e setseng naheng eo e fuwe thuso ya tshohanyetso ebile ho se o bitsitse lekgotla la tshireletso ho kena dipakeng. Le ha ho le jwalo, dikgohlano di ntse di tswela pele dipakeng tsa baahi le melata. Ka lehlakoreng le leng, ba boholong ba re palo ya batho ba hlokahetseng nakong eo ba lekang ho kena toropong ya Ceuta e nyolohetse ho 100. Momamedi, ditaba tse phethelang letsatsi di fella mona. Mamela tse latelang tsa Sesotho ho sa le hoseng ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso e 30.

0: re metsetsong ke mashemo mabedi le metsetsi supileng re foreletse ga ya bosupa re le buile go lotebello jane ka ditabatseng tsa go ya bosupa e tle ka metsetsi le shomele metse mehlano jolo ka ho hlalositse re tlabela ha pere fumana gaso e latelanya ditaba ho sano seng metsetsong e mashemo ma gago ka mogaga ya botshelela mamedi wa PCFM re bela pere o amahela re hatela pele ka lenano la gona la ditaba la setlhlhlolong e bangwe setso ke nang kwano ha re o amahela ka diatla tsepedi ka jeno ke laboga go me go dina ya lwetse hlola matsatsi a mabedi ke go di ya borobong ena a le selo mosona sa dikete tsepedi mashwa bidi le metsetsi letseng nna ke thapelo le kanyane ke ka letsetso baka mo ke yang teng ke gore nyane ya borobong ke yona mo ke tlang go lebe ya gutlo gona teng mono mme empa re tlotla ge fetela jelo ka nakong e tsheheditseng re tlotla ge fetela jelo nakong e tsheheditseng kwano mme wa tseba jelo ka haile la boga go tsena re hle re be jwalo le ntate Mofokeng go tlhaga jwalo go bonyane ya habo bao khu nyauda empa he ka jeno re tla hle re etse ka tsela e fapaneng re tla hle re sebetse ka tsela e fapaneng ke nako e leng gore ke ya Baku ina me wa tseba hore Baku ke company yane yeo e leng gore e thehetse jalo go tla matlafatsa bophelo ba house wa itswa iso se hwebang jalo ka boya ba dikhutshwane ka hore bona ba boreka ebe ba bo rekisetsa kapa ebe bona jelo ba tlo bo rekisa gore ba fumane tšhelete yo ba e fang dihwai e le gore ke broker ba ya mane dimarakeng tsa matšhaba mme jwale ba rekise boya ba gago ka morago go mono jwale tšhelete yo ba e fumanang mme jwale ba tlhatlha ba tlo e fa jwalo wena o le sehwai seo e leng gore jwale o isitse boya ba gago go bona mme wa tseba ka metlhala matsatsi ntate Mofokeng kwano jalo ka ga e le yena ga diphatlhalatso wa habo Baku wa tlhatlhalose gore ba tlile ba sebetsa jalo le batho bao e leng gore ba tshwere jalo di-licence tsa go hweba ka boya mme taba ena wa tla e tlhalose gore rona ba habo Baku ga o sena licence hohang ga re no atlega gore re tle go thuse o lokela gore o bona jalo le tokomane kapa lengolo le o dumelang gore o tle o hwebe jwalo ka boya e le gore o lokela gore o bo tshwere jalo licence ka mora go mono jwale re tla tlega gore jwale re tle re bue le wena kapa re tle re thusane mme jwale ke company e ipabotseng ka go tlile go rekisa jwalo boya kapa go tlile go ba le tšhelete e batlang ele tumahanya ele tumahadi kapa ele betere haholo me jwale ke gona ba fapane le di company tsena tseding haholo ke lokang thate Mofokeng ai a tsho me wa hlahlalose go ritlile bona ba habo Baku ba mona molemong wa hao me jwale o ile ga utlwa o ile wa utlwa ke la gabisana jolo le tsona di hwaing bekeng tsa ho feta mo jwale ba neng ba bontsha hore ba ne ba qala ho fumana jwale tšhelete e kalo ka mora ho rekisa jolo boya ba bona ba bontsha hore pele ho mono ba ne ntse ba fumana fela maphoqo me ba ba ne ba sa dumele jwale ha tšhelete e kena accounting me engwe ba ipebolang ka yona ke hore o fumana tšhelete ya hao ka mora nako e kgutshwanyane haholo fela o rekisitse boya ba hao ba o patala ha ba ntse ba bona hore bona ba ya dimaga ke mane tšhelete ya hao yona ba tla be se jwalo ba o lefile yona kapa ba o file yona e le gore ga wa lokela gore tlo emena ko e telele jwale o ntse o emetse jalo tšhelete ya gago ka mora gore o tlo bo rekise ee ka mora nako e sa fediseng pelo ka mora nako e kgutshwane fela o tla bo se ntse o fumana jalo tšhelete ya gago mme una molemo tšheleteng boyeng bono ba gago jalo ka ga re tseba gore re le Basotho malapa a mangata a tlile a phela jalo ka yona tšhelete ena ya boya bana ba ya dikolong ka tšhelete ena ya boya malapa a phela ka tšhelete ena ya boya bophelo bo teng mona mme jwale ga ba go Baku ba teng go itsa bonnete ba gore jwale e tlile tabeng eno ya boiphediso ba gago yo e tsagalela ka tsela e senang tshitiso ya letho dintho di etsagale ka nako dintho di etsagale ka toka o fumane se o lokelang jwalo ka ha o le sehwai metsotso ra jele mashome a mabedi a na le metso e robedi pele re fitlha mane goreng ya bo robedi ke rata gore gona jele tsena he ke tlotla ko fa jwalo tse ding tsa dipuisano tseo yena ntate Mofokeng a tsamaya jelo le mosebetsi mmogo le rona lefapheleng la bophatlhalatsi ba bidileng le tsona le dihwai ho phagalla jelo na haina le sotho ka pa ho tsenella ka hare ho na haina ya le sotho me re ke re utlwa gona ba di hwai di reng ha di bua jelo ka Baku di reng ha di bua jelo ka kgwebo ena yeo e leng ho re jwale e hweba ka boya mo jwale ba buisang jelo mane me ba ga keng ya machaba me jwale e be tshele deo ba ofa yona o le sehwai ere retlere lukiseri ntutsa rona jwa le retlere go fetsona di le jwalo ntle le tsenyo ya nako mesozo e mashema mabedi ntse dutse andre mashema mabedi le mesozo robedi pele go fitla mane horeng ya bo robedi ere retlere lukise ditaba tsa rona he fela pele re tsena mono ke lokela go ketle ke fete ka ntena me ka mora ho mono jwa le he re tlabise re nyelo ha jalo le yona puisano ena
1: Na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga. Mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: metsotso ra jule mashemo mabedi le metso tsheletseng pele re fitlha manhoring ya bo robedi me re ntse re le nakong ya gabo baoku nyauda e leng baku ke kgwebo yeo e leng gore e theetse jalo bakeng sa go matlafatsa jalo bophelo ba dihwai ka go rekisa jalo boya ba bona mebakeng ya bašwa ba mane mme jale e le gore le wena o tlo obele lethole sehwai seo e leng gore jalo wa se fumana e le tšhelete o kgone gore o tle o phele mme o tla gopola kampanina e fumane ga jalo ka mane ka seteišeneng kwano mona maseru mme ba sebetsa ka gore he o ise jalo boya ba gago mono go bona ka seteišeneng empa la go le jalo ga re ke re utlwa go rena dihwai di re eng ka baku ha jale basili bantsi ba kenelela ka gare go naga ka mona ba gabo baku ba tsamaya jalo le basebetsi mmogo le go na lefapheng le na la bophatlalatsi basili bantsi ba fumana gore na basotho ba re eng ka baku kapa ba unne molemo wa mofuta ofeng ka baku na ba kgothaletsa basotho go gweba le baku na
1: ke mphahama ke mphamele o wa tse hlaba hey go tsamaya ke go bona
2: mothata
1: e bile ke go ithuta nature intle ka kwano ka ditabe ke dinoka ke dithaba ke magalla ke ntho tse jolo ka ofeng ya go tsebisa hore ke ka kwano ka komong mo teng ke ntseng ke tsamaya le bana ba baku baku ba ka boya ba dinku fantisa ke ke ba fantisa boya ba dinku le ba dipudi ke tsang kwa no hore nke ke tlo buisana le dihwai tsa diphoofolo kapa dikhutshwane tsena nke ke utlo hore na le ha le mona ba khuise le teng empa mathata a ba kopanang lona ka kwano ka dithabeng ke afi imamela pela ka kwano ke na le
2: ntlheng ya oku
1: ga nku dikae go ya ka tsela yeo ba bitswang
2: ka me
1: megato ya lona ka mo selemengata
2: ga mo selemengata
1: leta ke batla maikutlo a lona e ka ba lona mathata a o le kopanang lona ka kwano ka dihlaleng ka dithabeng ke afi
3: yona e lagen a ntate mathata a re kopanang lona ke malebana le itsitswa dimpi bake sabetsa meralo ke ba bore ga re le mogatlho
0: ke tsaka ga mo ga mo ditse ne ra le a o kutse bona mo ma me di ere re tlere tse tsena re tlere kwano re tlere bona go gona re ka hlaka ka tsela ya mofuta ofeng re tlere bona go gona re ka hlaka ka tsela ya mofuta ofeng na go nyena e o jwale itse heditsweng ke ba habo baku re tlere bona go gona re be ha dintho tsa gona jwang hore jwale e tletse bo hore e hlake e fihle ke lo tsebentsa ha o e hlake
3: ke go dela ho bona le ka la le e ga ne ke le itse ke tsona botla
1: ke tlenya o ku
3: tlenya o ku
1: okay e le ho bane megatlo ya lona ka mo elemengata how to relate
3: ha megatlo o mong fela o igarabelang ka mono ka ga skiriseng ke ona mogatlo o no le mo ene re o fane ka ona le ngolo le neng go nkile igarabelang ka mono ke yona e lage bonala ga e bolela lekana go tegeleti bakeng sa betsa meralo kekelo gore ga re le mogatlho go fitlha ka gare mogatlho mo reetse meralo a o kuta e le gore re tekotse bo fanala tshwantse nang mogatlho o mo kena leng wa tswa go kena o mongwe wa tswa go kena o mongwe
1: wana o ganna dikhutshwane tse kae
3: ke ganna 150
1: 150 ke dipone le dinku gona mongwe
3: a ke dimpi fela mo dipone se ke dikhutshwan
1: o dinku tsa go di 150 dipodi
3: mašhoma se tudi
1: le go ganna ntho e kang bo 220 ga e le mo o so kuti dinku bothata bo gokae o re file gore bothata ke sekiring but gobaneng o sae fela o kute he
3: bothata kore ka mono a kuta bo yaka mono bo lokela go ya mona boo o bonagalang lekala le tlhoka boya teng bo sa tlhokale go ye mona mo nna ke batlang teng bone bothata baka gore boya keta go kuta ka sekiri ke buise mo ke batlang teng
1: o sekiri ke sa mmung
3: sekiri ke sa mmung
1: jale wena o batla go ga o tlata go kuta o ntse boya ba gago o ikisetse mo o batlang teng o ne o batla go buisa ka
3: ne ke batla go buisane motho masego na le sekon
1: o go bana ba bakhulu
3: ba bakhulu
1: oye o ne o gatlhiwe keng e tsa go utlo go go batla
3: tla nsebeletsa ka tsela e ke tlhoka nna wa ne yena ya gore ka nnete ke bona ke kuta dinku a ke tla kuta dinku ebe a ke fumane tšheletse ke tlabe ke batla le modisana ke reka diphofo matswai ke reka meriana ka nnete ga e ba ke tla emela boya 6 months ka nnete ka nnete rona re le bagobuai tsa dino ke lela gagolo ke tsamaiso eno e bonalang ke tsamaiso gagolo dinku mona gona re batho nna ke batla šhedi ya gagaa ke tsebo pheta
1: o dikgolotso tseo o kopaneng le tsona ka dilemo ke gore mo o neng o ntse o isa teng le na le fumana tšhelete ka moranaga mme seno se ne se etsa gore mesebetsi e menye e amanang le tsona dikhutshwanetseng matswai meriana badisana e be jelo sitwa gore o phethe taba tse
3: jwang
1: jola ore o nona le tumelo ya gore o isa go bakhuu ba tla o patela ka nako ba o patale tšhelete e kgotsofatsang jola o phethe mesebetsi yane
3: mo ke nang le puo ba bakhuu ke na le puo ga ke batla ntho e itseng ke ukwe ka kane ntshola ka letla utlwane
1: oke
3: ehle ntho ke batla ko go le ntshola ka le utlwane tshepeng yaka
1: tshepeng ya gago
3: ele lentshe tshepeng yaka jalo gona jale sela mo tshepetso le ntse re sebedisa go tlhoa ke go tlaile fika ke le mokana ga re na lentshe
1: tshepeng
3: e na dinkile ka nako ngwe ra bona kara phofolo dinkile phofolo e ne e kgutshwanyane e kutlwane ga e na thuso
1: ya
3: ee
1: moemelodi ewe smidi ya senene o a di behileng ka teng o re bakhuu o go gona le motho mona a fitlhang kapa company e fitlhang mona e rekang boya e fantisang boya mane mawatleng go thwe ke bakhuu o re ke ne ke batla gore boya baka boye mono ke be le lentswe o re ke godile ke mokana ke bona e kae ka re dikhutshwane ga di ntswe le molemo mme taba eno e botlhoko gobane batho bana ke taemane ba tshwere taemane ya naga ena o tsebe boya ke taemane empa morui ga tsho tsena ya o ruta gore o tlhabegile bakhuu bakhuu na selo se e sa digwai le tla ke le semamele le sebetsane le sona e re ke repa utlwa digwai tse dingwe na tsona le dibeyang jang ntate mosenene ge le buja
3: gogoa
1: pela ka kwano ke se ke tshwere nkgono mateboo magalema ge ntse re le ka kwano ka komokomong nkgono mateboo e ka bantse ya jwang
2: kgonongka
1: nkgono ge ntse re potoloa le naga ena ya lesotho re ne re le bothapotheleng leng re se re etetse ka kuthing ge ntse re batla maikutlo ka bana ba bakhuu bana ba fantisang boya ba basotho e ka ba ba nku kapa pudi ke tsebile gore o e mong a ileng a sebetsa le bona mme ge batla ge ke re tlo utlwa gore na tshebetso ya lona ebile
2: jwangntate tshebetso ya rona ka nnete ebile ntle ka mokgwa ke neng ke sa ba tshepe ka teng ke ne ke sa gopole gore e tla tšhabelwa ke letsatsi ka mokgwa o
1: ntho e tsang gore e be o ne o sa ba tshepe ke efeng gone
2: ke gobane gangata go feta ganyane re ya bokuta boya bone e be bo a tsamaya e be ga bokutla tšhelete ga eyo fela o bontshitse ditšhelete o ntse gore o leka bophelo
1: o patetse badisana o rekile meriana o rekile matswai boya bo ba botle o lo bo rekisa ga o tlameya go gutlelwa ke tšhelete e tlo phedisa ebile e gutlisa ele o senyetsweng
2: gaeyojele
1: ya ba o tseba ka bana ba bakhuu wa isa boya go bona o la kgotsofala wa
2: smilekathabagokagao ebe go tlile jwang ga golo gane ke bona monne mosetla ke sa tsebe
1: wa le china
2: e wena
1: a tshwana le wena
2: a bile a etsho le ena ka ga e wena o tlameya o le ngwana ngwaneso a e sale o nyane
1: wena wa eso eyangolo go na le basotho ba bangwe la e se kothing mona fela be o ne bona ba otlwang ke bohloko ba gore ebe dikhutshwane tsa bona ga di ba tswele molemo o ka reng o bona ga o bua ka bakhuu
2: ee ka nnete bana ba ntate ga ke re fetole mawa
1: e
2: ke re bone gore na ebe jalo ka ha re le ga tsama ya hantle ya bo re tsama ya hantle ba ga tuwa hle a ke re fetule mawa ke re ya ka ntena ge ke re bone na go tlabetse go ba hotle jena empa haiba ba ga khibela a ya tsala khanya
1: a o ya tsama khanya
2: eh i jalo da
1: fela go hona ke lo ntso tshwagile
2: ke ke tshwagile hantle ka nnete
1: a go khono wana o ganna tse kae
2: di se di senyehile ka nnete a bona nthwena ya botlhoko ga ke sana matla a tshwanang le ya
1: fela fela kgopolong ya gago ga o sa le matla o ne o ganna bo bokae
2: jo e ka nnete ke ne ke matha mane bo 80 fale gona je se di theoleile ga diyo 80 mamma gona jale ka nnete se di dinyane ya
1: bo 20 mamma
2: ee yanta
1: okay nkgono ke le buile agolo tla nkgono wa
2: go ne buile
1: eeke
2: go sea kedi ya pele
1: Bakung.
2: Hai sama e thusa ba sotho.
1: Molo mama.
4: Molo kuti.
1: Kupile njani?
4: Kupile buti, kupile njani buti?
1: Ah, ke khona.
4: Eh, tata.
1: Dicela re thethe ka sesotho, esisuthu.
4: Eh, nkosi tata.
1: Awe. Wena wena mmema.
4: Nna ke gumba mno wina. So. Ke mmeno wina. Kokuba.
1: Oje.
4: Wena tata tata ba u ntate mangwe na ntate.
1: Ke mona he mphaha.
4: Eh. Ngosta.
1: Go re tle ka kwano re ntse re tsa maya re theputsa re batla go utlwa gore na e ka ba boya ba lona bo letswela molemo ba dinku le ba dipudi jwale re utlwetse gore go na le batho mona beo le seng le ile la rekisa boya ba lona go bona e ka ba le sebeditse jwang
4: o bona go sebeditse hantle tata ga na pila e
1: ya ke na hana o no bua le ka puena ya hao e le hore ba ba ba sa tsire ya
4: o ha di bona ni sebenze ka go hle tata
1: ya
4: ka khu
1: e ne le joan chelete ba le gotso fa ditse
4: ha si e sa gotso fa le sa go ile ga gotso fa ga botse ntete ne se khosa yonke lande
1: ya tata
4: Ah, sebenze kakuhle. Ni seza khotso fana kakuhle tata.
1: Mm. Ba sebetsa le lona hanne.
4: Eh, ndate.
1: Okay. Hona le batho ba satsebeng ka batho ba ba Baku bona. O ka reng go batho ba jwalo? Ba hloka ho re le bona ba rekise boya ba bona go batho ba. Ba tle ba tsebe ho fumana tjhelete e ntle e phedisang ebile e le ka nako
4: bane ba nthina mphendula ke ngoko wena sisi ba uyazazi into ezoboya kaloku thina nthene yaboya ga ke a itseba gale ke sa tla o fumana ofinyana ee ke sa sebedise okota
1: ee motho lokele na ke reng
4: ore
1: a tsamela mona pela khamera ebile ke o pela
2: o bona jale o ka re go ba thu ba fa
1: a wa tla motho lokela ka puya
2: o uthi
1: a tsamela
2: uthi ngoku ibe njengoba uthengisile ungathini ngaba bantu abange bathengisi bona obona ibe Ngeke ubavele ukuba na uhambe njani kule ndawo uthekise kuyo ukuze nabo baphumelele njengawe
4: Oh hayi ndiyeva tata ke sizake silinge ke sibasondeza uma bayavuma kodwa ba bayahana ke hayi asinokwazi
2: ore ba tla le ka go kopana le batho ba ba jwetse gore na
1: Baku
2: e sebeditse jwang le bona e le gore ga ba dumela
4: le bona ba ikatametse go bakhu ba tsebe go le bona ba tle ba tswelene le jwa loka bona
5: oh
4: eh enda
5: ke bonga ka khulu mama
4: ke dankisa ka khulu mama
5: ke dankisa ka khulu mama
4: dangi taputi
5: ewe
6: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwe tsi tsang khone go di botshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabote go tloha ka hora ya le shume hoseng go isa ya bohlano mantsibuya hey lamba sadie divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono FC United ba magodi hlaswa bitike di tikiti di tla fumane ha monyako ka 50 manotifela ba sadie ha re gabeng ka dishoshetsa rona tsa mmala wa gemere re bontle botle ba bitiki bonne bitike tsena tsohle o ditlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuice Transport hi he ba sadie

0: ena di tsinyelong o kadime dipokola o etse ntshotse e re ha e fihla e be ha e sana thuso na ba khu o le patala ka nako
1: hey ntate ba khu o bile re kwa ha go lo tya ntse ntsa dipatala lo bosebeletsi lo botle ke batla o etsa o dipalong tseo re ne re dumelana le ba khu mana hore o ka etsa le ke batla ntsa wa patala bona bile ke matsatsi a mararo
0: marago
1: mara 3 days
0: Three days. Okay. Bona bo geneng getse ba batho ba bile ba hloka hala ba so fumane le tshelete tsa bona.
1: Hantle ho.
0: Tsana pele.
1: Jale ntate. Mo ba khu a ileng a ntshokola ho re ke ka ba fela ya katamelo. Wa tsaba ntho ho thweng ke katamelo ya bosebeletsi le bohlanga. Ke tlotla etsa ya ho ya mix ho tsimona. E le ana ho khonne ba. Bo sebeletsi go ka mono ke bona bo bo hlolla. Mo motho ile ba ka utlwa ke tlola ka ka. Ke daba a ka fana le ka go tsoa ba bang bo se ka fana ke tsebile se ka ga kare se. Bo se tsebile mo bona ntate ho ba ha fisha fela ba elele se go moreki se ntse go ba.
0: Okay.
1: Ke le ke nna ke le ba ke se se ite. O ya rena ke le ke ntse ke na le gwao. Ke lo ka ha o le wa tsabala ba twa mfuta o ba bua ku ba ya ba ba le ndi. Empa ya bohlokwa hlokwa o iba botse. Ho o kile ka bona ka nna ba no ya ba le khoso. Ya wa tla ja.
0: Mhm.
1: Ya le motho yena ke mo ga tlhaha go lo bana. Ha a kena ka go tsisa sa botla botse. O ke ne ka mo khone pa etseng. Ne ka hone pala ke bolela hore o fihlile ke tsena sa e somona ana le bo sepisi ba stre ke ba ate mo ba ka ke la bona go gamata ke re nda timo bo sebele dzimba mona nga ga di pofola mo ka tshedi le ka sigina ya fa bremo lobo
0: ya
1: e se bona sa e so mo di mongwa ya batho ba di ka kanyame
0: o so taba eno e ntse go le motshe
1: e la tsa ke motshepe
0: o bona la hore ke motho a tsamaisana le melao e teng ka hagana
1: hantla o
0: ke kopa hore ke buile le wena fela jole hona le ntwe kgolo e o ipu ore lona le mona monwa
1: ka
0: ka so ha o ke hore e kage bana ba ba khu ba ka se dule fatshe ba no fana ka thuto ho bana ba bambeno o tswa jwalo
1: ke ri ya tsota
0: ba o mametse le bona mohlomo le bona ba tla dikiling tsa bona ba tla dula fatshe ba meme ba khu itlo bua le bona ha re tsebe ke le buile haholo ke kopanje ke bua le di white ding ke utlo hore na e skaba wena o mpa o thabile o khotsofetse fela ba ba mbona ba o khotsofa e re ke utlo go bona le bona
1: ke a le bona
0: di go munta e nngwe nthabisitseng ka mme mmatshokolo ga nthukwe ke hore e le mmetjena fela o keneletse ka hagatimo ena ya diphofolo ha ona ntho e thabisang go feta eno
2: ke kopantse ntate ke dingu le diputsi ke kopantse
0: mhm o etsang ka tshelete ya diphoofolo tseo
2: ntate tshelete ya diphoofolo ena na ya re phirisa batisa ba bana dikolong ka yona ke a lema re ja ho yona
0: ne phela ka yona
2: ntate wa ka re phela ka yona
0: o kile wa isa boya ba hao ho bakhu
2: ke qala ho buisana le mosela ntate ho bakhu boya bona
0: bo se bo khutlisitse
2: bo khutlile ntate se bo re tlile ka matsohong
0: Awe ile go hona mme re nka nna ka tloa botla go thimona ke kiba kiba mme ka dijo lo wena o go mphe ile go ha ba khui o fi
2: ntate ke khalpe di se ka nnete re tsile e re tsadile mona mo re teng ke re sa di khopo se monate
0: papisong le dilo motsa ho feta o bona dingkutse ha o duse di phofolo tse tsa ha o duse bele ditse jwang ha ile mo so sebetsa le ba khu
2: ntate ile wana se se hantle ho wana di sele tsa hantle ho a nnete di seleditse ba ke tsena ka nnete hana ba letse e ka ntse re ipotsa gore na e be go le e ta khutlaneng e be re go jang e le petse ba hana le tshe ga ja ntate
0: ke tata o bua le ntate o itse tshelete e khutlile mo ga matsatsi a mabedi
2: nnete ntate e bua nnete
0: o ka keng o mosotho ka pa se ho isa heno se sa tsebe letho ka bakhu
2: nnete o ka ntate ke re ke go ba khothatsa le dikgetse ka thoko ka nnete go go thatsa bana ba bo gona gore ba khutse yena o sale ha o finyane ka go naha ne ha senye nako wa potlaka
0: mm ke nke se hwai

0: se seng ge ke go utlwa gore ma
1: mo mamedi ke bona he di hwai ha ba buisana jwalo le ba sebetse mo le rona mona go bophatlalatse me ba tlile bantse ba hlaudla jwalo le bona bana ba habo ba khuo me jwale mo jwale ba netefatsang taba ena ya go lefshwa ka nako yeo ntate Mofokeng a tlileng a e buang ka mehla le matsatsi kwano gore habo ba khuo ba sebeletsa nakong ba etsa jalo dintho ka nako nakong eo jwale ba ntseng ba ba fantisa boya mane ba kenye matšhaba e ba jwalo wena ba se ba opatetse go na le tšhelete yo ba reng ena ke yore jwale re tseditseng re le ba habo ba khuo ke company ya batho bana ba basweu ke ya machina mme ba tsetetse jalo tšhelete e balwang jalo ka dimilione bakeng sa gore jwale dihwai di tle di patalwa kapa di tle di mune ya monwana mme jwalo ba se emele jwalo dintlha tse diteiso tse dintse itseng e ba jwale ba tlatlhe ba o lefe ka pelenyana ntle le gore jwale motlhomongwe o tlo o felelwe jalo ke pelo ha ontse o emetse jalo gore tšhelete gago e tle e fitlhe jalo accounteng ya gago ke ka mo go di leng ka teng he e reketwe ke o fenomoro ya ntate Mofokeng yeo he o ka wa mo tshwarang go yona bakeng sa gore a tle a o thuse o tla gopola gore e fumana ka mane ka stationeng bao khu nyauda e tla bo santse o e bona he e ngotse mono ka bo holo bona ba haesale mme o tla bo santse o bona le dinku mono letshwaong la teng mono ke la dinku mme jwalo tla bo santse o bala mono o sheba gore go ngotse baokhunya o daka stationeng ka mono mme o bo santse o kena he o tseba gore ke gona habo ba khu gona mono nomoro ya mahala ya ntate Mofokeng wa habo ba khu ke 599 17 93 3 ke 599 17 93 3 re ke phetela boqetela ke 599 13 93 3 ke mo re felelang teng he ka tseo tsa habo ba khu mme re tle re tswe ka tsela kena
2: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
3: PCFM your pulse our beat
4: a na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: re metsotsong e le shomele metsomedi re fogaletse go ena ya borobedi ere re hatele pele mo jwale ge tlong ho kena jolo pisanong ena e matla mo re tlang ho pisana jolo le dati morosi moshweshwe o tla jwalo ho mogatlo wa naka la mohlomi me re sentse re le ka he re tle re mofumane ntle le tsinyana go tle re tebe ka tsona ditaba tsena tsa mo jwale re hleng re le kolang jwalo taba e amanang le boipuso ba Lesotho mona mo hese le monsena re kitekang jolo di dimotse mashome a tseletseng ka ofela Lesotho le ipusa me re batla re tlo utlwisisa gore na re fela re ipusa na naha ya rona e fela e ipusa ge se bile jalo megatlhelong e mengata moruong jalo jalo re tlatle re tlotla re teba ka tsona diteba tsena re ke re shebe batho ba madumela gore Lesotho hohang ha le ipuse gagolo ka letlhakoreng la moruo mo batlhileng ba bontshang gore Lesotho le bonagala letlhile le tataiso gagolo kapa le itshetlaile gagolo le moruo wa dinaga tse ka ntle mme jwale seo se etsa jalo gore le hangata le hangata le fumane jalo letlhile le moruong le laola jalo ke maemo a moruo a ka ntle mme e re ge ga go le tsena re tle re tswela pele re buisana jalo le ntate morosi moshweshwe ke ena o re tlatlhe re teme ka yona taba ena metsotso e leshomele metso e mene re fogeletse go ena ya borobedi re tle re motshware kwano re tle re gatele pele jalo ka ga ke bontshitse le wena re tla thabela gore o tlotlobe karolo ya puisano e jwalo re tla thabela gore o tlotlobe puisano e karolo ya puisano e jwalo ga re ntse re tswela pele o tla kena nomorong ya rona ya mogala ya 2121956 kapa +26659956 ha re sentse re gatela pele mona kamana ka WhatsApp o tla sebedisa nomoro ya 6200 9956 ke nomoro ya WhatsApp yo o tlang go e sebedisa mme mono o ka etsa jalo voice note kapa wa etsa jalo molaitsa o ngotsweng mme o tla atlega go tlo fitlhe ka kwano ka diphapsing tsa gaso ha go le tsena ya ntumelela nako gore ke tletlhe ke fetela jalo go yena ntate morosi moshweshwe re tle re tswele pele le ena re tle re tswele pele le ena re tle re kene jalo ditabeng tsena tse maatla tseo re o tshwaretseng tsona mme mona gopole gore na potso e kgolo ke gore na ga e le mona Lesotho le keteka selemong sena dilemo tse 60 le ipusa na re le Basotho re hlile re na le taolo e feletseng godima naga ya gabo rona mobu wa rona e ka setana le matlotlo a gabo rona na ke potso yo re ratang gore ke re tebise kepi ka yona jalo ka ke tlhalositse re buisana le ntate morosi moshweshwe o tlhaga jalo mogatong wa naka la motlhomi santsa le teng kwana mona mogaleng tate moshweshwe ga go dumedise re o amaela PCFM ntate bosing bona
1: oo tota lekanyane kopa ko o dumedise ntate le basebetsi mmogo le wena ke bookamedi wa PCFM primaneng ena jale ke re ka lete madume Basotho ke ketelele ka marena a gona e leng bamamedi bana ba gona ba ka mameti ntate ba tlo mamela gona re koka difeng ka jeng
0: re le buile golo ntate moshweshwe ke a gola re tlhetlhe re iqale mona mo jwale Lesotho le ketekang dilemo tse 60 selemong sena le ipusa mme motlhomong re ke re iqale mona ka go tlhalosa gore na gantle boipuso bo bolela eng
1: ka go kgethoa ntate e lekanyana ka bokhutshwanyane babedi re e pheta gangata taba ena ntate naga e ipusang ga o tho ya ipusa ke naga e atlegang go iketsetsa diqeto mme ga re bolele gore go na le matshwao a gona a naga ya ipusa ka mantswe a mangwe ga re bua ka sovereignty re re boikamedi e tsitsitseng e rereng go na le medi a naga ena kena re boele re bue gape ntate ka setšhaba e leng bana ka sengkgwetse o tho ke population e le yona e tsitsitseng re boele re bue gape ka gore naga eo e na le tokelo ka go iketsetsa dikamano le dinaga tse dingwe gotlhe lefatsheng ke gagagaga tse dingwe matshwao wa ipusa le ka godimodimo ntate lekanyane ke gore naga eo e na le mmuso o le mongwe ga ena meuso e mengata e ba le muso le mong go bontsha gona ha ino e na le taolo go di mamedi ya yona go di masetshaba sa yona se o hana go ile teng ga ge ka salotsa gona hana se phio sa go ge bela ge ba le muso ke sefi e ke bone ka ntse ya gona e tle hangata ya le balantati e gona hantle go tleng se phio ha ge ba ge fetsa mo ge ba ge tsa muso na ke sefi na eno ina le taolo di matshaba seno sa yona ntati ina le tokelo ya go ipatlela metswalle go hle le fatshe ka mantsi a mang e iketsetsa diketo le tabeng tseno mme ke a tseba ge batho ba bangata ke santsane ke le gona mo ntate le kanyana ke re ka bokhutshwangana fela ntate pele go boipuso basotho ba ile ba goa dikoto tse pedi gagolo basalefing ntate le barutei bana ba tseng ba re qakile le kajeno le bapolotiki ba bang go na le kagolo e nngwe ereng ga go nepagale gore lesotho ka nako e eno date le pele go ipuso ba re go keke wa napagala gore naga ya lesotho e ipuse ka gara naga ya Aforika Borwa ga e se e lokologile jale empaga na le ba reng aa o na ke mokolokotwana wa mofefe ga o heletswe ke mmang kapa mang ke na le tokelo le gona ka le basotho tsa sa kgwedi le letsatsi ka bomadimabe ditlhopha tseno ga di a ngolwa mona diphatleng tate empa o bona ka matshwao ga ba ditlhopha tseno tse jalo di busa gona ba ke ba sekametseng go kae mola mo ba re naga ya lesotho ga e tsamaya ikemele ga e tsamaya go ipusa gagolo ka gare Aforika Borwa ba lebala gore naga ena ebile teng dilemo tse 86 pele naga ya Aforika Borwa e thewa ka 1910 ntho eno o teng ke Union of South Africa lesotho le tsentse le le teng go tloa ka 1824 mme la ba la fua lebitso lena la lesotho ka 1829 ke basotho mo natha ba bosimo tate e leng gore batho ba bangata ba lebalata ba eno e kaka lesotho ke phoso ka gara naga o teng ke Aforika Borwa tate ke re ke sege santsane re kala ke nang tate basotho ba tsebe go ka dikelelong tsa bona ka bo go kemtswe maikutlo a mabedi a lwantshanang mme beng ba maikutlo a ga ngata ke bapolotiki ga maano a bona a tlotlegang tate e tlile ba sheba boipuso ba lesotho ka tsela e nngwe ba bankanete ke ba ntseng ba dumela go gatshena ga ena go na le bo go ka isa gona teng tate e re ke emise gona mono nnong tataisa
0: okay ke ne ke le gona mona mo jwale o tlhalosang gore ba bang jwale ba bonagala ba se ba batla go tlile jwale go dielela boipuso bona bo lesotho bo o nang le bona kapa go latlha taba eno jwale ke re na taba eo ga e susumetswe ke mathata a teng ka ga o naga ya lesotho ao jwale ba seng ba bona tharololo jwale e le gore lesotho le latlhelwe jelo ke boipuso ba yone
1: ha simphe ntsha ndate le kanyelo ka go tloga ke buina hano bo fosa hetsi ba ne bo bui ba ba ba sa le fiba ile ba bo rutwa tsala ba politiki ba gone mona ba bang ba ile ba bo rutwa ke matswantle ba tshabana ge a ge tsa tsingena a ge hateletse ba se ba batla go tla hatellwa ke ba ntsha ba tsedi e kerelo yeno ntate ha simphe ntsha e tswa khale kwa ntate le na go nya mabufu le nako le pele ba kopanya le manyesimane le ona manyesimane a te na re sia ke na re sena le thobane a na ntse a shebile gore kapa a lebeletse go ka le sa skilling lesotho le tla inegela go Aforika Borwa ntate e le ntho o ba bang ba dumelang gore o na ke mokolokotwana wa mofefe ga o heletswe ke mmang kapa mang ge na le tokelo eno ge le setšhaba sa basotho tlasa kgwedi le letsatsi ge na le tokelo ya go ba a nation state ntate o sa tsotele go na mathata a gona ke a fie ntate ke bapolotiki gagolo taba ena e tsamaiswang ke bapolotiki bao maano a bona a tlholeileng ntate ise ditlhopha tseno tse pedi o tla di bona ga di busa lesotho o o na ke monagano ano wa gore lesotho ga se naga ipusang mme baanong ntate o tla fona ke ba itshitlheile ka batho ba ka ntle le gona basotho ga re bua ga ke ga ba re mameleng ntate kona ga o ka ba rela bontate le bomme ntho ena ga e tsena ga ke resiweng ka sesotho e tsena ntho ena ka nnete ntate ga ba omamele ga ba ka ba ra matšhaba e tlile ka mantswe a mangwe kore re na le mebuso e re tlisetsang bokoloi mmogi jale re na le bapolotiki bao ge ba seng ba tsetselelang bokoloni gore ba tlo tla ba usa ditšhaba tse dingwe ga ntate ga maano a bona a tlholeile batho bao e tlile ba ruta le balatedi ba bona gore naga ena e keke ga e tshwane di a ipusa ka parlamenteng ya manyesimane ntate ka House of Lords ka 1966 go la ka ba le kganyeno ya ba motho e mong ya na bitsa Lord Fraser ya go le go tsiba ga mabengile a gona fetsa ga mme wa ba bitsa go ke tsiba na hae ke tsiba se tsaba se la paleso le dilo di kgwebo le matsa le kgolo batho ba ane ke batho ba ba sa bana ba ba balance tsa bona mme ka mogo go etsa lang ka teng le fatseng hona jwale bo ina hano ba go le sofiki ke bana ha ipusa ntate e hile ke bo se go ngi na go na tlwa lo pheng lo tsweetsa ka House of Lords e ha ga nale na kwanta de tata ga go go sheba di tsilo e ke bo ntse ba mamedi e hile ba ntse ba thekesela e hile ba teng ntate jwale o tso e kgolo e be o bana jwale house of tso thekesela ka maikutlo go ba neng ba tlang go tsala sutu ke uta
0: okay jwale ha re dire sebe ka lehlakoreng la moruo ntate Moshweshwe moo batho ba bang ba tlhalosang ha Lesotho le tlhile jwale le sena boipuso bo feletseng haholo ka lehlakoreng la moruo kapa ditabeng tsa moruo maikutlo a gao ke a feng ntate tabeng eo
1: nna ka boo ke tse bang tate Lesotho nakong eo le ne le qala go fana boipuso le ile la potlakisa gagolo taba ene ya tlhagiso ge kala ka koporasi eno ya ntlafatso ya moruo ntate LNEC ka 1967 ya tla jwalo ka bo 1969 ya tšha lefapha la motlakase setsitseno sa motlakase jwalojwalo ya keng dikgokagano ya be sentse e tla jwalo ka 1972 ya ba go bulwa banka ya ntlafatso ya Lesotho ka nako eno ntate ka bo early 1970s Lesotho le ne le le gara dinaga tse golang ka go fetisisa ka gara dinaga tsena tse bitswang third world go ka mantswe ya mantsena tse futsaneleng ka 46 e le gore ka mantswe ya mantate go ne go tsepametsitswe maikutlo tabeng ya tlhagiso jale morago ke na tate re bone ntate gore a fitlhile e kaka tumelo ya gore Lesotho le ka itlhagisetsa ehle e fokoditse ya golo ntate ke pele ehle maburujalo a galefa ka taba eno ya bona ya kgetholo ya mmala batho ba batsho pele ba tlotla ba ka tlhasela bona go bele re seetsa moitse ba papatheng ke pele go mono ntate ditokomane tsa olepeng ke di a supa go Lesotho le ne le gola ka go fetisisa moruong ga ga dinaga tseno tsa third world ntate ko ka mantswe a mang kere ga fela go na le meralo eo ba ikarabelelang ba e tshepagalela ntate a ntate le kanyane ke yona kelelo yane ya go se itshepe ntate eno e naganang jwalo ke nna tshong jwalo
0: me tabe na
1: mo wa Lesotho o ka matlafala ntate ha ke etsa go phakalle mohlala ka ke ka saisa dipa fela ka saisa ntho tse ding tlhaiso e beng ata ka nkhang ka o balla di company tse ne se di dimona tse le tse ding ne le tsa muso ka 1976 ha o kuti kwa le motse le fume ta nda te go ba dumela me di fetse tsa fela tse ding tsa tsa fela matsung a mogau tsena e hile ile ka bomo go ntse o sebeletswa taba yona eno ya ga Lesotho e kekebe ya bana ga ipusang ka ga ka Aforika Borwa e lokolileng
0: mme taba ena nate Moshweshwe ntlisa putsong ena ya gore na maikutlo a gago e ka ba feng tabeng ya kapa tseleng ka tsela yo matlotlo a Lesotho a ka metsi jalo jalo didiamane mmogo le diminerale tse dintse itseng a dikapa di tsamaiswang le go sebediswa ka teng re shebile gore go na le bodingore go mabapi le batsetedi ba tswa dinageng tse ding mo Basotho ba tlhalosang ga ba fumana jalo molemo o sa lekanang matseteng a e leng gore jalo a tlhaga ka gare go naga ya ga bobone kapa a e tswa ka gare go naga ya bobone
1: ee ke le ka bua ka tšhebelopele ntate ka bua ka meralo mebuso e e nang le tšhebelopele ntate taba eno e ka e lokisa ya etsa gore dirafa tsa Basotho ke ga tsata le sotho e tsela sotho molemo ke ile ga bona ntate ka nako e nngwe mo so mongwe o no ile o kile wa tibela company ya DBS mona ntate o so fumana le kwete ha le le kana kwana Antwerp ntate kwana Belgia ba bona ba le ba na wa le e tsile diwa ba le ya ba a ga ka nete ka mane tsena ha di bole ka mongwe mona le ka mpa ga kwana le lo hore ke lokela hore be le ba ka pele ba ratana ha ena Lesotho ntate ba balla ntlhodilweng tsa yona ba tlatla ba itsetsa Basotho molemo ka ditlhodilweng tsana ha ena empa he re na le mokgwa ono wa morao tjena jale ona o songoke mebusi ya rona e kenetswe ke bobodu ntate le bomenemene ka hore ba tshepetseng go tsamaisa le go disa maano a losa maano melao jwalo ha ba na thasello ya hore jwale taba tsena di tsele Basotho molemo gobaneng ka baka la bobodu le bomenemene batho ba ipatela tsa bona empa e taba ya mantla ile hore le democracy hante tsanla o sebeletsa ntle ga ke common good e sebeletse molemo wa bohle e motho a ska go tsebeletsa ha ka mo sebetsi mmuso ka ba ge thuwe hore a be a etsa maitse puso ha ha ke tlo ga tota ipitsanda ke ipuela nnete fela jwa lo ntate jwa lo ka ngwana nkgono mantsopa ha ke batle ha ke na fokotsa mantsi ntate ke go jwalo na ha ena e tshwere ke bo botlo le bo menemene ona jwale ntate mme e le batho ba ha qeta ho etsa jwalo e hile ke bona ba eneng ka nqane ba go thaletsang ba sothuri ha re a tshwana le rena ha go kwa ntate ke o se ga te tshaba sa ha ino jwa ntate taba yo e ya ga
0: e lo re sena se bolela hore mebuso ya rona ha etse selekana eng ho sireletsa jelo dithaselo tsa basotho bo ha o tsena ditumelanong le di company tsa dina hatseding le mebuso ya dina hatseding ha o le holo ha o tlwa jelo ditabeng tsena tsa taolo ya dihlodilweng tsa naha ena
1: ho jwa lo nda le kanyana ha re ntjana ha ye ya ba ha e re ha tsare le yona na ye ha funyana mona ya botswana ke o gene re fita ka mogugo ye ona ka ba kala le tlotlola yona le ena le lona la diamond ntate e tsibile hore di diamond tseo khabageng di ketletse di tswela batswana molemo ka hore jwale di fetle le mesebetsi bana le diamond center go lo ntate mo botswana e le hore di diamond di ska di tswa di ntse di jwalo bana le thotsenga tantate ba ile ba tseba go boloka tjhelete ya bona ya di taemane hore e tswele batswana molemo ha ka tle ha imana ntate go bile le mage gona mogolo wa metsi a hlaba ha ke re ba re ntate ke tsa World Bank e ne e le ditse Lesotho hore go bile mokotla wa go ntlafatsa Lesotho mme ka tshepo ya hore boto yane ya meralo ya naha National Planning Board e tla nka ditaba tseo meralo ha e entse ntate Basotho ba ka ba tshepa halle meralo eno go ntlafatsa Lesotho ka tšhelete ya metsi a hlaba empa ke meduso ya rona ntate ile a etsa qeto ya gore tšhelete eo ha e ye ka mokotleng wane o thweng ka mosima ga o tlale o na o akaretsang o jwale o ka nnang ga e ketswa basebetsi ba rekwa dikoloi ga e ketswa matona ga e ketswa ntate ke qeto ke diqeto tse e tswang ke babusi ntate lekanyana ga se ka ba ka e pata ke itse ke ikuela fela ge bere tsietsing ya gore na ebe ke neng babusi ba naga Lesotho ba tla utlwisisa gore democracy ke o sebeletsa molemo wa bohle botswana le tlhotse ngata e sebedisa taba tsana tsa bohahlaudi hantle e gole hampe gona ke naka taba tsana tsa bohahlaudi e tshwere ditaba tsa yona ka matla ebile ga ka dintho tse ding tate ga ba ka ba senya dintho tse ne sentse di entswe ke manyesemane bona bonyana o na le tlhokana tse pedi tse tharo tse o kareng a ka nete monyesemane a ile ba ba thusa bona le ka maga boipuso ba nna ba salasala ntse ba thusa le tsamaisong ya naga gona monakeng tate ke basotho ba le ka letsang ba la ka tsao bisa na haina ba sintse le ntwa tsele sentse le di ka matswa mang ke sitlo ha ha go di matwa tsele sentse le di le ne ga lo ha ile ding ke sitlo ha ha go di maelo ke mona ha mogao yona komisi e u ka pa re boto ye o ya megalo ya na haina go itilili ene tshwanela ide ile ya ha e hore e ntlafatse hore e phile ha e ka ba ya tuma ntate ho hang e sale ke follow go etsa e lengwe fela ba le yona ga ba tsena go no itsa le jwang ya ba ba o fedile ga o sa utlwagala ka yone ga sa e utlwa morago jwale ga e se e fetola boto ya boeletsi ko go fela tsatsing ya kena ga e nagana megalo ntate le go tla etswa megalo ena ba kenang ba iketsa borata ka megalo ena ga ba sa batlo e tlhompha ba tlhomphe ga gona setsi seno se re bolokelang taba ya tsantsi ya ntshetsopele ya naga Lesotho nako e telele e taba tse e sa tlo fetola le mebuso e le gore tlhile ntate ga ona mo re yang teng ke taba bo itsetsi so ba ba politiki ntate taba ena itsa hala ga se a se o ke ka nyedi ke ka tswa ke tsho ntate ke ka bomo ke go sebeletsa mantwe na hore qetellong ka lo tlotlo so pele ka go la Afrika Borwa fa la Afrika Borwa e sentse le mathata a yona le yo so lo ka e ka ha ena botata ba bofuma ha ena botata ba tlokola mo sebeletsa ha ena botata mathata o sentse rena ha ena botata ba bobodu se bo re penene ke bo re botso bo pepesa mo ntsa le komishini ya matlanga ntate ba bamba le kanya ga ka nete yona e ne pahitsi mme ha e be ne pahitsi ha holo tsa le basotho ba go etsa magoba ba o busa ke ba ditshaba tsedi e le ntho o bo ntata molo wa gona ntate ba ile ba e hana e go dumela go le gona ha ne ka ga se ba fela ga hopotsana o ba ga ba tsepetse mo ba re buse ha ba re buse ba ka ba mamela lentse la gona go be le nako e bang ka ditaba tsa gona o bane ka ne ke hona ke ntate le kanyane e ka re busa ke machaba ha o ka thuma chaba fela ntate ke sono ke matata fe tsa machaba tsona di yankuwa tsa gona ba sotu di alahlwa ntate o ka bona ka tsela ena yo ke tshwereng tshofo bo tshaka yo ke ntho tso hletse ba sotu ba di hlaisang ka mong a ntate di hlalwa tsase ha ho go re e se bo holo ba tswana tse tshelelo kwa ntlelo kwa ntlelo kwa tsa le di taba ena ntate le kanyane e hana ho etsa e hana hore e kene ba sotu e hana hore e etse modumo o isang kae o isang pine nyane ya rona hore ge se tshaba se le seng ntho ya lengwe ne re na le tokelo ga le tshaba tsa sotu ya hore ge ipusele rona tsa lo ka di tshaba tse ding masati ke ana tsa ipusa ntate ke tse mohlala masati ke ana a ipusa making so buisa wa bobedi o la etsa qeto yona e ntseng ka go fedisa megato ya dipolotiki mohlala ke etse mohlala fela botswana ke eno ya ipusa ntate e tseba go iketsetsa diqeto tsa yona e ntse na le katlholo ya lefu ntate e phethatsang selemo se sengwe se seng se seng ya e phethagatsa empa gona monatata o ka thoma tšhaba a ntate ke go mono ga ona ntho e ka ba e tsala botlokotsebe bona bo teng tlhokalo ena ya botsitso tlhokalo ena ya nentate botlokotsebe bona bo bokana tlholo ya molao ena e kanakana ntate e hlile e bakwa ke gobane jale ga gona ga re sa itseba e hlile re tsamaiswa ke matšhaba re tsamaiswe ke ka bosotho ba rona ba neng ba tseka boipuso ba re tsekela boipuso na ntate le kanyane ga ke nke le bana ba le go tsala ba fo bana ba na le polelo e e tswang ditabeng tsa mokana mofefe e lesotho e bela basotho ka basotho molemong wa basotho ka sesotho godima naga yotlhe ya bona ka dikola tsotlhe tsa yona e le ntho ena e sa e tsagaleng tate e ne le yona togo ya basotho ga ba batla boipuso ga ukwana tate mme ke ena e sa e tsagaleng ka jeno lesotho ga e bakela basotho kapa e se le lamelata lebaga re ka kotsa ntho tse ngatang tate wa bona le mo bukona wa tsamaya tse ngata go jale ka nete ga e sa lela basotho e se le ka puo fela basotho go ba kgethe jale ba kgethweng ba tlo tla ba kgotsofatsa matšhaba ba tlo tla ba sebeletsa matšhaba jalo ka e ka basotho ha ba kgetha puso ntate ba e kgethela matšhaba kore re bothati e ntate ntho tsa basotho di a fela gona kena naga ena ya o sele o selesele ntate
0: a go amena ya mobu ntate moshweshwe ka tsela eo ditaba di sebetswang ka teng mona mo o tlhalosang gore jale le mobu o bonagala o tsamaya
1: mobu ke ona wa tsamaya ntate le kanyane gobaneng jale go na le bodu bo le bo menemene bo kentse ntho e nngwe ntšha tsena ntate ntle le ntho ena maamerika e entseng ka go qobelela go fetola molao wa rona wa mobu wa 1979 e be go etswa ona o teng o nong jwale tlhe o buela melata goba ba be le mobu lesotho mona mokana moshweshwe ona itsena ga ya gae e nyanyana gagolo ga e seke ba rekiswa melata e se ka ba ba le mobu mona lesotho le ba tlang ka dikgwebo ntate dikgwebo tseo tsa bona ba tsebe ko utlwana ke kgala ya kakang fela ona santse a na le pono eng ya gore ee batho bano ba tshwanela go ba sedipele basotho fela jale bona e seka ba seke ba ba le naga mona empa he manyesemana le a re tshepalelang tate lemo tse ne tse 98 ga ba ka ipusa nakwana empa jale gore go fitlhe thuso tse tsa maamerika a majeng e tlhile ntate re senya ntho e ngwe le ngwe metlhaong yalane e sentse setsesetse e le manyesemana le a re sedie ka yone e tlhile re bontsha gore ga re ipuse e tlhile jale rere go na le karolo e mereng ga re ipuse ga ore hela keo re etsa ntho ena bana re ipusa re kgetha mmuso bana re ipusa ga re sebeletseng go ipusa a ntate ka nete ba bangwe e tlhile ba sebeletsa matšhaba
0: ne ke tlo botla ke botsa gore na jwale taba eno e ama jalo boipuso ba rona jwang re shebile gape le mesebetsi jalo jalo dikgwebo le dithuso tsa moruo tseo jwale lesotho le bonagalang letlhile le itshitlhile ka tsona go dinaga tse ding ke ne ke tla potsong yona gore na di ama boipuso ba rona ka tsela mofuta ofe
1: e ama boipuso ba rona ka gago jwale re se re laolwa ke ba re laolang gobane re re ba re phalele ga re sa iketsa diketo wele ntate e taba eno e buletse gona kena gore jale melata e bele le mobu nageng ena mme ke ena ke melata ya enka ya fela ga ona e tlaga ga o le kena go sena mosotho a na le setsa ka mona ka gatlhopo ka le ga golo taba tsa dikgwebo gobane jale go a rekiswa ga o tlo etsa kgwebo mona yona ka lebenkele e tsa a re kopanele mo ga o ona jale le nna ke le mosotho o nsisetse o fitlhela ko o siise le ena ga e ba dikgwebo tseno di etsa tšhelete ga di etsetse tšhelete e lapa le eno go fitlhela motšhaotšhile le lona gobane ntaba tseo mobu o nono o feta ka meloko le meloko le meloko go tla fitlha mona mooteng jale ga re tloele e ne tshwanela bere taba tseno re se re di eleletsweng tate gore ntshele jwale le bane ba re tsitse melata bojaki go tsa jwale e nngwe ya ditaba tse tsempe ka go fedisang tate bobodu le bomenemene go fua melata bojaki ba Lesotho jwale ba sa bana le ditokelo le bone mme ntho eno e bonala e se ntho e gana olaole ya tate jwale ya ba le paramente ya gone yane ya lesome ga e re tshepagaleleng tate e fitlha e fiti e fetola molao wa bojaki Lesotho mona ntle le gore ke lesie taba tseno referendum ke re utlwa gona ga Basotho bakgale bana ba itse a kanete ga ke re butlere ke tlokoeng le kana ga ya gone e gapuweng jwale gona ke re bula phenyene jwale go kena batho ba tlotla ba katlhodisa bona ba na le tšhelete ge e tsang jwang a ndate batho bana ba bulela batho bane ba ka tšakopeding tate eo gantlhentlhe Basotho bana ba re ga keke ga bua ka tšakopedi pele re bua kana ga ya gone e gapuweng ge dumelane e gona jwale go etsiwang jwang wana ke ka golo ya ga re ne re bua segwana re tsaga ke ka golo ya equation le nngwe tate go kuba tsaga gola go ngugu empa ha parliament ya lesome ya ke ne tate ha ka ba re tshepa halla go bane ha go ne pa hitse tate di taba tse go rutse ka ntse e tshwana le ya tsa ka tla tsa tlisa potso se tsapo ha tsa potso se tsadi go di ha tere tate ha di tsa ka tote go lo ha di na botlhata ba go ke di tshe go ba a di ke ba ke ba hlaise maikutlo ke ding ka nete re di makala fela ke sala ri tshiri tshiri tshiri e tshuru nda tiri tiri ka katela mela mo ke sa tsi bona ha na e jwa le yona e tsi jwa a tshi lwa le go se le tsa dithaselo tsa ba ditshaba na ha ina ina le go thata ka ba ditshaba e hana o ba ya Basotho ka Basotho mo le mongwa ba Basotho go di mahana ha yo hle ya bona ka dikola tso hle tsa yona nda e hana o hana ba politiki
0: me motho e mongwe o ne a bua gona tabeng ena e amang boipuso ba Lesotho yo ya mona mo jwale ba bangwe ba re naga e gutle ba bangwe ba re naga ya Lesotho ile kopana jalo le yana Aforika Borwa mme jwale motho eno a bo tsa potso ya gore na gobaneng re le Basotho ga re sebetsana le ditaba tse kang tsena re sa qale pele motlhomong go be le goal kapa common goal eo jwale re dumelanang ka yona gore re batla go tswa ka lena legalo ke yona taba e o leng gore re a e tlhoka gobane ke le yona tlhalotsa gona jale tsela sentseng se itsagala ka lebaka la politiki mang le mang o supa kwana kore e ba maikutlo a fapaneng
1: e da le ga nyane ke kopa go botsa ba mamedi hape gore ke ile re tle bo ipusong ga gwa e da te go tloha ka maka dikgetho tsa 65 e ile re le hula ha gwana ya ba dipuisano ya nyopa dipuisano tsa ipuso ya nyopa ka la 15 June 1966 empa he ba muso ya ba gore kana te go tswetsela pele manyetsimano lo a go lona a re a tsha ga tsetsela mogago ke ile le time table e o diphati ka kao fela di signetse kana di 64 ya gore kana di 65 o tla ba le dikgetho phati e tlotse dikgetho teo ga e ka mogago e bule selemo go tla etswa kopo ka matlong a mabedi a gore kopo ya boipuso mme ntate tlhegela ga gwana gobane ka ntlong ya bakgethwa re na le batho ba bakgethwa ba 28 ba ileng ba vouta gatanong boipuso ya ba 32 ba vouta ba voutela boipuso ya ba ka sena teng ka mane ke magana a setlhogo a 17 le ba masenate a mang e ne se magana so a mahlano a etsa 22 ya ba ganyetsang boipuso ntate ke ba gobedi e tlile re tlhoile ka tsona dikarogana tseno ntate tseo jwale di etiletse gore ka moka go boganyetse bongala bodikwe boipuso kwana London ka di 15 tsa June ebile go na le tshoso ya gore ga le fa motho yona boipuso le be se le mofa le se sone tswale mme ka nete ge tate le letsatsi la 4 October na jela go entwa maseesimane a na sa sagetse ntate e le gore re tlile re sentse re a gwane ntate lekanyana mme morute ye monyaditsang Richard Weisfelder a kileng a mokeka university ya mona ke semodisa buka eo tweng political contention in Lesotho 1952 to 1965 o hlakisitse mo rego ntate re na le bothata naga e fumane boipuso e na le topic ke fragmentation ko bane go bua ka kopano se ke tlameha go bua ka yona ntate jalo kopano e sita go etsagala ntate ka nyana gobaneng gobane jale go na le ntho o tlweng ke political and economic le social and ideological fragmentation o ka mantswe a magithuele go bonagala ko etapele ba dipolotiki ntate e le boneng bo sa ikemisetsa go kopanya setšhaba sa Basotho ge ile boipusong ya gwane ya ba ya ba bohanyetsi ha boteng ba go ikwetsa mokitono wa boipuso ntate ka la 4 October 1966 bohanyetsi le bo le siyo ntate Hamas ya Princess Marina re ho mutlhe mo tsofa o pedi ke o fa mangolo jwale mo tsofa mo tsofa ya ga ke a amohela jwale e ba tona kgolwana go eno tate mo lo ya bua o re a re a hense tshaba ke bua di hlotsa di puo tsa bona tseng tate e ba ka nete go jwalo tshe ga wa le mamatsa ya 84 fela ka mogamuno ka 27 tsa December 1966 ke mana o le matswa mo tshegetso ya nya ya tafsi go re ke jwa lo go sentse re tla re pitika ka ntlina ya dikago hano go fikela ka jeng le mo re na le monyetsa o buisana re tsete taba e di e re hana go iketa gore re buisane e ke fele ke ke be ntwa ile nngwe e hle ntate le ka nyane le ba mamedi go thata ha go lo gona jwa le gore ntle le ha ka ga ba le go eta pele go nana ka tsela e nngwe ke ne re dumela gore re kopantswe ke mogana mofefe le bo hle ba dumelang ha ke tsile ntate ba ba ba mo medi ba gona ke a tsaka ba tlhale ba ya kirekeng mane ba ya kirekeng ba ile go gatela ntate ha ba ka ba le ngolo la jo hanne mane la pele ntate ba ya khaulo nye ya pele ke mane nya ma shuma ma tsana mo tsubong gona le mo go buang ka tumelo ntate go di mo go se ha e ba go tumelo e ke ntse e kholo ha holo se ya gatela fela ha e ba ga sa dumele go batho bana ba re phelang le bona mona ke bana ba modimo ka nete ha go pisisi ne e ya rata motho o tla rata letswala ya hae mme tswala ya basotho ba tswala ya mogana mofefe ke bana ba hae le setšhaba sena sa basotho ga e ba ke nnete re dumela go modimo ore modimo le a tshireletsa mogana mofefe le basotho gobaneng gona ke re itsana ntho tse botlhoko ga ka lekane ke yona potso kopano ya gone e gona mono ntate ga ne ka ga e gotlang gona mono ga sheba gona a kenye ka re kopanyang a ntate ne re tlo tla go tswela pele empa gona ke naitlhe go sebetswa ka dikagogano go tlaolwa go bugalelana
0: ke ka lebaka la kgatlhamelo ya politiki
1: ke ka lebaka la kgatlhamelo ya politiki ntate motheo wa yona motheo wa politiki ya lesotho ile a ba go lwantshana taba ena dikgwaisano go sokelana le go se amogele a ke nna nkebe ka busa ke eo ekeke ga ona mo reisang teng ntate taba eno mme ge ntse re lukana le yona isele ka moka le motse masome a tsheletseng le gona kena taba e kgolo e kang ena naga taba e kgolo e kang ena ya gona ga se re na le tlhoko tsee kana jwale moruo wa rona o le tjena ge ke re duleng fatshe re kopaneleng mme re gannere le ga se re re kopana ka taba tsena tsa tlhopha botšha a ntate le tsona ntse re ya goa lwana ke ne e molemo gake nna ke tla fitsa tse ke di ratang fela jale ke etse lesotho leo nna ke le batlang e molemo a ditseng o etsa se wena a se batlang ga basotho ba re batla lesotho leo re le batlang ka nete dipolotiki tsa rona di etsa se e batlwang ke bakgetlhwa bane ba sa mamele tšhaba sena tsa basotho ga bare ga re kentheno e keke ya re tswela molemo re se re e bone ka nete ntate ba re kga ba re rona re e fetisa ke rona ba nang le maatla le ba utlwisa go ba na le maatla otlhe empa democracy re ne re tseba gore democracy ga e nepagetse ke puso ya setšhaba ka setšhaba molemo wa setšhaba mme lentswe la setšhaba ke lona le ka godimodimo tšhe lesotho mola ke re ntate go tlhe lentswe la setšhaba go tlhe setšhaba ke poho fela motho a khutle gape a re wena o ipana e bohla jale tlhe bapolotiki ba gona ntate ba ipana e bohla ya tane
0: mamedi metsotso e leshome le metso e mene pele re fitlha mane goreng ya borobong re buisana le ntate Morosi Moshweshwe o tlhaga jalo go naka la motlhomi mme e re ga go le tjena re tle re omeme go tlo kena jalo ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha le ntate Morosi Moshweshwe re tle re utlwe gorena o ka latlha wa ga molangwana o reng ditabeng tsena o ka mo botsa potso kapa o tlatsetsa ditabeng tseo re ntseng re di tshotlha nomoro ya mogale o ka e sebedisang ke ya 2121 9956 kapa +2665995956 ke 2121 9956 kapa +2665995956 o ka kena jalo go tsona ditaba tsena mme jwale le kamane ka WhatsApp le ka teng o ka latlhela molaetsa wa gago mme o ka etsa jalo kgatiso ya lentse mono voice note kapa wa ngola jalo molaitsa mme nomoro o ka e sebedisa mono ke ya 6200 9956 ke 6200 9956 o ka latlhela jalo molaitsa wa gago gona mono o ngosi e re reng ke mamedi o teng mona mamedi dumela
2: kgotso
0: nadi
2: ke a dimela fetle ka modimposo ka mono
0: nadi e yana
2: ka nnete ntate moosi kukuabua ditaba tse hantle fela o gana o toboketsa o bua jalo ka motho wa ntate gore batho ba sitse na hela go khala go ipuse ke batho ba politiki tse tsa makhongo ya sendati go ba ha na utopa ndate mo joana utopa le ka nne ke bona ba hanele a dimogete ona ha re rata go ipuse kwa na wa ha o supa go batho ba amang ka ba sitse na hela go khala ke mo futona wa makhongo ga rese ha ga to ke tsa tlo so tba tsa ba ne yo tsa tsena papanya ona go tle a go la sha pa ba thume tsela ya u sitwa go lela batho ane ne di tlhoko tsela tsene di hala puso le ha ntse a bua ba sigele ba bile ke sitwa go tswa bona ha ntse a ke ba tswa ba ntse a bua ga bo mang ka ndi di protein ne di ipe di gela tse ano tsa makhongo ga se
0: o sabila bila a gauhile tabeng eo a ke ka mo a ntshitse maikutlo ga e ka teng 2121 9956 mogo le +26659956 o ka kena mme wa botsa potso wa gela wa gamola ngwana ditabeng tsena tseo re ntseng re ditshotlha le ntate Morosi Moshweshwe yeo e leng gore ke yena moeti wa rona mothating wa ga jwale e re ge tle re kena go yona ntate Moshweshwe e santsane e le nngwe tsena Nade Moshweshwe. Nade Moshweshwe. Ibiri. Okay. Ke a bona hore o lahlegile. O gawile. Re tla gotlela jolo go yena. Re tla gotlela go jolo go yena ha morao. Mamedi dumela. Go tsona di.
3: Ha go subuli.
0: E yana.
3: Ya le ndate letswa.
0: Nade letswa. Eya na. Dadi.
3: Yo saole ka se la fono nya ga ile ma.
0: Fela ka ho nna ka mona o hla o hlakile a ho lo ntate.
3: Oho, a lo nna itjela.
0: Eya na.
3: Hey, a tshinzwe ke le jela ka zwe mona taba tsa ntate bo hlekile hlakile. O bona la a tshwere nalane ha ba so. A nnete ka mokgwa o utlwang gona ba bang tiretsa gona e
0: tlhakile
3: ntho ke e bone kalata ekeletsa ditabetsaebo batho ba basotho bogolo bang ba bona e tlega motho e ka jana jena utlela ditaba tse e leng tsona tsa nae o tla fumana gaba mogatisi o hlakwana motho ipuela ntho e thoko fela yale ka nnete ga ke tsireng le gona nna ke le tswalo ke ne ke nagana gore dipolotiki tsona mohlomong strategy kapo mokgwa o re ka lokisa naga ena ya rona ya basotho jale ke bona naga e sa loke go mela diparty tse ngata fela ga go a sheba polotiki se fetotse mosebetsi gore se bogolo ba batho ba yang ka gapo ke se re tala go batla ba iphisa ba ngela ka ha ba tle mo shwa se ra le batho ba seng ba sa gate nae
0: e yena
3: go go motho ka mana la hata sela go ka la pa di wa di se re tsora ma khata ke tsebe ha ka a ga nna ni se jola ka ke tsore ke tsona hantle e be ntle ka itswa
0: Okay ntate. Ke tangi ntate letswalo ke ka mo a di behang ka teng. Metsotso hona jolo dilo hantle ho e robong pele re fihla mane horeng ya bo robong re tla tla re tlo fetela jolo ho ntate Morosi Moshweshwe wa tatla a kena ho tsona wena he o ka kena ka tsela pele ho ntsha maikutlo a hao dinomorong tsa 2121 9956 kapa +26659956 kama na ka WhatsApp romela voice note romela molaitsa o ngotsweng nomorong ya 62009956 62009956 o jena jolo ditabentsena tseo re ntseng re di tsohla le ntate Morosi Moshweshwe re saletswe ke metsotso e robedi pele re fihla mane horeng ya borobong re re tle re tle ka mona ka ho WhatsApp re nke me laitsa e ding ka mona me ka mara ho mono re tle sentse re go di petela jolo le ntate Morosi Moshweshwe khotson tate ke mathoko maseru ke utwa ditabatse o ntate morosi a di buang o ke ya rutwa ditabatse o ntate morosi a di buang mohlomong ho bohloka hore re tloele dipolitiki tsena tseo e seng tsa rona hobane ka jeno re mona o re jwale akare e way forward ke e feng kapa ke eng re tswa jwang mona mo re leng teng re tsebe jwalo ho tswela pele tanki ntate ke me ma choko ka mane ka maseru o ka mona ka maseru ke ka mo go a behileng jwalo potso ya hae ka teng ere ke tle ke sebeletse gore ke tle ke boele gape ke gotlale jwalo go ntate mosweswe a tla tsebe gore a tlotla a dikwala ke shebile le nako ya ka mo e leng gona teng ntate letshwaga ka mane ka kwading o re ke mametse jwalo morena morosi mosweswe mme potso ya kae ka ba gore na e be a ka reng ka monagano o reng gore e be ka dilemo tse 60 tsa puso mo ya dipolitiki ya ke

0: tsana ha ina tati go ka bo mari mari ba le di ntana tsa hlaselwa le tsona ha o tsofasela ona mona empa ha re tsentati bontsho bo le teng go kopanya tsa ba sotu le tsa batle bona re go kenye mona ha se bona go itsa mano ntati tsaka ke mano a itsa ke ba protisi ne ke bana ba ba ba ha mano a bona sotu ke mona wa na na o fana ka ha ba sotu ntati e ba sotu yo ba magoba a ba ntshaba magoba a ntshaba tedi se ke di tsaka go lene ka hinta ke le tsaba go fela ba fumani bona ba ba jile ba ja le fala mabudi ba nyi smart ni mati ba sa go le ka ga le go tlo ba sotu yo ba ka go bini ya go le ya go ketela dati e ya ta tlo tsaka go tla ba le pitu wa dati bona a gele ba a hiri ja ga banka ba hutu ka go potsa ba busi ba gona gona hana ke tsho go bolelang e ta ke ka le tere ke tsinga la ka tsi antati bona ba la ka mo khobi dati ka nyana hanga ta re re se no tlo lo ke go fetu ha ka la ba ka na re ipitile ka ba tswa fetu he politi ka tlo tsula basu
1: okay putse nwe ya ntate o ntate letswalo ke utlo ka re le yena o na batla gore o tlo fane jelo ka gore na thagollo ke efeng o na bua ka gore ebile se teng gona jotshena o bona go naga etlhile ntse go ntse go omela diphati tse ngata tsa dipolotiki tsa dithaselelo tse fapaneng tsa batho ba sa gateng lesotho mme jelo na re o tlo tlhalose gore na jale thagollo ke efeng ntate momedi wa pele yena o na re maikutlo gae yena ke ya gore taba ena ya go gana boipuso ore o tlotlho e tobe gore e ntswe ke ma-congresse ke ka moo a e beileng ka teng re ke bone se re kopanya le o na o mongwe kgotso ntate ka nnete ntate o tlotse pelo ya ka dipolotiki tsa rona ga di a re sebeletsa go gang nna ke kopa jalo ntate a re thusa gore na jwale re mo fumana go kae ke ntate leloko Mpheulane
0: e ya na tsaka nyana ha ta ba fa no bo go tsaka bo ntate lo tshe ra ke buka le a tsa di khatala ti mona go ka ba fa tsona ntate ba sa o tsaka go go ba bo ba fa tsona a le bo ba ba ba iso ka nete ge ke se mo ge lo ke la mo ri ba ha le ba so tle ba tsaka go nda fatsi ka ba ka nna no ke ha bona pharela ba di e ba nna ba tsana ga tse le ha ga fapana ge ka ga fapana bona le ba ha ile tabeng ena na ga tsana go kopana ba iso
1: ha ga tsala go kopana re ketela mo mong ntate le ka nyana ha ba mpa motsotso ke ketela e ke la ka elelo kwa no gore ho tla ba tsena e re ke bone ke metsotso se bile re tsiletse e medi re foraletse yo gore ena ya bo robong re ke tle ke fenda di moshefe metsotso kwa no motsotso ha ho le tsena me re tle re bona gore na re di kobella ka tsela ya mofuta ofeng re tle re bona gore di kobella ka tsela ya mofuta ofeng ha di le tsena jwale re tle re abeletse lo ba mmedi ba rona toka re tle re phethele ka pele ka potlako e le gore re tle re suthela jalo mo bathe pula ela e mapone ka lenanao la Back to Your Roots re tle re gutela jalo go ntate Morusi Moshweshwe re tle re phethele jalo le yena re tle re phethele jalo le yena ka motsotso fela o jwale re adimilwe kwano ntate Moshweshwe ke elelo kwano go ile ga ga wa seng ntate re ka re tle re
0: ga wa le motho go botsamba so go kolela go tsangana fela ga ba go mona ha ga la ya se mo tsena sa dipuso ba ba ke go pa go tsa konya ya motsotsi go tsiga ba sotho ha e tsa molaetsa wa selemo tsena a bile a bua ka ona e yona na go ene mo go tshaya le go ya le motse mashuma tsile ke go ke a mo tsa ntate ha ga ntse re ketika se se ke ga le bala go le bo ha mo kana modimo ha tsa ba ile le gona le etong lena la le motse mashuma tsile ding tsela na ha e tshusa ha be se se le bala eng gore se se tshaba se theilweng go duma me go lokotane ya khoso legato le bongwe ka ho mesebetsi diketso le dipuo tsa rona e be tse boelang le ho sireletsa ditshia tsena tsa bohlokwa setjhabeng sa Basotho ke a e kopala ntate ke re ba karabo ke Basotho
1: ntate Moshweshwe re le buile ho lohle ntate ka nako e re fileng yona kwano mona PCFM re tla be le hape re phisana le yena nakong e tlang ntate bosibo monate
0: ke a lebo ntate
1: thank you. ke ntate Morosi Moshweshwe o hlaja jalo go naka la mohlomi metse ka mo go fitlang pelisong ya lenano la gona ka jeno re tswa mane ho re nya busupa me re le be handle mona le sebile re fogaletse go rena ya bo robong e se fitile ka metsiso e mene ke thapelo le kanyana ke sebedise jalo le Miss Falla le senyane te bo sotho tabelang tau tla di makutle hla le fa modutsi mo ho le tibello jane ka tsana le re atlile se konyana me re le bidi ha holo re bela hape re kopana le lona ho sane kana go itswana ho re nya busupa ho fela ho re nya bo robong me la ho sane he itlabile le kwalang beje ho bana jolo itlabile la bone me manana o arona kwano a se fihlolong a fela jolo ha ile la bone etsa bonnete ba hore ha fetike lana la thame so ho semane o tla ba ditshwere he tse a manana jolo le paramente mo re bone jolo ho re ka jeno he bana ba se petlele sa mofumahadi mamahato ba boitse hape bana ba le ka pele ho komiti ena ya lesenyolo tshebediswa ditšhelete tsa setšhaba PAC moo jalo go na le dintlha tse ngatanyana tse tlaeletseng tse amanang jalo le dintlha tse sa tlakeng gore naga le gantle di etsagala jwang tla lefa mothutsi o tla ba teng he bakeng sa gore a o fe jalo ditaba tseno ka botlalo mo go le tse ding ke le buile agolo mme ke sentse ke tshwere ke ene go fitlhela re kopana gape ka nako e tlang ga e phapatswe.

boemong bo wena mo mamedi o kaetsang o kaetsang o na le motswalle jele motswalle ena wa gago kore ke motho ya thalang o ka go kamano ya lerato mo mamedi kapa ke motho ya ka go lenyalo fela ke motho le go thala man wa mo bona o ke motho le go thala ena ko ngwe bile wa tla go qoqela o jetsa gore my friend chomianga motswalle o fa tsone o phuthulela ke o fa thang o jetsa gore hey hutjena bona le motho ya itseng ya tsena e bile nna lena sentse go itswela pele ka tsela e tsena ka nnete wa o qoqela jalo ka gale metswalle ge qoqelana ge jetsana ditaba tsa bophelo ba rona o tseba gore motswalle wa gao na motlhomo o dikamane tsa lerato le mang jwang tshotseng kwa fela jalo motho yona o kokelang ke motho ya ka go lenyalo ke motho ya ka gare go kamano ya lerato mo mamedi wa o qoqela tsatsi le leng le lengwe le o qoqela gona o thalela kae o thalela go mang le mang ba thalela o fitlhela kae jale boemong bana bo tsena ga na le motswalle ya sa phuthulogang ke ditaba tsena tse ba qoqelwang ke motswalle eno wa gaimong kore ga a phuthuloga o gang tsatsi le leng gare re dutse mone ga qoqa monya motlhomong re kopane dijong tsa motshegare re kopane fela ko etetseo nke ko tlhwele ke bona ona o ntse ya jwantse re bua mona mogaleng nako ena ka o fela o dilo o nqoqele ke tseba ntle go mogatsang tate thabo fela metlhano o dilo o nqoqela ka tsa tebo tsena tebo tsena ne neng ke thabang tsena le tsena kore go ngata jele o le motswalle ga wa phuthuloga ke taba ena o etsang boemong bo momamedi mo motswalle wa gago wa dulang o phetela tsa go thala gwa gae wena ena o etsa eng fela ka nako ya lona le molekane le bana motlhomong kapa ke motho ya ka go kamano ya lerato e bona o kanete ena ke kamano e tileng wa bona wa motho enwa e leng motswalle wa ka kamano ena ya gae ka tsela ena a sebetsang ka yone motho eno wa ye ga a ka tseba fela go a qhalana ya qhalana fela ke eno wa thala ga o se sa phuthulo ga go gang ka go kamano ena ge etsa jwang mo mamedi o etsa eng ga o le boemong bo mo motswalle wa gago a dulang a o qoqela o phetela ditaba tsa go thala gwa gae fela a le ka go kamano ebile kapa ebile a le ka go lenyalo kona mo e leng gona teng mo mamedi 6200996 ngwaletsa voice note 21219956 le plus 266599560 ga ke re qoqeng ke re buisane re bue ka ena taba ena mo mamedi re qoqe re na le boemo bo o tla fumana gore re na le metswalle ya gone e tsa ditho tse dintsi gore sa phuthulogeng wena mo mamedi mme nako nngwe ba re beya boemong bo jale re seng re ba le bona nako nngwe ga ba lo di etsa jalo mane motswalle wa gago jale o busy wa thala wa le ka ntle nako nngwe ga tlile a batla o etsa ntho tsa gae gantle o thetsa motho wa gae ka gore o na le wena o etsa motho ae ore ke sa golaela e mane nna le ena re a tsamaya ka vintageng ke re ya vintageng kwana le lae se ke tla tla go sane goseng e kapa motlhobo o motshegareng yana o latela mogathala go tlabe go kgathetse ga o tswa vintageng ga kege e ka ga o le tsena motho wa motswalle a o letsetsa kapo ga o letsetsa kae bo ntse ke letsetsa motswalle wa gao mono re utlwa fono e sa kene ntse le le gantle e ka go a mamela gantle o ko kae itse o na le wena sore a ntse re le gantle ka nnete fono ya gaela tima kore o so mo tlaisa gantle fela o ipotsa wena ga e le mo a itse o na le nna o yo go kae fela o santse o ka nna wa nagana a ka nna bo sa ile dinthong tse mona tsa gae ga a tsamaile le mabekeng a na gae o na le wene nako nngwe ga a dietsa mo mamedi motlhomong a ntse a dula gabo o betsa batswadi o ya go wena o ya heng ga o phuthulo wa go gang boemong bona ba ditaba gobane jale motswalle wa gago ke motho le go thala ke motho
out and about a yang ho di ma yang tlase mm jele ha o tsena o etsa jwang mo medi motho a we mo mboka mo ile tsa o etsa jwang e ko ngo mo ke mo bana bolo ba hore re ntse re le banyenyane o nana motswalle ha ba tla wetsa dinthona ko ngo wa kula wa tsa mali masiu wa tsa mawetsa eng ke tsena ka ofela mo medi tsa re khalemelwa ga ntse ga tla go lagela bana ebe ha ha tsa maile bo gona le wena o ka pana kwa bulelanga ke kwa tsiba o ke phoso go ga tswa ka first ke o ka tswa go siu ka ba o fihla siu ha e o bulela fela go tsho kopata sinena ke lo go bala ha bolela e gana le homework gana le assignment gana le project gana le eng e tseng ke ye tsahle ke kopa nje ke ke o ke khebele nako ya a nete batswadi ba dumele kapa motho ha wa go sisa re ya no o ke ya ha na thata athi a motho ba tla o thalla pelenyana that's in then kwa tsa jang be mombo mo medi wena o khotheletsa go motho a le be mombo a itse 21219956+26659956 ngo letsa ba stoti whatsapp ngo 62009956 letswa ke le phame mo medi wa bana ka bula first ka ha gena wa wa sheba o se ke wa sheba pele sheba o di a bana letswala TK ke le phame a 95.6 PO tetsane ke le ba bona TK pele bo se bo monate se mo letsa bo ba medi he ntlo rena se tsa jwa mo kgahlelo ona 21219956+26659956 mo letsa voice note WhatsApp mo 62009956 lady in red.

jalo fela mo mamedi ba ina dilo ba le shumele metso e meraro fela ke le hore nya le shume mo le tsa hore le le sestegela ka na dintho tse jalo ha ke kopane ho hanga le tsona once ka o bona hore motho wa mofuta ofe ke a utswa stable Botswana ke le ba wena stable wa le kho stable wa le kho sure a ke kopane le ntho tsa mofuta o nna e o ga se ke di bone ha ke sa ya ha ke sa di kena ke a tswa wena mo ke a tswa ho wena tsa mofuta o ke sa di kena ho hang ha ke sebetse ka tsela ya mofuta o stable wena mo wa medi wetsa jwang bo mo mbo wetsa jwang na le motswalle ka nnete wetsa dintho tsena ka ofela e bo ula o kenya lebitso la hao le hlahella neneng ha sa fumanwe mo ena e bo thuna tsa mailelweng e ho thuko wena sesosa sa ntho tsena sesosa mane motho a sa o ratisisi tjene e motho enwa wa hae a le dikamanong tsa lerato le ena molekane enwa wa hae a sa o ratisisi a re ko wena a mo tsamaisang metsi a mo etsang ore a tsamaye metsamao ena e sele ebe ha ho le jalo momamedi ebe ho hlouwa wena e ho thuko wena sesosa.

0: kanete bo thukwena sesosa eh o thukwena sesosa e ba holitjena eh ha o sa ga tuela la pelleo la ntate Thabo go ba ntjwe o ho tshwe eh me wa bona ha ida tsa malweni thotsa dietsa o thukwena a tim no mo o fana ka lebitso la o fela ga ga sa tsa male bola ile ge ya ga ya kae kae e hona le vintage affair ka monu e o tsama mona a ga ile diphahlo tsa vintage a bitla kwana o ha o betse lo betsa gore o itse ona le wena o so makala ha o so botswana ntse le hantle na o e wena tabe yo o etsa jwa mo wa bidona le motho wa mofuto ele motswalle.
1: Ah, how is your moholo?
0: Hello.
1: Lai, mwana ntata wa fela banna. Khaitse dia DJ Boots.
0: Haile hantle.
1: Mogadu wa mosupisi.
0: Eke.
1: Ntate di baba le tama, lo a thama mo. O jile ka tsebe ka makgethe a maholo ka 95.6. Lai. Ke gona le nna ga tla. Bo spanere bo madala. Bo sefere wa legoto bo mema theko. Theko. Le baba bo mo keisa. Bo apti mo kotso. Ka da le dikaga sta ka mon ke gona le bona. Mwana ntwe a thapelo. Bo siwe mo na de bo tlo fetseng. Amen.
0: Amen ntate di baba ka le bo habsi bo monate. Malaitse o mongwe re Laila, I have been that friend. Wa tseba nna ne ke betsa motswalle wa ka ha ke batla ho lo bona my boyfriend hore ke tlo re heso ke tsamaile le wena re ya kae kae. I think phoso ke go se mo jetse hore o tlo bolela ho ya le yena. Ke le ba mo mabedi. Oh, mo mabedi bo yena e ne ile na yena nge tsa tabatse. Ke hore yena ke le mehleng ya hae. Ke o gona etsa jalo ga nna ne ke betsa motswalle wa ka fela go bona tshomyang. Se ke boletse he hore ke na le wena mo ska makala kwa le se ke na o so botswa ka nna. Ska makala. Ha kwa le se ke na o so botswa so tsha e. Jwale ntsele la hantle mo vintage ebe o maketse o ntsoke hello ha ke ukwi ke rena la hantle mo ebe motho nna ke o sa itlama mo sa ke ya ka nete ho bona te mona se di etsa etse kwana jelo ga nna ne ke tsho nna ne ke mo jetsa hantle o tsebe hlo tsebe o ho jwang o go phoso rele ke ha o sa bui o ga e tsebe o re ke tse ke na le wena mo na mo tsebisa hantle jeno maletsa o re ke le kotopo ka qwading motswalle wa ka ha re sa ho disane ke a mo ha re sa hodisane ke a mohola cause ke tlo dula ke le sosa sa taba tsa hae ke le ba boba medi ke le wena kotopo o ya ka nnete ha re sa hodisane o wana ke tsa mo medi eh on kanji kwen ke wana ke tse ke TV ya hlokahala hlokala PCFM television e ga ha ke mpone o ya ke re kwa ke re ha ke re ke re kwa nkanji o ga ha na go yo hlobo ba medi ha o dula ditaba mona taba ya go bua ka maoba mona ga re malapeng a mang ha o lo ka go manyalo ha ditaba di teng go bitswa family ba dula mo o dula around table ka fo o dula kae jole ho bua ditaba tsa hao ya go yo hlontso tfela ha ke ke o rata o tsamaya le bokotopo o tsamaya le ba aline na kona ka ofela o dula na le bo stable e hana le bo stable jen hana le bo stable lokho no ena lokotopo mo di bona ntwe tsiba ba tsiba ha o tsebe letho mehla ena bile ha o jwetse lo jwetsa o bonyane motho a tsebe go bitse o na le yena o bo ithobaletse ka tlhong wa tseba o iphomeletse ngwana wa batho o sena le kgang o sena nxa le motho o tswile nthong tsa lefatshe athe go ntse o thwe o tsamauwe le wena wena kaekaemane.

0: Ha sa le jalo motswalla jalo ha hlokagale ha hlokalo tlo dilo ke ne ditabeng nako yohle o ko hlomotswe nna nka hlaka motswa ka tsape ka tloa pele ha e tututututu kore
1: e ke a leboa wena sestere a re ogeile ha sa hlokagala e ha sa le jalo nako nngwe o sa hlaetswe ke bothata kwana maileng sa hlaetswe ke bothata ha o sa tsejwa beke e se fedile nna itse o ya okente fela beke e se fedile ga gotlwe o itse o nana le wena o itse o nana le wena le wena o sobile wa dumela wa re ee a kena le ena mona ke gona bana ga sa gotlile sa tla he sethaba wa ka nna ke ka ke a mmona le wa redi a ibotsa ona go etsaetseng ga a fitlha go wena moka a fitlha a re jele motho ya ne o kae salaya o na le beke o makala fela ga wela gotla bjela ya ke tsebe ee wena bophelo ntse botswela pele o neile mosebetsi ka mantaa ee beke ena kao fela sale ntse ya mosebetsing gantle bana ba gao ba ntse ba go bona ee le molekano wa gago ka nnete ba na le wena ditaba di buega molekano wa gao o maketse gampe a uka o tho wena o ne o ile kae kae ee fela ana na le wena bosigo bone okete ka sala ana le wena so tlame o bua nnete nna ke gore ache wa tseba ntho ya gore fela o la re ga o se o mpotsa ke ne ka kwa se ke tshaba go bolela go ga ke na le ena gobane fele ke sa ukwi nao o so patapata nna ke o bua nnete a sa tlhaetswe ke ditaba tse thata kwana mateng sa sa fitlha gae ke ntse o kene ka gage ga ka so tho nana le wena o nana le wena montshe sethaba wa ka nna ke a sage montshe a re ke batla mme wa bana ba ka montshe o nana le wena mapolesa a sa eme mo so tlame o bua nnete nna ke a ka nnete wa tseba ya ba
2: moratu wa ka e nna ke tlo bua ka nna he mona ke ne ke na le mogotsi ke le monna ya sangate nna ga ke a ke a nyalwa ga ke na monna fela ke bile le bana ke sa nyalwa jale monna wa mogotsi wa ka o na sampatle a ka ke ntse bana ke sena monna a mpitsa ka mabitso a monna he a mapi a gobosang batho ebeneneng ka nako nngwe monna eno wa gae ga ke tsena go ne e tsala tlasa mo ke dulang ke a jala jala nna a ga bana le nne o fetile mo ke dulang go lwana bontate ba lwana mono ba ntseka ene o galemelela mosadino wa gae a se ka nna tsamaya le nna ke motho a foseletseng ka go fetisisa ke ga tlaba ke nyentse mogotsi lele ga ke na mogotsi o gagana mogotsi ya ka ke bana ba ka fela ke phela ga monatsang pele bana ba ka dibaetsetsa ntho engwe lengwe lengwe koo ke a ba phuthulela ga ke na mogotsi ele o tlo bone taba tsa botlhoko he mosadino wa gae a ba le lefulena la setla botšha he nako a ne nna o itseng ke jwangwangwangwangwangwa ebenele ntse ke le gantle ke le jalo ke sena mafuana gona ba ditsenana nampa ya kaga ke motho a ka buang gagolo kapa gopotsa motho na ga na gone tshweng ka nna a ka kante ke kgaoanela empa e ntho nngwe le ngwe nalo nako ena ngwaneso
1: ke lebo ee ena monna yo o fafana le motho a sa o rateng ka go fitlhisisa ore ga ka batho ba ka o tlhoyang o ba ntse letho kapa o sa ba etsa letho o fumana gore eno ka pelepele e ke ena moetapele wa batho ba sa o rateng fela ga o tsena o mo entseng gathe motho wa gae nako ena ka o fela ga lo di etsa dibaka o ntsa bitsa bitso la gago tsaga nagana le laelae kapa a ke re jale laelae ya bosage laelae yaba ebe molekano ntsa tswela pele fela go tlhoe koo motho ga o tlhoe o sa mo etsa letho o sa tsebe go gang e re motlhankono he bothata sebo le teng ba se ba eme mona mapolisa ebitse mapolisa a sa eme mona go batlwa tse go potlakua kere potlakue ee ga ya batla thuse ka pele tla thuse ka

Vinyana he wena ne dile o kae ya ba le tloele ya kae wena le yena la gwane kae ha first story se feletseng jelebe ha o tsebe na o qala kae o tlame o bobue nne dubane ya bena e sele sagas ha ba se kengeletse mo mapolisa jalo jalo na le metswalle e ke be yang kwe mo maemong a jalo mo me di fumana so le kwe mo botjena sa tsebe na o reng so trick o tla montha o tla montsha o itse wena na le wena o itse o nuna le ena go etsa etse ebe ga go sa tsena athe motho eno o ne a thaleletse mo mafuteng kwana boketeng Elton John Sacrifice o mong kamera o gara ya leshome mo mamedi o kena gantle ka kotlwile o kenya bobedi le lenaneo la one.

0: Mohlano ka morao ha ra ya le shome back to your roots ga le tsena motho ho hloe ga le tsi u kwe ka o ka ya wa lo mobotsa go fela motho a mo di mo hloetseng o fihla o thothometsa letso re o hloetse ke se se ga sa ha
1: ana mo gawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang na mo gawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

e sepile ka morao ga ra ya le shume mo mamedi ya ke tsa tsela re ya phethela wena o ka etsa eng bo mo mona kufana le tso re lelai na never give wa le shano Devin tso ke sa ditsebeng batho bana ba ka ga Kenya ka ha ke motsenle ya jalo o motswe ke le ba mo mamedi o re o ga ena itlama ka ntwa tsa sa ditsebeng e bona tsena o se itlamme ka le gapo le le kana le thata mo mamedi so sa tsebe go na le faso la jwa e tlamme me thusa tsa mailentse ntho ka ntle ka kwana e go go le go qoqela tsa mo wa medi ai ke go go do go le go qoqela tabe ne ne ke tabe go lo ha kae e ya ke ka tsho ai ke na tsho fela ya mana le ditao tsene ke tla na hana mohlala o mong bona ke true life story monga ditaba o tla nkwatela e be be o kwase tla ba nna ya ntse le ke tla ntse ke o ke o ntse ha o nkentse sa ga sa ha o ba jele ha e hloka ditaba ka tla na mohlala o mong mo forever young. When I get up for you.

0: One more try, George Michael. I'm going to move my medium. And I think he lay Alpha Veil Forever Young. Do the bamit singing, the shame, the soup, the camera, the shoe, maybe the shame, the mister repeat. Kiss another, the one got on him, my medium. If I'm showing her seeing a old Tala failure, if I keep pick up a few more baby dab, it gets on usually. Motala Hawk and Yeti Devin, this Sarasi, a cover singing any cover the Sarasi fella, the Gona Coffella, Honored in Totes and Hansley. Lebitsola ha o le dilala le hla fela wena le motho wa modimo ya iphuthileng ya sa etseng dinthutse ngata ngata mo mamedi a lo kentse ka hare a lo kentse ditabeng bitsola ha o le dilala le tsamaya le matha ka hare o di ka tsetso sa tsebe nna di dubue ke mang je le fela wena mo mamedi je le tabo tlhoko go nagetsa jang be mo mbona o ikutlwa o ha ya phuthulo ha ta go na tsala sa mfuto o lwa ka go tsona kapa how do you? How so let's talk about it? Okay, mo, lay. Oh, kapan, let's amay le ra. Ibo, kasa amay le hand. Fala, sa tsebena, liya kai rang. Lay, sa galit huwen. Le ting se lo tsa huwena wana. Wa ikama, kapa ha ikan. Nekibu wa kata wasa mfuto na mwa medika jeno wana. Wena wane uka etza ing, pekinge na ho. What would you do? Kafeta boye mwombo chena he. Kapa maye mwonga chena. Bopilo mwono. Hakasone mwana mwabro PCFM kena yo.
1: Sina wwe mwale yanjase yanjase nyolo sa makhale. Mwale se kikile gara masi wwa se kikase a saba. Sena gite vela gile mwale gile mwaka kapatze ukhulutze kikike tzinyo. Mwila khala khala mwale jifika. Ke a dumela le ntse le ipotsa le ngongorego gore na ke ntse ke bobothea tjena ke babogeledi ke eng empa le thole ka gabo a hela a e soma jantse mmane gonong ya mogaleng tho ke a iketsatlha e thole pela e seka fumola mogatla e sa ikise ga e le papatswa ke sa kua ke a mabenkeleng ke tsebana ke loge ka gatšhe ke a dumela ke iphuntse mpaola le matlhalela o mona mane e re ke tobe tabe a na o lakatsa o latswa seo majantse a supa mamela PCFM,
2: your pulse. Re kwetse taba yeno ga tla hatla pele ga shebetse ding ke bona mletsa o re champion dumela le ba mamedi 95.6 ke le ka C point ele ba mo twa C point o ha go
3: le la la
2: hello
3: ai na ke mo tswalla ke mo gate ke ga di mo tswalla ela nye ha ne ke na le a ga nnete e clinic tla motswa clinic tla motswa ka nnete hoa ke tla ipumana ke kene boka hare ka dintho ntse ke sa ditsebeng ka nnete lailai ke spannere ka go betswana
2: ke le ba spannere ka mona ka go betswana sa itseane re na le bo spannere ne re tsike ka ka blomme le majita majita e feng ha bo spannere le bo mang le bo mang sa o tla me mono bana go hatsa motswala ha o rati man ha o rati wa mmona la ha o shewa fela ke motho a sa o gati tsheli o iputsa go be mmenki la ha kopana kae kae ibe ai ibe ke mo entseng go se bile ona hana ga se ka tloba ke motho a ka mehleng a tshe a motho wa ha o motho wa lula tsela ha o lula le hlaisa nako yo hle ditabetse sa thabiseng
0: when a man loves a woman Michael Bolton. Michael Bolton. When nothing more, baby, I'll put them on a hotel appeal.

0: CCFM. Your pulse, our beat.
1: Nino Omuna, tika na kutso, lehu PCFM.

0: Brian Adams, everything I do it for you. Pele ho mana ene le Michael Bolton, when a man loves a woman. Tsoga ba metseng ya mashemo a mabedi a metse robedi ke lebile hore nya le sheme le motso le momo ba medi. Jele re hatela pele. Ke ketse ka eng hloka medi tsa ka eng guta ka eng sa silele ke leng holona ke lebele tseng ka thoka ke machaba. Ho bua ka ditaba di theme. Kgwedi ena ya Lwetse e na le matsatsi a mabedi selemo sa 2020 a nang le metso e tsheletseng. Ke letsatsi le bitswang Global Talent Acquisition Day. Global Talent Acquisition Day mo wamedi le ketekwa selemo le selemo ka laboraro la pele la kgwedi ena ya Lwetse. Mme he ka lebaka leno le selemo sena ga le keteka letsatsing lena la bobedi mo wamedi. Alright. Tswala le mabre PCFM. A o tsebe ha ke yentse tjena. Ke batla thutse peditse tharo dikopane mona ntwentsa ka. Alright. A re bolela mo wa medical tsa tsilena. Ha re bua ka talent acquisition mo wa medi. Ha re bua ka talent acquisition ha bua ka taba ya ho fumana batho ba ne paitseng bakeng sa mesebetsi e ne paitseng. The right people for the right jobs when I'm a mama di mohlala ha ga re PCFM mona ho hlokwa sibuhudi ho hlokwa sibuhudi mona re bua ka batho ba tla bapatsa hore PCFM e hlokwa sibuhudi sa mahaba na itseng jele iba batho ba tla tla he momedi ba tla batla ba etsa dikopo tsa mosebetsi ka tsela tsohle momedi ha ba tla tsa di CD e ba jele he di CV tse di a shebuwa momabedi dia review ba bua ka bona batho ba ba etsa jalo go bua ka batho ba tla etsa di interview mo mamedi go bua ka batho ba tla etsa bonnete ba hore ba nya kugela sohle ka batho bana ba batla mosebetsi mo mamedi go qetelengeletse se ba fumane motho ene ba itseng bakeng sa mosebetsi ona ke bona batho go bua ka bona bana bana ba bua PCFM mme tsa tsela le qadwe selemo sa 2018 ke KRT marketing hore he batho bana ba etsa mosebetsi ona le bana ba ke ba bake ba ananelwe le bona bake ba itikwe go bua ka bona di talent acquisition professionals he bona mo bra PCFM le bona ka nete bake ba itikwe bona mo mamete go bona ka di agency di recruitment agencies go ba company tsa le mo mamedi tse batlalang batho mesebetsi tse tsang jwang go bua ka katane se batlelang tsa sa bo di actor di model rona di presenter jalo jalo mo mamedi tla re ha motho a batla ba ba mo mamedi ke bo batho ba o bone batho ba sebetsang bo malapeng o ma kitchening ha o lokala la Africa bo rona le bo di agency manori ha o batla mosebetsi wa malapeng o kopana le agency itseng o ba motho wa bona jale wa dula agency mono ebe ha o e ba jale e tla ga motho ke ba sebetsa le malapa a mangata mo mamedi ba tseba ka na le di-client tsa rona mona e tla ga mme Jennifer Brown kwana Africa Borwa wa le go a hloka motho a mothusang be wa tamela PCFM agency be ga gana le melaela e keno mona ke yena motho ya go kang a nepaitse bakeng sa mosebetsi yono latela selo tlhalositseng mosebetsi yono ka teng ga bua ka batho ba mofuta one he wena mo bira PCFM batho ba HR le la kenella hona mona batho ba HR ba etsa mosebetsi mo babedi o moholo haholo e ba etsa mosebetsi o moholo haholo tsa o itse yona le sekgao sa mosebetsi mona fihla dikopa tsa mosebetsi tse dikitikiti tsa dikopa tsa mosebetsi ke bana ba tlanang ho sheba mo mamedi CV ka CV jalo o kgutlwe ho etse di-interview jalo o kgethwe motho ene paetse mosebetsi ona ha o bobebe mo mamedi ha o bobebe o hangwena mo mamedi ka tsela mofuta ofe kapa ofe ba bang he ba bang ba tswa ke bona ba lo batla tshu fela ga batla sebuhudi mona PCFM sebuhudi sa magabane itse ebe na ko nngwe how to taba ena se go sa mosebetsi e PCFM e ke batla motho bona le PC ebe go ka moifo o tla go kgetha ga tswa getse re shebile ga scouta batho ba papadi ya bolo ba tseba mo wa metsi nako nngwe dikgoši tsena tsetse kgolo tla tswa ke dikene ka mona ka ke ditsamaedie mane tlase mane mo bapalwang bo ga ba ntse ba bapala di-tournament tsena tsa ka motseng kae ga ke ba lo shebelela ehe ba hlankana ha ba u kore he ka go coach ba mmangwe teng wa se fapa se itse motho a ipabule e motho a ipabule monu ya a tsebe o he coach ya sampoli tsena o tsebe ka naba ha ka gahla ka nna nkuka ka iphumana le nna se ke ba palla se fapa se se ho le se itse ke ke tsela eng bona batho ba batswa mo mamedi ba lo sheba le bona ba kenellana mo ga ba keteka e mashome mede metse sepe e mashome mede metse meraro fela le bile ho reng ya le sheme le motso le mongwe nda mo mamedi back to your to PCFM nna nna le le tsela tsa di keteka tsa hlokomediswa ka tsona hack a jenu ha ba o wela mogahlelong ona ka netongwa meso e ra o le bo hisa ke letsatsi la hao di HR
1: Ya ho di majwa ba le majwa ba Tana ma se u ko tana na muni tabana we
2: Ya kuma
3: ya ho
2: se
3: ha
2: di se
3: ha
2: a ho di majwa ba go na di majwa ba
4: PCFM your pulse our beat
0: PCFM, your pulse, our beat, hashtag your pulse, our beat. Hopefully, it's a like, it's a follow, marang rang, Facebook, Instagram, PCFM, Lesotho, X, PCFM, LS, Loho, TikTok, or thing. PCFM 95.6 underscore LS, more than just weights. Extreme.
5: Mino omo na tika na kutoa hupi CFM.

0: La rona, ke back to your roots. Ke bone ke post tse mmalwa bowamedi ka ntho e tsetseng galenyana jele e ne le taba ya motho ya fumaneng tšhelete ena mowamedi a semone re bikene e re fumanang e se wetse ka go ho di account tsa rona tsa dibanka ga sa tsebe na jwang a ena ke tšhelete ye ke mohlomotso tsa matseleng o bone sefate mohlomong pela sefate mono so bona plastic e ntshonyana kapa mokotla ha o wa sheba ka mono fumane bogothogotho bogothogotho ntho so e bone ya tšhelete e sale le wena e kore e ka nnang ya ba le go e bona ga o sa tla e bona gape e jalo all at once o e bona e le o e bonela hongwe wow what a money jele ee wa e bona jele post ena momedine le e hopotsang fela o ka nako nngwe go na le motho a kileng a e fumana tšhelete e kalo e gakanyetswang 1.7 million jele uthe e kutlisa isa a isa mapoliseng jele batho ba ka gae koro motho nako nngwe batho ntho tse ba di etsang nako nngwe na motlhomong tšhelete jalo o ne a sa e bolokekeng annete batho ba bontshang mo e tlhagisa maikutlo a bona mono tšhelete eno e ka be fetotse bophelo ba gago tšhelete eno gona jwale batswadi ba gago ko ba thusitse ka 1-2-3 gona jwale mowamedi batho ba tlhagisa maikutlo a bona go latela gona motlhomong bona e ne e le bona ntho ane e re entse mogatlhelong o fetileng ya ona wena ga e le wena o le bo mbona o ka etsang kapa o ne o ka wa etsa eng jele ya etsa ke nagane mowamedi ore e tsebana le mabaka a mangwe a ka etsang gore ga serele bo mo bona re gotlise tšhelete jalo boemong bona ga o tshwane le mane mo e wetseng ka accounting ya banka mo ereng ga e se e batlwa gantle ebe o ka fungana ga bobebe go atho ya ke ena e bona le ke ene accounting ya laelaelaela ya sendela molekano wa ga e bokana ya ba o ipatelela ngwana school fees ya ena e ne le moo tlhatlo o mona ga ona dikgamera ga ona motho ga o boneng ga ona letho ko ke thone o ka etsa pinyane wela no ke tlwa betsa le batswadi ke a tlong kapa molekane wa tseba fela o ke na le 1.7 million ke ipetse yona kaekae ke emetse fela motlhankeleng redi jalebe go sena motho a ka o bona jalebe batho ba jaja o seno wa modimo ana ise sepoleseng aa ka nnete bontate le bomme ke fumane thepa ke ena monatlhe ke kopa le nthusa go e batlisa ke bona ka ona motho a latlhetsweng ewa ke nagana ke kana mabaka teng a ka etsang gore motho a etse ketso ena momamedi yao batho ba bangwe ba dumelang gore e mafoloko e setlhogo nako ngwe motho ka nna ba ga e nagane le gagolo momamedi ke ntho mona fela ya gore ga o nagane ore o ka inkela yona eno le batho ba jalo mobabedi batho ba pelo dintle batho ba botlhokwa batho ba re ba tlhoka mobamedi bane ba eketse lefatshe mmona ba ne e le batho mobamedi ba lokileng e le ka nnete a re nna ka nnete kore ga e nagane le ka yona a ka enka kapa a ka e tsang ga a nagane ka ene hang fela ga ka la bona gore jo boe tšhelete e ngata ka kang ebe monga yona o ntsa reng ke swa monga yona ntse a e batla ge ke matheke mapodiseng ba nthuse go na le batho ba bangwe ba boemobone ba tla swa ka nna a tseba ga ke a e nagana le e negana ona motlhomong nka enka sa tla nagana motlhomong ga sa le ga e kwana a fitlha a gopela gore eišana ona le tswai mong gore nka be ke ile ka tlotsa-tlotsa mane wa tseba ke kile ka qotsa-qotsa mabaka fapane ka etsang jalo momme kile ka e nagana tsebe monye ka nna ba ga le boemong bono ka pelenyana o sa gae tšhelete e ngata gakale gobane ka tla bona ke nna ga batho ba ba mo ke bolloi ke bolloi ke bolloi ke bolloi eya tike na go go mo be di tumelo di fapani ga tsaba bad luck e sontso na hana mo mamedi go ye isona na go ka net ina e tlo ntsetsa bo ba di mapi e o sontso wena hana jalo ga a ina e tlo ntsetsa ntshwetse tse dintse ke sna lupusisa itla nne ditla mo ga o tsa yona ye o e bona le batho jalo mo babedi ba ba ditumelo tse itseng hona le batho ba spiritual mo mamedi ba santsa na hana ka yona ga iko ina yona ina le ntshetsa ding hantle moyeng lin na le yona ha re kopane hantle ha ba ke eng ka go nke ke Luisa se ga se ga itsebedise tsa yona be o isa mapoliseng e ga hata ba ene hlela ho batlisa ho tsheka nete melela e kind of money 1.7 million o sa re mang ka ba manye ba ngola hletswe ampa hlae be dan jaja ke he has be chiltenu e ka be fetotse bophelo ba hao fela ntse le bona gore ke tshaba gore se ka tlwa ba e tla ntlisetsa bo madimabe la ipone
1: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

robedi ka morago gara ya leshome le motso le mong e mong motho a ba re nna ke a tseba ore ga nka e tsatsin ka nka ka boloka ntho e seng yaka e ka nna ba ka tsatsi le leng ka letsatsi le leng kama ka letsatsi le leng fela la e sesene la e sosane la e se selemong se tlang ka nna ba le nna o na le go aka o tlang kwa ngwaneso jale ga ke batle go ikenya dinthong tsa mofuta o o na le batho ba ba mo mamedi ba ka tshwang jalo gore nake ngwaneso taba tse tsena ga ke tlhoke a ba enka a nehelana ka ena sepoliseng e ba batho ba mo jaja fela ngwane mongwe a sa batle kgama fela batho ba ba bone ba jang. How deep is your love?

How deep is your love? BG Simo Mamedi re ba metse sengwe le shemele metse mera re ka mora ho ra ya le shemele motso le mong meletsa o re the love of money is the root of all evil lai le nna ka khutlisa wa bona tabeni ke ba ka nna Mamedi e hona la batho ba mang nna ka khutlisa tsheleteng wa o sa qotsitse mantsi a hlang be booking e molomo mo fupere. Okay. Gore ha ke di kene, ha ke sa di kena bana beso. E tsentsa tjhelete tse ke sa di tsebeng. Nako ngomo mabedi na le batho ba sentse ba ukwisa, ke ka ditumela tsa batho ba bang ka setso jalo jalo mo mamedi hore o sentse o dumela hore ntho tsa mofuta wana mo so fumana fela bo tjhelete e ngata fela ntho e seo hwaela ke eo fela e dutse moo o se nka ba dumela ka boloi a qala tje ntho tsena tsa mofuta ona e na le motho a bitswang wa motseba Lasizwe Dambuza. Ha ba mo tsiwe o ka mo Google fast ona tjena. Ka pa mo sheo ho marang rang mono. E o kile a itsa ho bitswa prank. E prank ke ntho mana mo thetsa motho. Ntho tsa matsa re di etsang ka di one tsa iprele. Eke. E lo pranka e a bua ha e lingile. O mo romela setshwantsho sa photo ya tjhelete e ngata. Je la qeta mo romela setshwantsho sena sa photo. O o mo seng mo etsa voice note ba mo etsa o lungile a go ntletse na ke tseng hla go nkeletse ke tafa bana tshelete ke na moneng mo kotla go na mona o tsetsa tshelete eng hata je le ha ke tsene na ke tsa jang thuse ke tsa jang bona na nka etsang a lungile wa khutla o re o bulelang ha bona o ka etsang tlo high ka nka tshelete eno tle high street nka tshelete eno tle high street I will. La sizoga ha ka monga ena wa efoka mo ke tla ke se mapolice eng ke tla hore ka nete monga ena matengwana le stress worry lo ngila re motho ha modimo to re tabena ga tla e buela hai tlo le chalete tabena ga tla e buela hai tlo le yona tla tla ga e bua ka tabena hantle se re ditse ke shoba di ka mahlong e se ke mo qotsa fela ha ke mo qotsa hantle hantle ke la taba tsa hae nele e la sizwe o fihla a romela voice note eng ya hae wa e bile tloela se ke le mana mapolice eng ke keta fana ka yena mapolice eng ya hona le motho bile a itseng ke ya hae he a ngila so kwata ha so kwata bua ntho tse ka hala jana ka rena eng na e mona hala jana ntho itseng ala jana sentsa go hloka le bona ga le tsena ga ona hano re ga hloka le bona batswadi ba bona eng ha ona hane eng o fumana tjhelete modimo wa hlona le fatsa o modimo wa hlona le fatsa ha qeta o hlona le fatsa wena o wena o fana ka tjene ebe la sizora no ke le ka o kusisa hore ka nna ba mongana na ba hloka mpa ke thabile fela ha ha mongana mo fumane ke ta bona ya ka ba thabisa lengile ha rona a ya mo thabisa ho hang hlekitjo ho hang le na kong ke taba eno mo momedi batho ba tsaba bolongi engwe ke ta fela tumelo mo momedi ya skereke e hore hey e a se ha wa loka o nka ntho e senya hao o bu ipolokela ntho e senya hao ha hwa loka e ka skereke kasi dumedi kasi amen batho ka nete dara ya mofuteo e ba bona le batho ba sa kopa kopanyeng dita ha dumela nthwenye itseng o dumela ho yona o tsama street bona le matla ga mpa modimo ha fe motho ka letso o tsebe o le ka hore a iketsetse mabaka ka hlong ya haetletsa ga o go ya ketsa ntshene ba itse mo ketsa se ne ba hetse
go yano this time. A tshware le hlonolo la motho wa lotu. Eh, ana lotu. Eh, elsa lotu hlonolo la motho le tsang, le hlonolo le. Ebo modimo ha fe motho ka letsoho, le ka lotwa ka oraela. Eh, ke batho. Mm. Hola la ba sa imono mmomedi. Bona le ba bang ba ijutsang fela a qala e bona fela ba sa the love of money is the root of all. Hina le mmomedi a ngweletseng ena is the root of all evil. Mm. E go tlisa hang hang. E mong a ba santsa go pula go ntho ha e sia ka nganka ka ipulukela yona. Ke boshodu. Ke boshodu. Mme taba eno ha e kopane ho hang le se le se kreke le se di bodumedi le se amene sa gago ho hang a di kopane wa tseba mme o latela tsela e tsamayane street re bileng ka yona mo mamedi e senang di shortcut a ena di passage a ena di shortcut di telele ya ba ke ena e ya kwana ke ene tsamayang mona fela ha e nne ntse ya kwana le kwana ha ona mo ntse ha o ka tswa le mona wa re a o tsamaya ka yona e le jalo fela. Mm. Jalo ba ba fisa pa mashwabedi ka mora hore ena le shimele botsule bone ke go qoqelena ke bone eng na hantsi ke tsama mahanga mmu te ga tentsela tsa marangrang. Mm. Must have been love.

mino o monate ka nako tsohle ho PCFM. Mino o monate ka

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: PCFM, your pulse, our beat.